Wala ng kasalanan ang dati pong pagkakasundo ng tao sa mga hayop, inilagay po rin ng ating Panginoong Diyos ang mga nilalang sa ilalim po ng pamamahala ng tao. Ang otoridad po ay hindi pinahintulot para sa kalupitan, no? Pero ito po ay ibinigay para sa mga tao upang pangunahan at panagutan din naman ang mga nilalang ng ating Panginoong Diyos. Now, isipin po natin na si Noe at ang kanyang pamilya ay lumalabas na doon sa arka. Yung mundo na kanila pong nakita ay hindi katulad nung dati na mapayapang mundo, no? Nang nakilala nila doon sa mundo ni Adan at ni Eva, ang ugnayan po ng tao ay talagang maganda sa kalikasan. Pero dahil po sa kasalanan ay nagkaroon ng baha. Kakaunti lamang ang pamilya ni Noe, no? Samantalang napakarami po ng mga hayop sa kanila pong paligid. Maaring natatakot po sila, no? Sa kanila pong buhay, hindi sila ligtas, no? At mapanganib at mababangis ang mga hayop. Baka salakayin po sila ng mga hayop na ito. Pero mananatili pa rin ang otoridad ng tao sa sanglilikha. Ang sagot po ng ating Panginoon na ang takot sa inyo at pangamba sa inyo ay mapapa sa bawat hayop sa lupa. Magkatapos na sinabi ito ng ating Panginoon, ganun din, no, ang binigay sa kanila ng ating Panginoon ang kapangyarihan. Alam niyo po, ito po ay napakaganda na mapakinggan na meron pa rin tayong otoridad sa mga hayop. Now, hindi po ibig sabihin ito na aabusuhin natin yung otoridad at magiging malupit tayo sa mga hayop, kundi ito ay pananagutan din natin. Binigyan tayo ng otoridad at inaasahan na gagamitin natin ito para sa pananagutan at karunungan. Now, tingnan po muli natin ang nakalagay sa teksto. Sa English naman po, Genesis 9:2. And the fear of you and the dread of you shall be on every beast of the earth, on every bird of the air, on all that move on the earth, and on all the fish of the sea. They are given unto your hand. Now, meron po tayong apat na puntos dito po sa ating pong teksto, no? At titingnan po natin ang apat na ito at gagamitin po natin yung acronym na CARE. Yan, siyempre, binigyan tayo ng ating Panginoon ng responsibility na ating pong alagaan, no? Ang mga hayop sa ating pong paligid. C-A-R-E. Care. Ano ba ibig sabihin po noon? Si created authority comes from God, no? Ang otoridad daw po ng mga tao na mamuno ay galing sa ating Panginoon. Yan, letter C. Ang isa naman ay A. Ang pangalawa ay A. Authority includes accountability, no? Ang otoridad daw laging may kasamang pananagutan. Hindi lang tayo may authority, kailangan din ay panugutan po natin yung ating pong mga desisyon. Kaya nga, tayo ay hindi lang binigyan ng ating Panginoon ng power. We also have responsibility and accountability. Okay? Letter R, rule with restraint and compassion. No? Tayo daw po ay mamahala na tapat, na may pagpipigil, at meron din namang habag, no? Hindi po dapat tayo mamamahala lamang at kung ano na ang gusto natin mangyari, yun lang ang mangyayari, no? Kailangan po ay meron tayong pagpipigil at meron ding habag. At yung letter E, entrusted authority must serve God's purpose, no? Ang pagkakatiwala sa atin na otoridad ng ating Panginoon ay gagamitin natin para sa layunin ng ating Panginoong Diyos. So yan po yung apat na puntos po natin sa ating pong teksto, no? At ating pong titingnan ito, care, no? Dahil sa tayo daw po ay binigyan ng ating Panginoon ng responsibilidad na ating pong pangunahan ang mga gumagapang sa lupa, lumilipad sa himpapawid at ang mga lumalangoy sa dagat. Okay? So tingnan po natin yung unang-una, created authority comes from God. Alam niyo po, yung otoridad ay galing sa ating Panginoon dahil siya ang lumikha sa atin. At siya rin ang lumikha sa mga
hayop noon na nakikita po natin, lumilipad, lumalangoy at gumagapang. Now dito po sa Genesis 9:2, sinasabi po dito, "And they are given unto your hand." Sila daw po ay ibinigay sa ating po mga kamay. Hindi po inaangkin ni Noe ang otoridad sa mga hayop sa pamamagitan po ng kanyang sariling lakas. Ang Diyos po ang nagbigay ng otoridad na iyon sa kanya. Ang pamamahala ng tao sa sangnilikha ay bahagi po ng original po na plan ng ating Panginoong Diyos sa Eden. Pagkatapos po ng baha, muling nagpatibay ng ating Panginoon ng otoridad na ito na binigay niya kay Adan at kay Eva. Yun din, tiniyak din ni Noe na ito ay nasa kanya rin dahil binigay ito ng ating Panginoon. Kaya ang otoridad po na ito ay lubos na natin pong pag-aari. Pero kailangan rin naman, dahil ito ay binigay ng manlilikha, tayo po ay tunay na meron pong responsibilidad. No? Huwag po nating pabayaan lang at sabihing tayo ang nagmamayari. Now, sabi po sa Genesis 1:26, "Then God said, let us make man in our own image, according to our likeness. Let them have dominion over fish of the sea, over the birds of the air, and over the cattle." Now, yung dominion na binabanggit po dito ay galing po sa original na design, no? Yung human beings, tayo po ay nilikha ayon sa wangis ng ating Panginoon at binigyan tayo ng otoridad, no? Doon sa mga nilikha ng ating Panginoon. Pero ang sangkatauhan po na ginawa ng ating Panginoon ayon sa kanyang wangis na binigyan tayo ng responsibilidad ng ating Panginoon, kailangan din naman ay ipakita po natin ang karakter ng ating Panginoon. No? Kailangan tayo ay manguna ng meron pong katalinuhan, na may pag-ibig, na ito po ay orderly ang ating pong pakikitungo. Kaya etong pong dominion na binigay po sa atin dito ay kailangan meron tayong katarungan, no, sa ating pong pag-aaruga, no. Meron po tayong habag, no, at gagamitin natin yung ating karunungan. Hindi lang po basta-basta. Dapat sa ating pong pakikitungo sa ginawa at responsibility na binigay sa atin ng ating Panginoon ay ayon din doon sa karakter ng ating Panginoon. Now, sabi po dito sa Psalm 8:4-6, "What is man that you are mindful of him?" Alam niyo po, ginawa tayo ng ating Panginoon, nilalang po tayo ng ating Panginoon. Pero tayo po ay binigyan ng responsibilidad ng ating Panginoon, no? Nakakamangha, no, yung binigay sa atin. Dahil sa hindi lang po tayo basta nilikha ng ating Panginoon at pinabayaan at sinabing bahala na kayo sa buhay ninyo, no? Meron tayong tinanggap na responsibilidad na atin pong papamahalaan ang bawat nilikha ng ating Panginoon, no? Kaya ito po ay mabigat actually na responsibility. At ito po ay i-practice po natin, no? Alam niyo po, kapag tayo po ay binigyan ng responsibilidad, tayo po ay lumalago. Tayo po ay nagiging matatag. Tayo po ay nagiging maayos ang ating pong buhay dahil natututo po tayo sa ating pong mga nararanasan. Ang sabi ni Ellen White sa Patriarchs and Prophets, page 45, "Man was to bear God's image, both in outward resemblance and in character." Okay? So, ibig sabihin daw po pala, no, tayo ay kailangan kapareho ng ating Panginoon sa magitan ng ating pong paggawa, no? Yung karakter ng ating Panginoon kailangan ay nakikita sa atin. Dahil nilikha ang tao ayon sa larawan ng Diyos, ang paggamit natin ng otoridad ng ating Panginoon ay nagpapahayag ng kanyang karakter, no? Yung kanyang otoridad ay maka-Diyos na karakter. Tayo rin naman ay maka-Diyos na karakter, hindi po ng aapi, no? Hindi po tumatalikod sa pananagutan natin. At hindi po tayo nagiging pabaya, no?
at nawawasak yung responsibilidad natin. Kaya nga, napaka-importante na sa lahat po ng ating pong gagawin, isipin po natin na merong responsibilidad na binigay sa atin ng ating Panginoon. Okay? At ang sunod po sa ating pong acronym, no? Letter A, no? Sa ating pong acronym na CARE. Authority includes accountability, no? Yung ating pong otoridad, kasama rin naman dyan yung pananagutan. Alam nyo, sinabi po ng Diyos na ang mga hayop ay ibinigay sa kamay ng sangkatauhan. Sa Biblia, ang paglalagay ng isang bagay sa kamay ng isang tao ay nangangahulugan ng ipinagkatiwala iyon sa kanya na pangalagaan at pamahalaan. Binigay po ng ating Panginoong Diyos kay Noe ang otoridad. Ngunit nanatili siyang mananagot sa Diyos kung papaano ito gagamitin. Yung otoridad po ay hindi kailanman hiwalay sa pananagutan. Sa Psalm 24:1, "The earth is the Lord's and all its fullness, and the world and those who dwell therein." No? Binabanggit po dito na hindi po talaga pag-aari ng sangkatauhan ang lupa. Ito po ay pag-aari ng Diyos. Ang mga kagubatan ay sa ating Panginoong Diyos. Ang ilog ay sa ating Panginoong Diyos. Yung lupa ay sa ating Panginoong Diyos. Ang hayop ay sa ating Panginoong Diyos. Maaari po natin itong gamitin, yung mga yaman ng lupa. Ngunit hindi po dapat kalimutan kung sino ang tunay na magmamay-ari na ito. No? Minsan iniisip natin, binayaran ko yan, akin na yan. O kung ano man ang gagawin ko dyan, bahala na ako. No? Hindi po ganun. Dahil ang ating Panginoon ang nagmamay-ari ng lahat. Meron pa rin tayong panagutan sa ating Panginoon. No, sabi po sa Luke 12:48, "For everyone to whom much is given, from him much will be required." No? Kung tayo man ay pinagkalooban ng ating Panginoon ng marami, marami rin naman ang hihingiin sa atin. Kung malaki yung pribilehiyo po natin, ay malaki rin yung pananagutan natin. Binigyan ang tao ng ating Panginoong Diyos ng kakayahan, no? Na ibibigay din naman niya sa mga hayop. No? Ang kanyang pag-iisip, yung pagpaplano, pagbubungkal, yung pag-organize, yung pag-iingat, yung paggawa ng mga bagay-bagay na pangangailangan, ito po ay ibinigay na responsibilidad sa mga tao. Kaya inaasahan ng ating Panginoon na gagamitin, no, ang mga bagay na ito sa isang responsabling pamamaraan, no? Sabi po ni Ellen White sa "The Faith I Live By", "All we possess is the Lord's and we are accountable to Him for the use we make of it." Bagaman malawak po yung aplikasyon ng pagpapahayag ng sinasabi po dito, no? Ipinapakita yung prinsipyo na kaugnay ng tao ang sangnilikha. Ang lahat ay pag-aari ng ating Panginoong Diyos. Pero tayo ay mananagot sa Kanya dahil ito ay pinapagamit sa atin ng ating Panginoon. Huwag po nating abusuhin, no? Kundi ito po ay pangalagaan po natin. Alala nyo siguro, no? Na sa isang awit na kailangan ay pangalagaan natin para sa susunod na mga henerasyon ay meron pa silang magagamit. No? Kung ito ay alagaan ng mabuti, ito rin naman ay lalago at lalago. Okay? At ang pangatlo po, yung rule with restraint and compassion. No? Kailangan daw po tayong mamahala ng may pagpipigil at habag. Inilalarawan ng Genesis 6:2 ang isang bagong ugnayan sa pagitan po ng tao at ng hayop. Ang sabi po doon, ang takot sa inyo at ang pangamba sa inyo ay mapapasa bawat hayop sa lupa, no?
bago man dumating ang kasalanan, meron ang ganap na kasunduan sa pagitan po ng tao at mga hayop. Ito po ay itinalaga ng ating Panginoon. Pagkatapos po ng baha, siguro naging may iniisip nila na hindi na matatakot ang mga hayop, yun pa rin, no? Ang italalaga ng ating Panginoon, yung katotohanan na kailangan pangunahan ng mga tao ang mga hayop, no? Ito po ay ibinigay sa atin ng karapatan ng ating Panginoon. Pero hindi lang po basta-basta karapatan po ito. Ito po ay tungkulin, no? At hindi po dapat pahirapan, hindi dapat abusuhin. Ibinigay po na otoridad sa atin. Alam niyo po, kapag sinabing pangalagaan, sasaktan niyo ba ang inyong pinangangalagaan, no? Magiging malupit ba tayo sa pinangangalagaan po natin? Hindi po. Tayo po ay patuloy na magiging tapat sa ating Panginoon dahil ito ay binigay sa atin. Now, sabi po sa Proverbs 12:10, a righteous man regards the life of his animal, but the tender mercies of the wicked are cruel. No? Ang matuwid na tao ay pinahahalagahan po niya yung buhay ng mga hayop na kanya pong pinangangalagaan. Yan. Kaya nga kung tayo ay meron pong awa sa mga nilalang ng ating Panginoon at hindi tayo nagiging malupit, ito ang kagustuhan ng ating Panginoon. Nais ng ating Panginoon na makita ang sa ating pong karakter, no, na tayo ay sumusunod sa karakter ng ating Panginoon. Now, sabi pa sa Deuteronomy 25:4, you shall not muzzle an ox while it treads out the grain. No? Huwag doon tayong maging malupit. Although ginagamit natin sa pagsaka ang mga baka at kung yung ginagamit mga kabayo. No? Kapag sila naman daw ay kumakain, eh pabayaan naman natin sila. Huwag natin silang pahirapan. Yan po ay utos sa atin ng ating Panginoon. No? At ito po ay isang responsibility na ibinigay sa atin. Yan. At sabi pa ni Ellen White sa Ministry of Healing, page 315, no? Think of the cruelty to animals that meat eating involves and its effect upon those who inflict and those who behold it, how it destroys the tenderness with which we should regard these creatures of God, no? Kaya nga, ito ay paalala po sa atin. Kung tayo ay makakaiwas na maging cruel, no, doon sa mga hayop, mga animals, at wag natin na silang patayin, mas makakabuti. Hindi lang po doon sa animals, kundi sa ating pong pagiging tender, no, sa ating pong ugali. Ito po ay babala na ibinigay po sa atin na umiwas po tayo sa mga kalupitan, no, at mga pagpipinsala sa mga hayop dahil sila ay nilalang ng ating Panginoon. Marami po ang nagsasabi na nakaka-apekto po talaga ang pagkain ng mga meat, no, sa atin. At ito po kasi ay actually pinayagan nito ng ating Panginoon pagkatapos ng baha, ay tayo pa rin naman ay binibigyang babala na ibalik doon sa original na diet na binigay po sa atin ng ating Panginoon. Ano po ba 'yon? Yung nuts, grains, vegetables and fruits, no? Yun po talaga ang natural diet na ibinigay sa ating Panginoon. At ito po ay talagang subok na ito ang makapagbibigay ng kalakasan para sa bawat isa. At yung panghuli po, yung letter E, entrusted authority must serve God's purpose, no? Yung ipinagkatiwala daw po na otoridad ay dapat maglingkod sa layunin ng ating Panginoong Diyos. Iningatan po ng Diyos si Noe at ang kanyang pamilya sapagkat may misyon siya para sa sangkatauhan. Sa lahat po ng lahi ni Noe, no, manggagaling ang mga bansa sa angkan ni Sem. Manggagaling si Abraham, no, sa lahi ni Abraham, isisilang ang Mesiyas. Ang pangako ng Diyos ng otoridad sa mga hayop ay nakatulong upang manatili sa sangkatauhan ang pagtulong
tuloy ng kanyang plano ng kaligtasan. Kaya nga yung pangako na ito ay hindi po lamang tungkol sa kaginhawahan ng tao. Kaugnay po dito ang layunin ng ating Panginoong Diyos sa pagtubos. Now Genesis 12:2-3, ito po ang mababasa po natin. And I will make you a great nation. I will bless you and make your name great, and you shall be a blessing. And in you, all of families of the earth shall be blessed. No? Kaya nga, meron pong misyon ang ating Panginoon para kay Noe at sa kanya pong mga henerasyon na susunod sa kanya. May layunin ang ating Panginoong Diyos. So galing doon sa lineage ni Noe, no? Ang ating pong Mesiyas na ating Panginoon. Kaya nga sinabi niya, I will make you a great nation, no? Dakilang bansa. Pagpapalain ng ating Panginoon ang henerasyon ni Noe, no? Kaya nga kung titingnan po natin ang promise na ito ng ating Panginoon ay hindi po lang tumigil kay Noe. Dahil sa susunod, sa mga susunod na henerasyon ay nakita natin ang pagpapala na ibinigay sa kanila. At hanggang ngayon, ang pagpapala na iyon ay ibinibigay rin po sa atin. Now, sabi po sa Colossians 1:16-17, For by Him all things were created that are in heaven and that are on earth. All things were created through Him and for Him, and He is before all things, and in Him all things consist. Now, nilikha ng ating Panginoon ang mga bagay na ito para sa bawat isa sa atin. Tayo po ay naging master ng mga animals, no? At tayo po ay superior sa kanila. Pero binigyan tayo ng gift ng ating Panginoon, ng responsibility. Tayo po ay mas nakakaangat sa kanila sa speech, no? Sa reason. Pero kailangan po ba na tayo na nakakaalam at nakakaintindi, merong talino, tayo po ba ay mag-disrespect doon naman sa mga nilalang ng ating Panginoon? Siyempre hindi. Kailangan rin na huwag nating abusuhin ang nilalang ng ating Panginoon. At tayo ay magbigay importansya sa mga nilalang na ibinigay sa atin ng ating Panginoon na binigyan tayo ng responsibility. Now, tingnan po natin muli yung ating pong acronym, no? CARE, C-A-R-E. Yan. Letter C, created authority comes from God. No, ang otoridad na binigay sa tao ay pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. No? Sa kanya po ito nanggaling sa manlilikha. Letter A, authority includes accountability, no? Yung lupa na binigay po sa atin na maging pag-aari po natin ay merong pananagutan din naman ta na kasama doon. Kaya nga hindi po binigay sa atin para abusuhin kundi bigyan natin ng importansya yung responsibility na binigay sa atin natin Panginoon. And letter R, rule with restraint and compassion, no? Ang pamamahala po ng ating Panginoon na binigay po sa atin ay huwag po nating abusuhin, no? At maging malupit, kundi ito ay pahalagahan po natin. And letter E, entrusted authority must serve God's purpose. Sa bawat pribilehiyo at yaman at posisyon na na binigay sa atin, no, authority ng ating Panginoon, gamitin natin ito na parangalan ng ating Panginoon at siya ang maitaas. Kaya nga dito po sa Genesis 9:2, no, napakaganda binibigay po dito na binigyan tayo ng responsibility ng ating Panginoon na yung takot, no, yung pangamba natin ay hindi sa atin kundi mapapasa hayop. No, minsan natatakot tayo sa mga hayop, sa mga nilikha ng ating Panginoon. Pero tiniyak ng ating Panginoong Diyos, mananatili na mas nakakaangat tayo sa mga hayop. Pero hindi lang tayo basta nakakaangat. Binigyan tayo ng ating Panginoon ng responsibility na pangunahan po sila. Na sila po ay ingatan, na sila po ay alagaan at gamitin
para sa ikalalago ng buhay ng tao. Kaya nga, ang pangako na ito ay patuloy na nasa atin. Tayo po ay patuloy na magtiwala sa ating Panginoon. Tayo ay patuloy na gumawa para sa kaunlad ng ating pong buhay at tayo po ay gumawa para sa kaluluwalhati ng pangalan ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ama namin banal, Diyos na nasa mga langit, nandito po ang inyong mga anak. Nagpapasalamat po kami sa patuloy na biyaya na binibigay po ninyo sa bawat isa amin. Alam po namin na malaki ang responsibilidad na pangalagaan ang inyong nilikha. Alam rin po namin na kayo rin naman ang bibigay ng kalakasan sa amin. Patuloy po kami na samahan at gabayan upang maitas namin ang inyong banal na pangalan at mabigyang kapurihan kayo sa amin pong buhay. Pagpalain po ang bawat isa sa buong maghapon na ito. Maraming salamat sa pagdinig sa aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming po salamat mga kaibigan sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating pong programang mga pangakong di nabibigo. Akin po kayong inaanyayahan bukas po muli sa ganitong oras, alas 8 hanggang alas 8:30 dito lamang po sa AWR 89.1 FM. Muli po, magandang umaga at maraming salamat sa inyong lahat.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk. Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo.
1: Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story.
0: This is Jaisel Diaz.
1: And this is Rocky Lokban.
0: Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: nakatutok ako talaga noon during the lockdown sa pakikinig. Pero ako po ay nasa ibang iglesia. Pinaghahambing ko yung aral, lalong-lalo na tungkol dun sa Sabat. Laging pasalamat ko sa lockdown. Bakit ganyo? Doon ko lang po natagpuan.
1: Mula sa broadcast Patungong Bautismo, ito ang AWR 360.
0: During the lockdown po, Pastor, habang ako po ay sa duyan ko, nag-iniisip pong ganyan na sana sa radyo ay mayroon din programa ng Christian. Hanggang sa yung radio ko naman na yan, kasi nag-automatic siya pag kinunin mo, bahala na siyang maghanap ng channel. Eksakto na nung sinubukan kong ganyan, huminto yung radyo ko na ang pinapatugtog na kanta ay yung Jesus is coming again, Jesus oh my manen. Mayroon palang ganitong programa. Ang ganda naman ito, kako. Tapos, kinamagahan, inulit ko. Doon na nakatutok na ako palagi sa station na yon hanggang ngayon. Nababanggit niyo po sa inyong programa na yun kung gustong magbasa o makatanggap ng libreng babasahin. Doon po yun ang nagsimula na yung damdamin ko. Parang may nakikusap na humingi ka. Kasi makakatulong yan, lalong-lalo na sa pananampalataya. Yung tinig ng pag-asa po na napapakinggan ko, hindi lang sa gabi, ng 7 o'clock sa gabi. Pati sa bago magtanghali, bago magkainan, mga 11 siguro, ganyan. Tapos 12:30 rin, mayroon din. Ganyan. Nakatutok ako talaga noon, during the lockdown, sa pakikinig. Saka habang nakikinig po ako ng tinig ng pag-asa, kung mayroon kayong binabanggit na yung mga chapter at saka verses, sinusulat ko yan pagkatapos ng programa ninyo. Binabasa ko chapter saka verses, tapos yung napakinggan ko, totoo. Kasi sa iba na eksplanasyon dun sa mga parang iba, doon ko nakita talaga na ay napakaganda itong programa na ito. Talagang magkakaroon ka ng knowledge na bakit yung araw ng Linggo ay mas maraming tao na nagsasamba sa araw na yan. Pero doon sa Bible, pag binasa mo naman, yung ikapitong araw na talagang pinagpala at ginawang banal ng ating Panginoon sa araw na yun. Eh bakit hindi naiba doon sa araw na pagsamba ng iba? Yun ang isang nag-ano pa sa akin, sa damdamin ko na talagang tunay totoo itong na yung araw na Sunday ay gawa lang pala ng ibang malaking relisyon. Sa tagal lang aking pakikinig ng inyong programa, yung pagkaalam ko doon sa Bible, lalong-lalo na yung correct interpretation, pakuhulugan, doon ko talaga na nalaman yung talagang katotohanan na naiiba naman doon sa aking kinaaniban na yung iglesia dati. Lalong-lalo na tungkol doon sa Sabat, di ba? Pinaghahambing ko yung aral dito sa dati kong iglesia, sa araw ng Seventh-day Adventist. Mas nakita ko yung katotohanan dito sa Seventh-day Adventist. Marami pong na bago sa akin. Dati, Pastor, mainitin ang ulo ko. Pag nakakakinig lang ako ng talagang kontra sa akin, talagang naghahabla na ako. Pero yun, mula nung nakikinig ako dito, meron na yung pagkukontrol. Kaya napakalaking pasalamat ko nga sa Panginoon dahil itong programa na ito sa aking buhay. Kahit sa kalusugan talagang sinasabi nila yung kung ano yung makakasama at pati yung sa relasyon natin sa Panginoon. Yung narinig ko sa programa, sa kayong mga mensahe, binabahagi ko rin po Hindi natin alam, baka mamaya o bukas, hindi natin alam yung panahon, di ba? Ang pagdating ng ating Panginoong Kristo para sa lahat, huwag natin hintayin na mahuli ang lahat. Tanggapin ang ating Panginoong Kristo sa kanilang buhay at ipamuhay kung ano yung kalooban ng ating Panginoong Diyos sa kanila.
1: Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suportang pinansyal habang isinasahim papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Ito ang AWR 360.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Isang mapagpalang umaga po ng Lunes, mga kaibigan. Kayo po ay patuloy na nakikinig at nakasubaybay sa Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Happy, happy Monday po sa inyong lahat. Kung kayo man po ay nasa bahay, nasa biyahe, o di po kaya nasa trabaho, happy, happy Monday. Sana po ay maganda po ang inyong mga gising. Ano, we praise the Lord for another morning. Ako po muli ang inyong lingkod na si DJ Iris, na lagi nagpapaalalang walang masihigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. Ang oras po natin sa umagang ito ay 10:06 a.m. Hatid po sa atin ng Philippine Standard Time at ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Bago po tayo magpatuloy sa ating song request segment, mga kaibigan, nais ko pong ibahagi sa inyo ang isang maiksing talata. Ito po ay manggagaling sa 1 Corinthians chapter 7. Alam niyo po, sa chapter na ito, mga kaibigan, we are reminded by Apostle Paul, ano, na anuman po ang ating kalagayan sa buhay, ang pinakamahalaga po ay manatiling tapat sa ating Panginoong Diyos. Meron po tayo kanyang-kanyang responsibilidad, di po ba? Meron tayong mga sariling pinagdaraanan at mga desisyong kailangang harapin. Ngunit sa lahat po ng ito, tinatawag po tayo ng Panginoon na mamuhay para sa Kanya. Gaya na lang nang sabi sa 1 Corinthians 7:23, kayo'y binili sa halaga, huwag kayong maging alipin ng tao. Napakagandang paalala niyan, mga kaibigan. Kasi madalas po tayong mabahala sa sasabihin ng iba, o pilitin po natin na magsumikap, ano, to please the Lord and not people. Ano, bilang mga anak ng Diyos, ang pinakamahalagang hangarin po natin ay ang maging tapat kay Hesukristo. Siya po ang nagbigay ng kanyang buhay upang tayo ay maligtas, sa mga kaibigan. Kaya nararapat lamang na siya rin po ang maging sentro ng ating mga desisyon sa buhay. Hindi man po pare-pareho ang ating mga sitwasyon, mga kaibigan, pareho pa rin po ang paanyaya ng ating Diyos. Ano? Mamuhay ng may pananampalataya, palataya, katapatan at buong pagtitiwala sa Kanya. Kaya sa umagang ito, mga kaibigan, let's ask ourselves, ang mga desisyon ko ba ay nagbibigay papuri sa ating Panginoong Diyos, o ito ba ay nakabatay lamang sa inaasahan ng mundo? Kapag si Kristo po ang ating inuuna, mga kaibigan, hindi tayo maliligaw ng landas. And this morning, sama-sama po tayong makikinig ng mga awit na magpapaalala po sa atin ng kabutihan at katapatan ng ating Panginoong Diyos. If you have any song request, bukas na bukas po ang aming numerong 0918-944-7891. Once again, 0918-944-7891. Pwede rin po kayo mag-comment sa ating Facebook at sa ating YouTube page na Adventist World Radio Manila. And while you're at it, mga kaibigan, don't forget to like, to follow, to subscribe, and to share para mas marami pa po ang maabot ng ating programa. At habang kami po ay nag-aabang ng inyong mga song requests, sama-sama po muna natin pakinggan ang awiting Alabaster Box.

Ating pong napakinggan ang napakagandang awiting Alabaster Box. At ito po ay inawit ni Sister Jennifer Vallejo. You know that song, mga kaibigan? That song is a very good reminder for all of us na wala pong alay na nagmumula sa pusong tapat ang nasasayang sa harap ng ating Panginoong Diyos. Ano man po ang ating mga nakaraan, kung ano man po ang ating mga past, mga kaibigan, kay Jesus po ay may forgiveness at bagong buhay. Our first song request of the day ay galing po kay Brother R. Christian Roda ng Noveleta, Cavite. Happy, happy Monday, Brother R. Christian, and thank you so much for always tuning in. He requested the song entitled, Di Ka Nagkulang. Alam nyo, kapag binalikan po natin ang ating buhay, yung ating mga naranasan in the past, mga kaibigan, makikita talaga nating maraming pagkakataong iningatan tayo ng ating Panginoong Diyos. Maaaring hindi lahat ng ating panalangin ay nasagot sa paraang inaasahan natin, ngunit hindi kailanman nagkulang ang kanyang pag-ibig at biyaya. Tapat po siya, no, sa bawat yugto ng ating buhay. Gaya na lang ng sabi sa Biblia sa Lamentations 3:22-23, dahil sa kagandaang loob ng Panginoon ay hindi tayo nalilipol sapagkat ang kanyang mga habag ay hindi nauubos. Ang mga ito'y bago tuwing umaga, dakila ang iyong katapatan. Here's the song, Di Ka Nagkulang.

That's the song, Di Ka Nagkulang. At ito po ay inawit ni Sister Joanna Palada. Our next song naman ay song request ni Brother Chris M. De Leon. Pero bago po natin marinig ang kanyang song request, nais ko pong batiin ang ating mga live viewers kasama natin this morning. Si Balahibo Earl Jeffrey Saved by Grace. Siya ay na kasubaybay all the way from Bicol. Ayan, magandang umaga po sa inyo. Andito rin si Sister Marisa Pascua at si Sister Jean B. Juanites. Binabati ko rin po ng isang mapagpalang Lunes si Brother Jeffrey Hidalgo at si Sister Elaine Fajardo. Thank you so much for tuning in, and I pray that you will continue to experience God's love on this Monday morning. Ang song request po ni Brother Chris De Leon ay ang isang awit na napakaganda. Ito po ay pinamagatang How Beautiful. Alam niyo po, napakagandang isipin na bilang mga anak ng ating Panginoong Diyos, hindi po tayo naglalakbay ng mag-isa, di po ba? Tinatawag tayo ng Diyos upang maging bahagi ng isang malaking pamilya, ang katawan ni Kristo, kung saan tayo po ay nagtutulungan, tayo po ay nagmamahalan, at sama-samang lumalago sa pananampalataya. Sabi nga sa 1 Corinthians 12:27, kayo nga ang katawan ni Kristo at bawat isa ay bahagi nito. Here's the song, How Beautiful.

Yan po ang awiting How Beautiful at ito po ay inawit ni Sister Camille Sabat. Alam niyo mga kaibigan, ang kagandahan po ng iglesia ay hindi po yan nakikita sa gusali o sa dami ng miyembro, kundi sa pag-ibig at pagkakaisang ipinapakita po ng bawat tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo. Our next song naman is entitled May Nagmamahal Sa'yo. Ito po ay song request ni Citadel Castillo. Sila po ay nakasubaybay sa ating YouTube Live. Happy, happy Monday po sa inyong lahat. At binabati ko po ang mga taga Kaluwaan SDA Church, ang kanilang mission group na Caleb at Joshua Care Group. Lagi daw silang nakikinig. Ayan, happy, happy Monday po sa inyong lahat. At nawa ay patuloy kayong pagpalain at ingatan ng ating Panginoong Diyos. Alam niyo mga kaibigan, this song, May Nagmamahal Sa'yo. It reminds us of Jeremiah 31 verse 3. Sabi po sa Biblia, mga kaibigan, inibig kita ng walang hanggang pag-ibig, kaya't patuloy kitang inilapit sa akin sa pamamagitan ng aking kagandahang loob. Here's the song, May Nagmamahal Sa'yo.

That's the song, May Nagmamahal Sa'yo. At ito po'y inawit ni Sister Janice Patillas. Alam niyo mga kaibigan, anuman po ang ating pinagdaraanan sa buhay, hindi po tayo kailanman nag-iisa. Meron po tayong Panginoong Diyos na nagmamahal sa atin ng higit pa sa ating kayang isipin. Kaya kung meron man po kayong mga dinadala, binibitbit na mga bigat, ano, or if you are going through hardships in life as of this moment, lumapit lang po tayo sa ating Panginoong Jesus. Sa Kanya po, laging may pag-asa, pagtanggap at pag-ibig na hindi kailanman magwawakas. Our next song naman ay song request ni Brother Earl Jeffrey all the way from Bicol. He requested the song entitled, Why Have You Chosen Me? Natanong niyo na po ba ang inyo mga sarili, mga kaibigan na, Lord, bakit ba ako? Ano bang nakikita ng Diyos sa akin? Bakit niya ba ako ginagamit sa Kanyang gawain? Ngunit, ang katotohanan, mga kaibigan, hindi tayo pinili ng Diyos dahil tayo po ay mga perpektong tao o karapat dapat, kundi pinili niya po tayo dahil sa Kanyang dakilang pag-ibig at layunin para sa ating buhay. Sabi nga sa John 15:16, hindi kayo ang pumili sa akin, kundi ako ang pumili sa inyo at humirang sa inyo upang kayo'y humayo at magbunga. Narito po ang awiting, Why Have You Chosen Me?

That's the song, Why Have You Chosen Me? At ito po'y inawit ng Hope Channel Singers. Our next song naman ay song request ni Brother Jeffrey Hidalgo. He requested a song entitled Kaligtasan. Alam niyo mga kaibigan, ng pinakamahalagang handog na tinanggap po natin sa ating buhay ay hindi po yan kahit anong kayamanan o kahit anong tagumpay, kundi ang kaligtasang ibinigay po sa atin ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan po ni Jesus. Ito po ay biyayang hindi natin kailanman kayang pagtrabahuan o bayaran, kundi tinanggap po natin dahil sa kanyang walang hanggang pag-ibig. Sabi nga sa Acts 4:12, at sa kanino mang iba ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Here's the song, Kaligtasan.

That's the song Kaligtasan. At ito po yung inawit ni Sister Michelle Alvarez. Our next song naman ay song request ni Sister Elaine Fajardo. Happy Monday, Sister Elaine, and thank you so much for always tuning in. Siya po ay nag-request ng napakagandang awiting pinamagatang The Prayer. Sabi nga sa James 1:5, mga kaibigan, kung ang sino man sa inyo ay nagkukulang ng karunungan, humingi sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat at ito'y ipagkakaloob sa Kanya. Here's the song, The Prayer.

Ating pong napakinggan ng napakagandang awiting, The Prayer. At ito po ay inawit nila Brother Rian Bakenya at ni Sister Dottie or Deniza. Our last song request for this morning ay galing po kay Sister Marisa Pascua. Ayan. Happy Monday, Sister Marisa, and we are blessed to have you here with us. And she requested the song entitled Your Ways Are Higher Than Mine. Alam niyo mga kaibigan, may mga pagkakataong hindi talaga natin maunawaan kung bakit nga ba ito nangyayari sa ating buhay, di po ba? O may mga pintuang nagsasara, may mga opportunities na hindi natutuloy, o yung mga panalangin na tila parang wala namang sagot. Ano? Ngunit ang Diyos po ay nakakakita ng kabuuan ng ating buhay, mga kaibigan. Ang kanyang mga plano ay laging higit na mabuti kaysa sa ating sariling naiisip. Sabi nga sa Isaiah 55:8-9, sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyo mga pag-iisip, o ang inyong mga lakad ay aking mga lakad, sabi ng Panginoon. Kung paanong ang langit ay mataas kaysa sa lupa, gayon kataas ang aking mga lakad kaysa inyong mga lakad, at ang aking mga pag-iisip kaysa sa inyong mga pag-iisip. Muli, ako po ang inyong lingkod na si DJ Iris, na lagi nagpapaalalang walang masihigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. Ang oras po natin sa umagang ito ay 10:49 a.m. Hatid po sa atin ng Philippine Standard Time at ang Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Nawa kayo po ay magkaroon ng isang mapagpala at masayang araw ng Lunes, mga kaibigan. Don't forget that Jesus loves you very much. At bago po ako pansamantalang magpaalam sa inyong lahat, nais ko pong iwan sa inyo ang song request ni Sister Marisa, Now Your Ways Are Higher Than Mine.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Mindful Chat sa 89.1 FM. Isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa pangkalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan. Kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats every Monday, Wednesday, and Friday, 8 to 9pm. Kasama si Dr. Lalaine Alfanoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.

0: Muli po tayo nagbabalik sa ating programang Voice of Health. At bago po tayo magpatuloy, ay meron po tayong ilang mga announcements para po ma-inform about isa po sa atin, lalo na yung mga interested po sa mga babanggitin ko. Una, magkakaroon po tayo ng cooking class sa August 6, 2026. At pangalawa po ay meron pong patuloy na sinasagawa pong Lifestyle is Medicine Intervention Program. Ito po ay nag-start na noong July 21, pero pwedeng-pwede pa po kayo humabol kung gusto niyo pong matuto patungkol sa kung paano ang lifestyle natin ay magiging gamot sa ating pong pang-araw-araw na buhay. Ay welcome po kayo na mag-join. Maari lamang po ninyong i-contact ang ating pong mga contact numbers na ating pong ipapakita sa screen. At maari nyo po kung may mga kakilala po kayo sa AMCM na Lifestyle is Medicine Department, ay maari nyo lamang po silang kontakin, mga kaibigan. So, at sa oras na ito, mga kaibigan, ay magpapatuloy tayo sa ating pong pakikinig, pagkatuto ng sama-sama tungkol sa ating pong mga brain. So, ating pong ibalik ang pagkakataon sa ating pong guest na si Sister Devi.
1: Ayan, thank you, Sister Jen. And before we continue no, doon sa ating talk about nourishing our brain, I would like to take this opportunity to invite you all, lalo na po sa nasa territory ng Central Luzon Conference, sa ating mga senior youth leaders. Magkakaroon po tayo ng commissioning sa August 8 sa CLC Cucueco Hall. And also, kindly follow the Area 4 Youth Federation Facebook page dahil soon may announcement din po doon about sa General Assembly ng mga young professionals. Ayan. So, let's continue na about the brain.
2: Yes, yes.
1: Ayan. So, of course, I would like to reiterate again that a sound mind needs more than a good food. Ayan. So, and I would like to mention a few more mga tips on how to keep our brains healthy. At number one po talaga dyan yung lifestyle. Ayan. So, that we have to, of course, choose nutritious food. Ang dami ko pong binanggit kanina. And I know that you know those foods well. I hope that you will continue to choose it, no? Sa, na ma-include sa ating diet. So, aim daw for a diet high in fruits, vegetables, and whole grains. Of course,

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Ang buhay ay puno ng magagandang pagkakataon, mga hamon at kung minsan may mga sitwasyon na hindi na natin makayanan. Pero tandaan, hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa.
1: Tune in to Faithcast kung saan tayo ay magsama-samang pag-usapan ang pamilya, relasyon, personal na paglago, mga pagsubok sa buhay at ang pag-asang matatagpuan lamang natin sa Diyos.
0: Pakinggan ang Faithcast tuwing Linggo at Miyerkules, alas 9 hanggang alas 9:30 ng umaga.
2: This is Roline Kadalig.
1: And this is Lou Imperial.
2: Be inspired.
1: Be encouraged.
2: And let's keep rolling in the loop of faith.
1: Dito lamang sa Faithcast.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: alam ko yung radyo. Doon ako nag-interest na subaybayan yung programa ni Pastor sa 5 taon. Nagsaliksik po ako mabuti. Nagdesisyon na ako na noong December 23, pabautis muna ako. Ito na yung totoo, ito na yung reliyon na aakay sa akin. Sa tuwid na daan, mabigyan ako ng payapang pag-iisip. Dati po kasi akong isang militar, isang sundalo. Madilim ang buhay ko noon, walang direksyon. Nag-optional retirement ako sa militar. At tutupuri, ito din sa amin dito, kinatatakutan ako. Hudlong po ako noon Pag nakain naman ako, kung magpaputok ng baril, meron ako samurai. Bandang uli, asawa ko, umiyak yan, pati mga anak ko. Ngayon, minsan, nakuha ko yung tuning ng radyo. Si Pastor nga. Nung una, kakape akong ganyan, papunta na ako sa garahe ng truck ng mga anak ko. Nah, ibig sabihin ka ako, maganda tong aral na to. Sino kaya to? Kalahati lang inabot ko Nung maga, inulit-kuli. Mula noon, naging habit ko na bago ako pumasok sa trabaho, magmamaneho noon, pinakikinggan ko yung programa ni Pastor. Doon ko na laman lahat yung totoo, katulad ng Sabat. Hindi ko alam yung Sabat. Sa amin ang Sabat, sa saksi, Linggo. Doon magsaliksik ako at nalaman ko kay Pastor na ang Sabat, Sabado. At tinignan ko nga sa Biblia, ito to, pinanganak pa nakakaw ko, maling-mali yung nasundan kong aral. Kasi pinapahinga ko yung Linggo, hindi Sabado. Diyan ako na na-bless at doon ako nag-interest na subaybayan yung programa ni Pastor sa 5 taon. Malaki pagbabago. Sabi nga ng misis ko, nagbago ko, inalis ko yung bisyong inom, naging malamig na ulo ko. Kaya po ako natagalan. Nagsaliksik po ako mabuti. Yung pong mga teksto na binabasa ni Pastor Romy sa Biblia, tinitignan ko rin sa Biblia. Tinitake down ko yung mga verses at yung mga chapter niya. Tama naman. Tama. Nag-desisyon na ako na noong December 23, pabautis muna ako. Ito na yung tutot, ito na yung reliyon na aakay sa akin. Sa tuwid na daan, mabigyan ako ng payapang pag-iisip. Ito na po sa akin yan. Nabe-bless nga po ako hindi ko maparaan yung araw na hindi ko pakinggan yung programa ni Pastor. Kasi bless ako sa programa niya at yung paliwanag Kung ako yung na-bautismo at tumalib na ako dyan at inakap ko na yung doktrina at aral ng Biblia, malaki pagbabago. Bakit po? Kasi tahimik ang pamilya ko. Yung gusto kong mangyari sa pamilya ko, napag-aral ko, napagtrabaho sila. At yung mga pamilya ko tuwing maga, nakikinig kami sa radyo na to, malaki. Mula ho nung tanggapin ko ang Panginoon at nabautismuhan ako, pasalamat. At saan po ako nagpapasalamat? Sa programa ni Pastor at ng AWR. Kasi kung hindi ko ho nasumpungan yun, baka po ako yung sinatawag na naglalakad na walang direksyon Pero ngayon, may direksyon na po ako sa buhay. Ang misis ko, masaya. Ang pamilya ko, malaki. Malaki pagbabago nung mabautismo ko. Tsaka, hindi naman po ako mababautismoan dyan kung hindi nagumpisa sa programa ng AWR sa pamagitan ni Pastor. Kaya, bless na bless ako rin sa programa at sa aral.
1: AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahib papawid namin ang mga mensahe ng 3 anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Ito ang AWR 360.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating, at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.

0: Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kaibigan, and welcome po dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa, atid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Ako po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial, and magsama-sama po tayo sa 30 minutong talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating mga pananampalataya at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, happy Monday po, another work day na naman. Kamusta po kayo ngayong oras na ito? Kayo po ba ay mga nananghalian na? Kayo po ba ay nag-work pa? Ayan, magsama-sama tayo dito para matuto tayo at mapalakas pa ang ating mga pananampalataya sa Diyos. So mga kaibigan, kami nga po ay patuloy pa rin ang pamimigay ng mga libreng aklat-aralin sa Biblia. Kung kayo po ay nagnanais na makatanggap, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila, o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Para po sa ating pag-aaral ng Biblia, ang ating pumpaksa ay pinamagatang God Loved a Cheerful Giver. Ibigay po natin ang panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pa't sa araw-araw Kanyang pinaparanas ang Kanyang dakilang pag-ibig, ang Kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa Teleradyo, Pastor Romeo Mangiliman, na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Isa namang mahalagang paksa ang ating bibigyan ng pansin sa ating pag-aaral, at ito ay mayroong titulo na God Loveth a Cheerful Giver. Mahal ng Diyos ang isang masayang nagbibigay. Kaibigan, nakaranas ka na ba na pumunta sa iyong church at pagkatapos ngayon, narinig mo ang panawagan, nakilos ang iyong damdamin, at ngayon ikaw ay magbibigay ng handog sapagkat naranasan mo ang pag-ibig ng Diyos at nakita mo ang pangangailangan sa gawain, at ngayon ikaw ay tutugon na masaya. Naranasan mo na ba, kaibigan? Ganito ang sinasabi ng ating Biblia sa 2 Korinto 9:7. Ang bawat isa ay magbigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso, hindi mabigat sa kalooban o dala ng pangangailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Nais ng Diyos sa ating pagbibigay, masaya tayo. At kapag tayo masaya, kaibigan, hindi lamang tayo nakapagbigay, kundi pa naman ang ating ngayong isang act of giving ay nagpapabago sa ating mga puso o sa ating buhay na bilang mananampalataya sa ating Panginoon. Merong halimbawa sa Biblia na siya ay nagbigay ng masaya. Nakita niyang pangangailangan sa bahay ng Panginoon, walang iba kundi si King David. Ang sabi sa 1 Kronika 17:1-3, nang si David ay nanirahan sa kanyang bahay, sinabi ni David kay Propeta Nathan, "Tingnan mo, ako'y nakatira sa isang bahay na sedro, ngunit ang kabanang tipanang Panginoon ay nasa loob ng isang tolda." At sinabi ni Nathan kay David, "Gawin mo ang lahat ng nasa iyong puso, sapagkat ang Diyos ay kasama mo." Ngunit ng gabi rin iyon ang salita ng Panginoon ay dumating kay Propeta Nathan. Ang sabi ay, "Sabihin mo kay David na aking lingkod, hindi siya maaring magtayo ng bahay ng Panginoon sapagkat marami siyang binubo ng dugo, marami siyang pinatay, at ang kanyang anak ang kasunod sa kanya, siya ang magtatayo ng bahay ng ating Panginoon." Marahil kung ikaw ay marandamin, at ganun ang sinabi ng ating Panginoon sa magitan ni Propeta Nathan, maaring ganun pala, hindi na ako magpapagawa ng bahay, bahala na ang kasunod sa akin. Ngunit ang lingkod ng ating Diyos na sinasabi si David na naging hari ng bansang Israel, ang wika, David, a man after God's own heart, was a cheerful giver. Anong ginawa ng lalaking ito? Ayon sa ating Biblia, sa 1 Kronika, Kapitulo 22, Versikulo 5, sapagkat sinabi ni David si Solomon na aking anak ay bata pa at wala pang karanasan at ang bahay na itatayo para sa Panginoon ay kailangan maging kahanga-hanga, bantog at malwalhati sa buong lupain. Ako'y maghahanda para doon. Kaya't naghanda si David ng maraming kagamitan bago sumapit ang kanyang kamatayan. Kaya nga, sapagkat hindi pinaintulot ng Diyos, siya ang magtayo ng bahay para sa Panginoon. Ang ginawa naman ng lalaking ito, siya ay naghanda ng mga kagamitan. At sapagkat siya ay isang lalaki na handang magbigay at masayang puso na nagbibigay, ang sabi sa ating Biblia sa 1 Kronika 29, ating simulan sa 3:9, 14 hanggang 18 ang wika. Bukod dito bilang karagdagan sa lahat ng aking ibinigay para sa bahay ng aking Diyos, ay may pag-aari akong ginto at pilak at dahil sa aking pagmamalasakit sa bahay ng aking Diyos, ibibigay ko ito sa banal na bahay. At sapagkat nagbigay siya, meron siyang mga ginto at ibang ari-arian. Kung ating titingnan ayon sa pag-aaral ng mga nag-aaral sa Biblia, ang kanyang mga ginto at iba pang kanyang ibinigay sa Panginoon na kanyang personal na ibinalik sa ating Panginoon sapagkat pinuhin niya ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Kaibigan, ayon sa mga pag-aaral, ay merong halaga na $85 million ang kanyang pinamigay o binigay sa gawain ng ating Panginoon para maitayo ang templo. At pagkatapos ang wika sa 9, pagkatapos ay nagalak ang bayan sapagkat ang mga ito'y kusang loob na naghandog sapagkat sila'y may dalisay na puso na kusang naghandog sa Panginoon at si Haring David ay labis na nagalak. Ang ibinigay naman ng bayan ng Diyos ay may halaga na $235 million. Ito yung kanilang ibinigay alang-alang sa gawain ng ating Panginoon. At ang sabi pa sa 14, ngunit sino ba ako noong kanyang inihanda yung mga kagamitan bago ang kanyang anak ay maghahari, bago siya namatay, ang wika, ngunit sino ba ako na ano ang aking bayan na kusang makapaghahandog sa ganitong paraan sapagkat ang lahat ng bagay ay nagmula sa iyo at ang sa iyo ang aming ibinigay sa iyo. Kaya ang sabi, Panginoon, sa iyo rin galing ito at aming ibinabalik sa iyo. Gusto kong ulitin, mga kapatid, yung 14 ng wika. Ngunit sino ba ako? At ano ang aking bayan na kusang mga paghahandog sa ganitong paraan sapagkat ang lahat ng bagay ay nagmumula sa iyo at sa iyo ang aming ibinigay sa iyo. Kinilala ni Haring David, lahat ng mga pagkapala na kanyang tinanggap ay galing din sa Diyos. Kaya sabi pa sa 15, kung ating pagpapatuloy hanggang 18, sapagkat kami ay mga dayuhan at manlalakbay sa harap mo, gaya ng lahat ng aming mga ninuno, ang aming mga araw sa lupa ay gaya ng anino at hindi magtatagal. O Panginoon naming Diyos, lahat ng kasaganaan ito na aming inihanda upang ipagtayo ka ng bahay na ukol sa iyong banal na pangalan ay magmumula sa iyong kamay at lahat ay sa iyo lamang. Alam ko rin, aking Diyos, na iyong sinisiyasat ang puso at nalulugod ka sa katwiran. Sa katwiran ng aking puso ay aking kusang loob na niyahandog ang lahat ng bagay na ito. At ngayon, nakita ko ang iyong bayan na rin ito kusang loob na may kagalakang naghahandog sa iyo. O Panginoon ng Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Israel na aming mga ninuno, ingatan mo nawa magpakailanman ang mga gayong layunin at mga pag-iisip ng puso ng iyong bayan at ituon mo ang kanilang puso sa iyo. Kaibigan, ipinakita ng bayan ang kanilang malabis na katuwaan at kusang loob na pagbibigay para sa templo na itatayo para sa bahay ng ating Panginoon. Kung ating titingnan, kaibigan, itong pangyayaring ito, makikita natin ngayon yung sinasabing kusang loob o yung cheerful giver. Tingnan naman natin ngayon yung huling aklat sa Old Testament. Ito ang aklat ng Malakias. Anong sabi ng ating Panginoon? Malakias 3:13-15. Ang iyong mga salita ay naging marahas laban sa akin. Itong sabi ng Panginoon. Gayon may inyong sinasabi, paano kami nagsalita ng laban sa iyo? 14. Inyong sinabi, walang kabuluhan ang maglingkod sa Diyos. Kung ikaw ang nasa lugar ng Diyos at pagkatapos ngayon, sasabihin ng iyong bayan na iyong pinakain, ipinagkaloob ang kanilang pangangailangan, iningatan mo sila, at wala silang maisumbat ngayon na hindi mo pinagpala sila. At pagkatapos ngayon, sasabihin pa ng bayan, walang kabuluhan ang maglingkod sa Diyos. Ano ang aming pakinabang sa pagtupad namin sa kanyang utos o sa paglakad ng tulad sa may pananangis harap ng Panginoon ng mga hukbo? Ngayon ating tinatawag na mapalad ang palalo at hindi lamang umuunlad ang mga gumagawa ng masama, kundi kapag kanilang tinutukso ang Diyos, sila'y nakakatakas. Kaibigan, isang pagsumbat na pagkatapos na ang Diyos inaruga sila, pinagpala sila ng Diyos, sasabihin pa ng bayan ngayon, walang kabuluhan ang paglilingkod sa Diyos. Ano pa sabi sa atin sa Malakias 3:16-18? Nang magkagayoy nag-usap silang mga natatakot sa Panginoon, binigyan pansin sila ng Panginoon at pinakinggan. At ang isang aklat na alaala ay isinulat sa harap niya para sa kanila na natakot sa Panginoon at nagpahalaga sa kanyang pangalan. Sila'y magiging akin, sabi ng Panginoon ng mahukbo. Isang natatanging kayamanan sa araw na ako'y kumilos, kaawaan ko sila, na gaya ng isang tao na naawa sa kanyang anak na naglilingkod sa kanya. At minsan pa ay makikilala ninyo ang pagkakaiba ng taong matuwid at ang masama ng taong naglilingkod sa Diyos at ng hindi naglilingkod sa Diyos. Dito, kaibigan, nakikita yung contrast, yung pagkakaiba, yung taong naglilingkod sa Diyos at ang isang taong hindi naglilingkod sa Diyos. Kaya ngayon, may hamon ng ating Panginoon sa kanyang bayan. Bakit? Ating simulan ngayon sa versikulo 7-9 ng kapitulo 3 ng Malakias. Mula sa mga araw na iyong mga ninuno, kayo lumihis sa aking mga tuntunin at hindi ninyo tinupad ang mga iyon. Manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ngunit inyong sinasabi, paano kami manunumbalik? Kaibigan, ang sabi ng Panginoon, manumbalik kayo sa akin, nagpakalayo kayo sa akin. Ang sabi ng ating Panginoon, manumbalik kayo. Ang magkatapos ngayon, ang tanong ng bayan, saan kami manunumbalik? Ano ngayon ang tugon ng ating Panginoon sa kanyang bayan sapagkat sila'y gumagawa ng mga kasalanan? Ang sabi sa 8, nanakawan ba ng tao ang Diyos? Gayon may nananakawan ninyo ako. Ngunit ninyong sinasabi, paano
2: ka namin nananakawan sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Kaya sabi ng Panginoon, nananakawan ninyo ako sapagkat ginawa ng Panginoon na kapag ka ang kanyang bayan ay nagbalik ng ikapo, ay kanilang kinikilala ang Diyos, ang siyang owner, yung owner-manager na relationship ay dapat ngayon maintindihan ng bayan ng Diyos. Ang Diyos ang siyang pinaka-mayari ng lahat ng bagay at ang tao ay katiwala ng Diyos. Sa ganung klaseng isipan ngayon, ang Diyos ang siyang owner at ang tao ay katiwala ng ating Panginoon. Kaya nga, ang sabi ng Panginoon, manumbalik kayo sa akin, ninanakawan ninyo ako. Sa English na ginamit, you are robbing me. Kapag kasi mayroong pagkakaiba sa stealing at saka robbing. Sapagkat yung stealing, hindi alam ng tao na ninanakawan siya sapagkat marahil ito ay lihim o kaya sabihin natin ito ay gabi, kaya madilim. Pero yung robbing ngayon at yung bang gunpoint o kaya harapan ngayon ay ikaw ay nagnanakaw. Katulad ng bank robbery, yan, araw na araw ay ninanakawan ang bangko. Kaya ang sabi ng Panginoon, manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo. Paano ka namin ninanakawan? Anong sagot ng ating Panginoon? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Kayo isinumpa ng isang sumpa sapagkat ninanakawan ninyo ako ng inyong buong bansa. Kaibigan, ito yung sumbat ng ating Panginoon. Yung hindi kanila ay kanilang kinukuha, hindi kinikilala ang Diyos na lumikha ng lahat ng mga bagay. Kaya sabi ng Panginoon, manumbalik kayo sa akin. At kapag ka ang isang tao ay ibinalik niya ang ikapo, that means 10% ng kanyang kinita ay kanyang kinikilala ang Diyos ang siyang owner ng lahat ng mga bagay. At pagkatapos ngayon, ibinalik mo ay ang kasampung bahagi, magbibigay kayo ngayon ng handog bilang pagkilala at iyong ipinapakita sa Diyos, mahal mo siya at iyong pinapasalamatan siya sapagkat siyang pinanggalingan na iyong lakas at ng iyong mga pagpapala. Merong isang lalaki sa banal na kasulatan, manging noong wala pang bansang Israel. Sabi ng iba, o yung pag-iikapo ay sa bansang Israel lang yan. At saka yung may kinalaman sa paghahandog, yun ay sa bansang Israel lang. Pero narito ang isang ulat sa Biblia ayon sa Genesis 28:22, ito ay karanasan ni Jacob na naging Israel. Ang wika, ang batong ito na aking itinayo bilang bantayog ay magiging bahay ng Panginoon at sa lahat ng ibinigay mo sa akin ay ibibigay ko ang ikasampung bahagi sa iyo. Ito yung pangako ng lingkod ng Diyos. Kaya nga ipinakita niya ang kanyang katapatan sa Diyos sapagkat, kaibigan, ang lingkod ng Diyos na ito ay nangako sa Panginoon, pinagpala siya ng ating Panginoon. Merong mga ulat, mga taong nagsimula ng kanilang negosyo na sila ay nagbalik ng ikapo. Katulad ni William Colgate, yung toothpaste business. Gayun din si M.W. Baldwin, yung Baldwin Locomotive Works, at yung J.L. Kraft, Kraft Cheese. At gayon din yung H.P. Crowell, siyang mayari ng Quaker Oats. At saka si John Rockefeller, sila ay nagbalik ng tapat na ikapo. Kaibigan, ano man ang ating kalagayan sa buhay, maging mayaman o mahirap, nais ng Panginoon sa pinagkaloob sa atin na ating kinita, sapagkat ang ating lakas, ang ating talino nang gagaling sa ating Panginoon. Ang nais ng Panginoon, pagkilala na siyang owner, ibalik natin ang tapat na ikapo at tayo ay magbigay ng handog para sa ating Panginoon. Kaibigan, ang pinaka dapat nating maintindihan, yung sinasabing owner-manager relationship sa ating mga buhay. Maraming mga tao ang hindi kinikilala ang Diyos ang siyang pinanggalingan ng mabuting pagpapala. Ngayon, ano ang sinasabi ng ating Biblia sa Bagong Tipan ayon sa aklat na sulat ni Apostol Pablo sa 1 Corinto 9, 13 at 14? Hindi ba ninyo nalalaman na ang mga gumagawa ng paglilingkod sa templo ay kumakain ng mga bagay na mula sa templo? At ang mga naglilingkod sa dambana ay mga kabahagi ng mga handog sa dambana? Gayon din naman, ipinag-utos ng Panginoon na ang mga mangangaral ng Ebanghelyo ay dapat kumuha ng kanilang ikabubuhay mula sa Ebanghelyo. Kaibigan, ito yung panukala ng ating Panginoon. Na kung papaano ang kanyang gawain ay tustusan sa magitan ng kaloob at pinagkaloob ng kanyang mga anak para sa mga gumagawa sa templo ng ating Panginoon. Maaring ang ating Diyos ay gagawa ng isang bundok na ginto at tayo ay kukuha upang ipagbili natin at merong pantusto sa gawain ng ating Panginoon. Pero kaibigan, itong pagbabalik ng tapat na ikapo at pagibigay ng handog, dinisayin ng ating Panginoon sapagkat kapag tayo ay gumagawa ayon sa sinasabi ng ating Panginoon na merong cheerful giver, kusang loob, kaibigan, binabago ang buhay natin na bilang mananampalataya. Kaya sa Malakias 3, 10 at hanggang 12, ito yung sinasabi ng ating Panginoon. Dalhin ninyo ang buong kasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At sa gayoy, subukin ninyo ako. Ngayon, sabi ng Panginoon na mahukbo, tingnan ninyo kung hindi ko bubuksan para sa inyo ang mga bintana ng langit at ibubuhos ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na kalalagyan. Aking sasawayin ang mananakmal alang-alang sa inyo, kaya't hindi nito sisirain ang mga bunga ng iyong lupa at ang inyong puno ng ubas sa parang ay hindi mawawala ng bunga, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Tatawagin kayong mapalad ng lahat ng mga bansa sapagkat kayo'y magiging lupain ng katuwaan, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kaibigan, ang Diyos ang siyang nangungusap sa bagay na ito. Isang hamon. Ang sabi ng Panginoon, manumbalik kayo sa akin at iyong ibalik ang tapat na ikapo, magbigay kayo ng handog. At ang sabi ng Panginoon, bubuksan ko ang dungawan ng langit para sa inyo. Subukan ninyo ako, sabi ng Panginoon. May hamon ang ating Panginoon. Kaibigan, kung sa ating pagtatapat sa Panginoon, tayo naghihirap, huwag na tayong magtapat. Pero sa maraming pagkakataon, ang Diyos ay napakatapat. Bagamat tayo ay hindi tapat sa maraming pagkakataon sa ating Diyos, pero ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Kaibigan, isang hamon ang pinagkakalob sa atin ng ating banal na kasulatan na nais ng ating Panginoon sa ating pag-ibigay na tayo ay merong kusang loob magbigay tayo. Ano kaya kung merong taong nagbigay sa iyo na ang kanyang ibinigay ay sabihin natin pabalagbag at walang kusang loob, galit siya, paggalit siya, ikaw ba'y masaya? Kaya sabi ng ating pag-aaral, mahal ng Diyos ang nagkukusang magbigay. Kaya sabi sa 2 Corinto 9:7, ang bawat isa ay magbigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso, hindi mabigat sa kalooban o dala ng pangangailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Kaibigan, nais ng Diyos, maglilingkod tayo sa Kanya, ibalik natin yung para sa Kanya, natapat, masaya sa ating mga puso. Bago tayo ngayon manalangin, nais kong basahin ang sinasabi ng Biblia dito sa San Juan Kapitulo 15, versikulo 7 at 8. Kung kayo'y mananatili sa akin, at ang mga salita ko'y mananatili sa inyo, hingin ninyo ang anumang inyong nais at ito'y gagawin para sa inyo. Sa pamamagitan nito'y naluluwalhati ang aking Ama na kayo'y magbunga ng marami at maging mga alagad ko. Kaibigan, napakasarap sasabihin ng Panginoon, nais kitang maging alagad ko. Nais kitang ilapit sa aking Ama. Nawa pagpalain ka ng Ama. Kaibigan, meron ka bang kahilingan sa ating Diyos? Ang bawat panalangin na taimtim, ang Diyos ay tumutugon sa ating mga panalangin.
0: Maraming maraming salamat, Pastor Romy, sa inyo pong naibahagi sa amin. No, I hope ito po yung naging inspirasyon sa atin para maging generous tayo sa ating pagbibigay. Ang masaya pong pagbibigay ay hindi nakabatay sa dami ng ating pera, kundi sa kalagayan po ng ating puso. Hindi po hinahanap ng Diyos ang pinakamalaking halaga. Hinahanap po niya ang pusong kusang loob, mapagpasalamat at nagtitiwala sa Kanya. Nagbibigay po tayo hindi upang bilhin ang pagpapala ng Diyos. Nagbibigay po tayo dahil pinagpala na niya tayo kay Kristo. Ang atin pong handog ay tugon sa Kanyang biyaya, hindi bayad para sa Kanyang pag-ibig. Kapag ang puso po natin ay puno ng pag-ibig kay Jesus, ang pagbibigay po ay hindi na mabigat na tungkulin. Ito ay nagiging pribilehyo, pagsamba at kagalakan. Ang mahalagang tanong po para sa atin ay hindi kung magkano ang ibibigay ko, kundi ano ang kalagayan ng puso ko habang ako ay nagbibigay. Nawa po ito'y naging pagpapala sa lahat, at kung kayo po'y may mga katanungan o nagnanais mag-Bible study, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila, o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Muli po, maraming maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa. Ito pong programang ito hitid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. At magkita-kita po ulit tayo bukas, same time, same station, dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Bukas pong muli.
3: Ito ang Tinig ng Pag-asa. Isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: buhay, matalang po kasi po akong pag sinasama po ako yung magulang po namin. Bingo, babies.
1: Pag-araw ng mahal na araw, yun lang naman po ang paglapit namin pagsimba sa sobrang layo din po namin at layo ng simbahan. Kaya madalang, sa bahay na lang po ang nandaro sa amin. Masyado pong namang problema. Problemado sa anak. Siyempre sa kahirapan po. Nakatanggap po kami ng Godpad. Punta-punta po ako sa bukid, dala-dala ko.
0: Pag dala-dala po yung misis ko ito, ay nakikinig kaming dalawa.
1: Ba nagtatagal? Natatanggal ang stress.
0: Parang nakupan din po yung pagod din po namin na parang nababaliwala. Kaya malaki rin po na itulong po yung gampag pong ito. Para din nakakatanggal din po ng problema.
1: Habang nakikinig kami ng Godpad ay lalo kaming lumapit na mag-asawa sa isa't isa.
0: Opo, napapalapit po kami mag-asawa habang po kami nakikinig.
1: Ito pong Godpad, ito po ay malaki ang naitulong sa aming kaalaman tungkol sa Diyos. Yung po yung time na para po bagang bigla-bigla din na dumating sa buhay namin yung pagbabagong may sa pamilya ko, sa anak mo.
0: Parang kumukon din po sa isipan namin na ano kaya ka kung ganun. Burbahin din natin kaya magsimba ka kung rin pagkakataon ng simba nila ka kung ganun.
1: Nag-desisyon po kami magpabautismo para...
0: Para mabago rin po ang aming pamumuhay. Para maikon po namin ang mga anak namin, para mabago din ang ugali nila na hindi dapat nilang ginagawa.
1: Yung mga napapakinggan po namin dito ay malaki na itulong. Tinutulungan ako ng mga kapatiran. Naipagdasal po yung mga problema namin. Kaya maski ganun po ay masaya ako.
0: Marami pong salamat sa mga makapatiran. Kami po nagpapasalamat. Kami pong mag-asawa. Salamat po sa inyo pong lahat.
1: Ngayon po at naka-anib na po kami ng Seventh-day Adventist. Gusto ko rin pong maakit ang mga kapatid dyan, mga kapitbahay, sa aming mga anak na dalawa. Yun lang po at maraming salamat.
2: Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahib papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Ito ang AWR 360.

0: Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa Tinig ng Pag-asa.
1: Isang masayang pagbati muli sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Saan man kayo naroon sa mga oras na ito, sana ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Muli na naman po tayo magkakasama-sama sa loob ng 30 minuto na punong-puno ng impormasyon mula sa banal na kasulatan. Ang ating pong programa ay hatid ng Adventist World Radio Manila, 89.1 FM, na may layuning ibahagi ang salita ng Diyos sa lahat ng tao at ang pabalita ng ikalawang pagdating ng ating Panginoong Hesus. Makakasama po natin ang ating Family Ministries Director ng Seventh-day Adventist Church Headquarters Manila, si Pastor Nick Francisco. Pastor Nick.
2: Salamat sa Panginoon na tayo'y muling magkakasama para sa pag-aaral ng Biblia. Dito, narito tayo sa serye ng pag-aasawa at Biblia. Ang akin pong kasama ay si Ma'am Mildred Santiago. Siya po ay isang nurse by profession at siya rin po ay isang guro. Subalit ngayon siya ay naglilingkod dito sa tanggapan sa Central Luzon Headquarters para sa Departamento ng Komunikasyon. Kami pong dalawa ang magkasama. Ma'am Mildred.
1: Bago po tayo magpatuloy sa ating paksa, hilingan po natin si Pastor Nick na manalangin.
2: Amang Diyos, napakabuti mo po sa amin. Patuloy mo kaming binibigyan ng panahon, pagkakataon na magkakasama para sa pag-aaral ng Biblia upang patuloy naming maunawaan ang iyong banal na kalooban na may kinalaman sa pagpapamilya. Kami po ay samahan, gabayan at pagpalain kasama ang aming mga taga-subaybay sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen.
1: Mga kaibigan, iniimbitahan po namin kayo to stay tuned, makinig at manood sa ating programa. Huwag din pong kalimutang mag-like, mag-share, subscribe at mag-follow na rin sa ating program Tinig ng Pag-asa through our FB page Adventist Teleradio and Adventist World Radio Manila. Ibigay po natin ang panahon kay Pastor Nick.
2: Salamat sa mga pagkakataong ipinahihiram sa atin ng Panginoon. Narito tayo sa ating serye ng pag-aasawa at Biblia. At ang ating pag-uusapan naman ngayon ay si Jacob. Si Jacob at ang kanyang pag-aasawa, gayon din ang kanyang pagpapamilya. Ang Biblia ay punong-puno ng mga kwento ng pag-aasawa upang dito'y ating matagpuan ang mga gintong aral sa loob ng pamilya. Hindi maligaya sa mga manugang. Ito ang tinutukoy ay si Rebecca at kay Isa at si Isaac. Genesis 27:46 at sinabi ni Rebecca kay Isaac, ako'y yamot na sa aking buhay dahil sa mga anak na babae ni Heth. Kung si Jacob ay mag-aasawa mula sa mga anak ni Heth na gaya ng mga ito, mula sa mga anak ng lupain, ano pa ang kabuluhan ng buhay sa akin? Si Rebecca at saka si Isaac ay hindi naging maligaya sa pagkakaroon ng manugang kay Esau. Kaya inisip nila na sana si Jacob ay huwag magkaasawa doon sa kanilang lugar. Kaya inutusan siya na mag-asawa. Ang utos na mag-asawa si Jacob, Genesis 27:43. Ngayon anak ko, sundin mo ang aking tinig. Bumangon ka at tumakas ka patungo sa aking kapatid na si Laban na nasa Haran. Yan ang dahilan kung bakit pinatakas si Jacob sapagkat nagkagalit siya ng kaniyang kapatid na si Esau dahil inagaw niya ang basbas ng kanilang ama na si Isaac. Ito ngayon ang basbas ni Isaac kay Jacob bago siya umalis. Genesis 28:1-2. At tinawag ni Isaac si Jacob at siya'y binasbasan, pinagbilinan at sinabi sa kanya, huwag kang mag-aasawa sa mga anak ng Kanaan. Tumindig ka at pumunta ka sa Padan Aram, sa bahay ni Betuel na ama ng iyong ina, mag-asawa ka roon mula sa mga anak ng iyong sa mga anak ni Laban na kapatid na lalaki ng iyong ina. Sa ganitong kaparaanan ay tinanggap ni Jacob ang basbas ng kaniyang ama na may kinalaman sa pag-aasawa. Kasama ang bilin, huwag kang mag-aasawa sa mga anak ng Kanaan. Ang ibig sabihin niyan, mga magulang, magbigay tayo ng mga opinyon at tagubilin sa ating mga anak paano sila mag-aasawa. Bata pa ang ating anak ay sanayin na natin na sila ay ating pinapayuhan na may kinalaman sa pag-aasawa. Para po nakahanda ang kanilang isip at kalooban sa mga usapin ng pag-aasawa. Ito ang basbas pa ni Jacob na karagdagan sa talatang 3 ng Genesis 28. At naway pagpalain ka ng Diyos na makapangyarihan sa lahat at ikaw ay pasaganain at paramihin upang ikaw ay maging isang malaking bansa. Aking natagpuan sa Biblia na ito ang pinakamagandang salita ng isang ama para sa kaniyang anak na binata. Ikaw nawa ay pasaganain. Ang ibig sabihin niyan ay malaking kayamanan. At ikaw ay paramihin. Hindi yung sinasabi ng mga magulang, huwag kang mag-aasawa at pag nag-asawa naman eh, huwag kang mag-anak ng marami o anak na naman yan. Pero iba po si Isaac. Sinabihan niya ang kanyang anak, mag-asawa ka. At alam ko na ikaw ay pararamihin ng Panginoon. Ganyan po ang magandang salita para sa ating mga anak. Huwag nating papagalitan ang ating mga anak o huwag pagbabawalan na mag-asawa at huwag din silang pagbabawalan na mag-anak ng marami. Pagkikita ni Jacob at Raquel, Genesis 29:10. Nang makita ni Jacob si Raquel na kasama ang kawan ni Laban, binuksan ni Jacob ang balon at pinainom ang mga tupa. Talagang ganon, mayroong unang tagpo ng pagkikita. Sa unang tagpo pa lang ng pagkikita ni Jacob at Raquel ay talagang ka-impress-impress na. Kaya mga binata, mga dalaga, ito ay aral sa pag-aasawa. Patuloy kayong magmasid, sin dalaga, sino ang mga binata sa iyong paligid. Kung ikaw naman ay wala pang asawa, patuloy kang tumanaw, sino ang mga nasa paligid mo na maaaring maging kapartner mo para sa hinaharap. Okay lang yan, normal lang yan sa binata at sa dalaga. Paglilingkod ni Jacob kay Laban, Genesis 29:15 at saka 18. At sinabi ni Laban kay Jacob, hindi ba ikaw ay aking kamag-anak? Dapat ka bang maglingkod sa akin ng walang upa? Sabihin mo sa akin ano ang magiging upa mo. Mahal ni Jacob si Raquel, kaya't kanyang sinabi, paglilingkuran kita ng 7 taon dahil kay Raquel na iyong anak na bunso. Kaya ito ang deal. Si Jacob ay mamimiyanan kay Laban nasa loob ng 7 taon at pagkaraan ay mapapangasawan niya si Raquel na anak na bunso ni Laban. Magandang usapan yan. Kaya yan ay kwento ng mga pag-aasawa nung bandang una na ang mga lalaki ay naninilbihan sa kanyang bibiyananin. Genesis 29:20, paglilingkod ni Jacob kay Laban. At naglingkod si Jacob ng 7 taon dahil kay Raquel na sa kanya'y naging parang ilang araw dahil sa pag-ibig niya sa kanya. Ang pag-ibig po ang sagot sa lahat ng mga kahirapan sa buhay. Ang taong nagmamahal ay maligaya. Ito ang aking natagpuan sa talatang ito ng Genesis 29:20. Ang taong nagmamahal, maligaya. Kahit gaano kahirap, kahit gaano katagal, kaya niyang tiisin lahat yan dahil siya ay nagmamahal. Yan ang epekto ng pagmamahal sa buhay ng tao. Nagiging matiisin, matiyaga, masipag at lahat ay kaya niyang tanggapin. Walang mahirap sa taong nagmamahal. Ang kulang sa atin ngayon sa larangan ng pagpapamilya, ang nawawala ay pagmamahal. Kaya nagiging mahirap ang lahat. Pangarap ni Jacob na may kasiping. Genesis 29:21. Sinabi ni Jacob kay Laban, ibigay mo sa akin ang aking asawa. Sapagkat naganap na ang aking mga araw at hayaan mong ako'y sumiping sa kaniya. Sa simpleng salita ng Biblia, may ganitong pagsasalita ang isang binata kagaya ni Jacob. Ang isang binata pala ay nangangarap na balang araw o sa mga susunod na taon sa kanyang pagbibinata Darating ang araw, siya'y magkakaasawa at siya'y magkakaroon ng kasiping. Ganyan pala, mga dalaga, mga binata. Dapat pala, ang dalaga o binata ay nangangarap na may kasiping pagdating ng araw. Masaya kaya yan, mga tagpo ng ganyan. Parang sinabi na ni Jacob kay Laban sa kaniyang biyanan, ibigay mo na sa akin ng asawa ko at nang kami ay makapag-honeymoon na. Eh, kaya lang ngayon, nag-honeymoon na, wala pang kasal. Labag yan sa panukala ng Panginoon. Yan. Pag-aasawa ni Jacob kay Lea. Kaya lang ganitong nangyari. Genesis 29:22 at patuloy. Tinipong lahat ni Laban ang mga tao roon at siya gumawa ng isang handaan. Napakalaking handaan yan. Kinagabihan kanyang kinuha si Lea na kanyang anak at dinala kay Jacob na sumiping naman sa kanya. Ibinigay ni Laban kay Lea ang kanyang alilang babae na si Silpa upang kanyang maging alila. Ang ipinaglingkod ni Jacob sa loob ng 7 taon ay para kay Raquel. Kaya lang ang ibinigay ni Laban ay si Lea, yung panganay. Kaya malaking problema ito kay Jacob. Kinaumagahan, si Lea pala iyon at kanyang sinabi kay Laban, ano itong ginawa mo sa akin? Hindi ba pinaglingkuran kita dahil kay Raquel? Bakit mo ako dinaya? Ay, ang sinisisi ko dyan, sa bagay, madayang biyanan nga itong si Laban, ang sinisisi ko dyan ay si Jacob. Sa loob ng 7 taon, hindi niya nalaman ang amoy ni Raquel. Hindi ako papayag ng ganyan. Ganyan mga binata, mga dalaga. Mimemoryahin ninyo ang amoy ng inyong mapapangasawa. Baka iba ang makatabi niyo pagdating ng araw. Yan ang dayaan sa pag-aasawa ni Jacob. Panibagong 7 taon ng paglilingkod. 29-26. Sinabi ni Laban, hindi ganyan ang kaugalian dito sa aming lupain na ibinibigay ang bunso bago ang panganay. Tapusin mo ang linggong ito at ibibigay rin namin sa iyo ang isa bilang kapalit sa paglilingkod na gagawin mo sa susunod na 7 taon pa. Ganyan ang nangyari kay Jacob. Kaya 14 na taon siyang naglingkod. Pero sa 2 babae at 2 ang kanyang naging asawa. Panibagong 7 taon ng paglilingkod. Dagdag, ganoon ang ginawa ni Jacob at tinapos niya ang linggo niya. At ibinigay ni Laban sa kanya si Raquel na kanyang anak upang maging asawa niya. Kahirap na buhay ito. Isang linggo, nag-honeymoon si Jacob kay Lea at pagkaraan ng 1 linggo, nag-honeymoon naman siya na kay Raquel. Tama ba? Oo, ganun nga. Ikaw ang lalaki. Anong kwento yan? Papayag ka ba? Siyempre. Si Raquel, ganito ang kahulugan ng salitang Raquel. Inibig ng higit. Genesis 29:30. Kaya't sumiping din si Jacob kay Raquel at inibig si Raquel ng higit kaysa kay Lea. At naglingkod siya kay Laban ng 7 taon pa. Talagang ganyan ang pagmamahal. Itinangi ni Jacob si Raquel sa kaniyang pag-aasawa na tanging kanyang minamahal. Kaya lang, itong si Lea ay naging asawa pa rin niya. Ano ang nangyari sa pagpapatuloy ng kwento? Si Lea, nang makita ng Panginoon na si Lea ay kinapotan, binuksan niya ang kanyang bahay bata, subalit si Raquel ay baog. Ito naman ang mga kwento. Gaano kahirap yung mayroong karibal? Kaya yung 2 asawa o higit pa ay hindi maligayang buhay. Yan ang tanong sa aking kaisipan. Bakit ipinahintulot ng Diyos na ang kanyang lingkod? Kagaya ni Jacob, ang Diyos ay tinawag na Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac at Diyos ni Jacob. Bakit ipinahintulot ng Diyos na si Jacob ay magkaroon ng maraming asawa? Upang malaman ng tao at matala sa banal na kasulatan, bahagi ng pag-aaral na ang pag-aasawa ng higit sa isa ay hindi maligaya. Kaya, ikaw man ang malagay kay Raquel, bagaman ikaw ang unang asawa at minamahal sangayon sa pagkatala, ay meron ka namang karibal. Ikaw naman si Leia, bagaman ikaw ay naging asawa, alam mo na ikaw ay pangalawa. Kaya tinawag yan na kinapuotan ng Biblia. Sa ganitong kalagayan ng pag-aasawa, hindi maligaya ang lalaki at hindi rin maligaya ang babae. Ito ay kwento ng triangle love. Tama ba yan, Ma'am Mildred?
1: Love triangle, Pastor.
2: Triangle love. Love triangle. Oh. Sige nga, ikaw nga ang magpaliwanag ng kwentong ito.
1: Ayoko pong may ganyang klaseng, ayokong sumama dyan sa ganyang sitwasyon, Pastor. Kahit sino, ay sa palagay ko talagang tayo, lal ng mga Asian no, na people, napaka-loyal natin. Tama po ba, Pastor? Loyal po talaga tayo. Pero yung mga gentong paraan, it's a matter of deception yung ginawa po talaga ni Laban. Talagang, kahit ako nagagalit ba, parang teleserye po talaga ito, yung kwento nito. Pero yan po ang kinahinatnan nila.
2: Mm-hmm. Si Laban ay gumawa ng hindi maganda sa kaniyang dalawang anak na babae. Dahil saan? Sa material na bagay. Ang Diyos ang nagbibigay ng anak. Kaya't nag-alab ang galit ni Jacob. Kaya't nag-alab ang galit ni Jacob laban kay Raquel. At sinabi niya, ako ba'y nasa kalagayan ng Diyos na nagkait sa iyo ng bunga ng bahay bata? Itinala naman ang Biblia at binasa natin kanina na itong si Raquel ay baog. Samantalang si Leah ay buntis, palaging buntis. Si Raquel, siyempre naiinggit siya doon sa kanyang kapatid. Ate pa naman niya yung kanyang karibal. Si Raquel, ang original na minahal na asawa, ang kanyang karibal, yung kanyang ate. Napakahirap na kwento ito. Oo. Nagsalita siya kay Jacob, buntisin mo naman ako. Nabigla rin si Jacob. Ako ba'y Diyos na nagkait sa iyo ng bunga ng bahay bata? Ang ebidensya yan na ang Diyos talaga ang nagbibigay ng anak sa tao. Kailangan po na ma-recognize natin. Kapag na-realize natin, nakilala natin ang Diyos ang nagbibigay ng ating mga anak, talaga pong tayo'y magbibigay ng pagpapahalaga. Iba yung pagpapahalaga sa ating mga anak. Si Bilha ang asawang lingkod, kaya't ibinigay niya ang kanyang alilang si Bilha bilang isang asawa. At sinipingan siya ni Jacob, kaya't naglihi si Bilha at nagkaanak kay Jacob ng isang lalaki. Itong ganitong kwento ay... Ano na, ilan na ang asawa ni Jacob ngayon?
1: Tatlo na po.
2: Tatlo na. Yan na nga ang kwento ni Jacob. Yung katulong pati ay ibinigay upang maging asawa para dumami ang kanilang mga anak. Ano pang sumunod? Si Silpa, isa ding asawang lingkod. Nang makita ni Leah na siya'y huminto na sa panganganak, kinuha niya si Silpa na kanyang alila at ibinigay kay Jacob bilang asawa. Kaya't si Silpa na alila ni Leah ay nagkaanak ng isang lalaki kay Jacob. Mga lalaki, kaya nyo bang unawain ito? Ikaw ay mayroong asawa at yung asawa mo ay kukuha ng ibang babae para maging iyong asawa? Kaya nga ang tanong ko dyan, ikaw si Jacob, susunod ka ba? Napakahirap naman itong kwentong ito. Buhol-buhol. Opo, buhol-buhol. Kaya ang napangasawa ni Jacob ay 4 na babae. Kaya lang ay yan ang kwento. Anong pangalan ng mga asawa niya? Ang magkapatid, si Raquel,
1: Leah.
2: Si Leah, at pagkatapos ay may Bilha, may Silpa. 4 na babae sa buhay ni Jacob. Kung ikaw ang pangalawa, okay lang yon. Marami ang babae na ganyan, pumapayag na pangalawa. Ngayong panahong ito, bakit kaya ganyan? Sige nga, Ma'am Mildred, tulungan mo akong magpaliwanag. Bakit ang mga babae pumapayag na sila ang pangalawa?
1: Hindi ko rin po alam kasi ako hindi din po talaga
2: alam babae. Alam naman nilang may asawa, bakit pumapatol na ganon?
1: Bakit ang maraming dahilan, Pastor Nick, security purposes siguro yun sa iba dahil sa finances. Di ba ang mga lalaki kapag feeling talaga mayaman, banggit nyo po, dapat mayaman ka, may pera ka. Kung kaya namang tustusan, dun lumalapit siguro.
2: Itong si Silpa at saka si Bilha, mga katulong lang. Sila yung pangatlo, pang-apat. Meron palang mga babaeng ganyan. Pumapayag sila sa buhay na hindi baling pangatlo, pang-apat. Alam mo ang sagot ko diyan na paliwanag ko? mayaman kasi. Hindi baling pangatlo o pang-apat na asawa ang maganda roon, mayaman naman. At pagka siya'y nagkaroon ng anak, siyempre, yung kanyang anak ay magiging tagapagmana at siya rin ay magiging mayaman. Yan ay mga kwento ng masalimuot na pag-aasawa na ipinanghintulot at nangyari sa buhay ni Jacob. Yun ang tanong, bakit ang mga lalaking ito na taong maibigin sa Diyos at naglilingkod sa Diyos ay nakaranas ng ganitong masalimuot na pag-aasawa? Ang mga kwentong ito ng maling pag-aasawa ay natala sa Biblia upang huwag nating tularan. Kung ang kailangan ay maraming anak, mga babae, kung ang inyong asawa ay humihingi ng maraming anak, bigyan nyo lang ng bigyan. Sa totoo lang, siya rin naman ang mamumroblema niyan. O kaya naman, mga lalaki, kung ang inyong asawang babae ay humihingi ng anak, bigyan nyo lang ng bigyan. Kasi siya rin ang mamumroblema niyan. Ang mahirap kasi, kagaya nitong ganitong kwento, hindi naman ito ang hinihingi. Pero gusto talaga ng mga babaeng ito na sila'y magkaroon ng anak. At nagkataon na si Jacob ang kanilang hiningan upang sila'y bigyan ng anak. Mga lalaki, huwag nating tatanggihan ang ating asawa kasi baka sa iba sila gumawa. Naku, ano bang salita yan? O kaya naman mga babae, huwag ninyong tatanggihan ng inyong asawa, baka yan ay sa iba gumawa. Yan po ang ating pag-aaral ngayon at narito ang mabuting pag-aasawa. Genesis 30:16. Nang dumating si Jacob mula sa bukid noong hapon, sinalubong siya ni Leah at sinabi sa kanya, "Sa akin ka dapat sumiping sapagkat ikaw ay aking inupahan sa pamamagitan ng mga mandragora ng aking anak." At sumiping nga siya sa kanya ng gabing iyon. Mabuting pag-aasawa. Ganito pala, ang mga babae ang nagyayaya. Sa ating kultura, lalaki ang nagyayaya kapag ang pag-uusapan ay pagsiping o pagtatabi ng lalaki at saka ng babae, ng mag-asawa. Sa pagme-mate ng mag-asawa, narito ang tala ng Biblia na babae ang nagyayaya. Ang kwento ng ating buhay, palaging ganyan aking ipinagtatanong. Lalaki raw ang nangangalabit. Lalaki raw ang makulit. Lalaki raw ang mapilit. Nakatagpo ako ng magandang kwento ng pag-aasawa. At ito'y aking pinamagatan na mabuting pag-aasawa. Lahat ng nakakarinig sa akin ngayon na babae na may asawa, karapatan pala ng babae na sila ang magyaya. Mga babae, iyan lang ang aral na inyong maunawaan sa oras na ito ng ating pag-aaral tungkol sa pag-aasawa ni Jacob ay sapat na, kasya na. Magiging maligaya ang iyong buhay. Babae, kayo ang magyayaya. Kung gusto nyo sa gabi, kung gusto nyo sa umaga, o kung anong oras kayo kontento at panatag, ang natala sa banal na kasulatan ay babae ang nagyayaya. Ito ang ating pag-aaral. Pagpalain tayo ng Panginoon.
1: Maraming salamat po sa ating tagapagsalita. Punong-puno ng kaalaman ang ating napakinggan. Mga kaibigan, patuloy po tayong tumutok sa ating programang Tinig ng Pag-asa, gayon din po sa ibang program ng Adventist World Radio Manila, 89.1 FM. Bago po tayo magtapos, Pastor Nick, at mananalangin po kayo, ay gusto ko lang pong magkomento.
3: Yes.
1: Ang lakas po siguro ng mga lalaki nung unang panahon. Ano po?
3: Oo.
1: Pero ngayon po kasi hindi po kakayanin po siguro ng apat na babae. Kung sakali ng isang Jacob, araw-araw nga po ay hindi ko po alam kung kakayanin pa ng mga may edad na. Sabihin natin sa edad po ninyo, Pastor Nick.
2: Apa, bakit naman ako ang naidiin mong ganon? ganito po yan. Talaga pong lugi itong apat na babae sa kaligayahan. Hindi lang po binanggit ng hayagan dito. Pero makikita po ninyo na ang kompetisyon sa apat na babaeng ito ay matindi. Kasama po iyan ang kasabikan sa pag-aasawa.
1: Isa pa po, Pastor Nick, yung fertility na pinag-uusapan po natin na talaga pong nalaman ko ngayon na talagang kinokontrol po talaga siya ng Panginoon. It's a matter of yung sinasabi nilang natural given dapat po ang panganganak, no, it's actually a divine.
2: Yan. Memoryado ko na ang sagot ko dyan. Sa lahat ng kwento ng buhay natin ngayon ay ang sagot ay ano ang ipinahintulot ng Diyos. Ingatan natin ang kautusan at batas ng Diyos. Kung sakali man ipinahintulot ng Panginoon, huwag po nating dibdibin, huwag nating damdamin, humingi tayo ng tawad sa Panginoon. Ang lahat ng kwento ng ating buhay ay ipinahintulot ng Diyos. Matuto tayong magtiwala sa Panginoon. Yan po ang ating mga pag-aaral. Tayo po ay manalangin. Amang Diyos, napakabuti mo po sa amin. Sa simple at payak na kasaysayan at karanasan ng pag-aasawa, narito aming nabalikan ang kwento ni Jacob. Narito nasulat din ang mga pagkukulang, mga pagkakamali at kahinaan. Sa bagay na ito, Panginoon, nakikita namin ang aming sarili sa ganitong mga kwento sa iba't ibang pagkakataon. Narito ang aming mga tagasubaybay sa iba't ibang karanasan ng kanilang pagpapamilya at buhay. Alalahanin mo po ang bawat isa sa amin at kami ay iyong patuloy na samahan, gabayan at pagpapalain. At anuman ang aming karanasan, Panginoon, ay kami ay maging mapagpasalamat sa iyo. Subalit, gayon ding paraan, kami maging maingat sa lahat ng aming pakikipagrelasyon, lalong-lalo na sa loob ng pamilya. Ang lahat pong ito'y aming hinihingi, alang-alang sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
1: Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Tayo po ay patuloy na maghahatid ng mga balita ng pag-asa para sa lahat. Samahan niyo po kami ulit ni Pastor Nick bukas. Ako po si Ma'am Mildred Santiago na nag-iiwan ng mga katagang. Kung may pangangailangan ka, ilapit mo sa Panginoon dahil ang tinig niya ay punong-puno ng pag-asa.
2: Ang ating sharing ito ng pag-aasawa at Biblia ay nagbibigay sa atin ng maraming mga alituntunin, palatuntunan, mga inspirasyon ng mabuting pag-aasawa at gayon din ng mga bagay na mali sa pag-aasawa. Kaya sa mga bawat kwento at tagpo ng Biblia na ating inihahayag sa bawat araw ay unawain natin alin ang mabuti. Kung ito ay mabuti ay ating piliin, ating pulutin at gamitin natin sa ating pamilya. Kung ang kwento naman ay hindi tama, kagaya nito ng pag-aasawa ng marami, ito ay nagiging masalimuot na kwento ng buhay ng lalaki o babae. Kaya iwaksin natin ito. Ang pangarapin natin ay isang pag-aasawa na maayos, sang-ayon sa itinakda at panukala ng Diyos. Sa ganito ring kaparaanan, ang ating paglilingkod sa ating Panginoong Diyos ay hindi mahahadlangan at tayo ay magiging inspirasyon at paalala para sa marami pang ibang pamilya. Pagpalain po tayo ng Panginoong Diyos.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
1: Lagi na lang tayong ganito.
2: Hanggang kailan ako magtitiis? Maayos pa ba to?
3: Forgive and accept. It's worth loving over and over again. Adventists care.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

May mga kwentong hindi na isusulat sa mga aklat, hindi na ibabalita, hindi napapansin ng mundo. Ngunit sa langit, ang bawat isa ay mahalaga. Mga kwentong isinilang sa luha, hinubog ng takot, sinubok ng kawalan, ngunit pinatibay ng pananampalataya. Ito ang Stories of Faith. Isang dramatikong pagsasalaysay ng mga tunay na patotoo ng pananampalataya. Mga kwentong nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay kumikilos kahit hindi natin siya nakikita. Stories of Faith. Kung saan ang bawat kwento, ang Diyos ang sumulat at ang bawat wakas, siya ang nagtakda ng ganap. Isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat, mga ginigiliw po naming taga-subaybay at tagapakinig ng Adventist World Radio 89.1 FM. At naririto na naman tayo ngayon upang mapakinggan ang isa na namang buhay, patotoo patungkol sa kung paano niya nakilala ang atin pong Panginoong Hesukristo. At ngayong oras na ito, mga kaibigan, napakabuti ng Diyos dahil narito tayo ngayon upang atin na naman pong sasariwa ang pag-ibig at kadakilaan ng Diyos sa bawat isa sa atin. At ngayon po, ang atin pong kwento ngayon ay nakatuon sa isang kwento ng ating kaibigan, ng ating kamanggagawa, na kung saan ay nakita niya na ang Diyos ay hindi kailanman siya iniwan. Ang sabi dito, ang kanyang pamagat ng kanyang kwento, nang akala kong tapos na ang buhay ko. 17 taong gulang pa lamang ako noon, Pastor Kyle. Masayahin, mahilig sa sports, mahilig lumangoy. Pagiramdam ko, napakahaba pa ng buhay na nasa unahan ko. Marami pa po akong pangarap, marami pa akong gustong maranasan. Wala sa isip ko na sa loob lamang ng ilang segundo, magbabago ang buong buhay ko. Mainit ang araw, masayang nagkukwentuhan ang pamilya at mga kaibigan. Naroon kami sa isang ilog upang magpalamig. Nagtatawanan, nagbibiruan at lumalangoy ang bawat isa. Katulad nga ng maraming kabataan, walang iniintinding problema. Ako po ay tumakbo, sumisid, at ilang segundo lamang, bagsak. May matigas akong tinamaan sa ilalim ng tubig. Isang matinding sakit ang dumaan sa aking leeg. Sinubukan kong igalaw ang aking mga kamay. Wala. Sinubukan kong sipayin ang tubig. Wala pa rin. Unti-unti akong lumulubog, Pastor Kyle. Nais ko pong sumigaw, ngunit hindi ko magawa. Sa isip ko, hindi. Hindi ito pwedeng mangyari. May humila sa akin palabas ng tubig. Naririnig ko ang mga sigawan, tawag kayo ng ambulansya, mabilis! Ngunit habang nakahiga po ako, isang bagay ang unti-unti kong napagtanto. Hindi ko maramdaman ang katawan ko. Pagdating ko sa ospital, Pastor Kyle, sunod-sunod ang pagsusuri. Tahimik ang doktor at sa wakas ay nagsalita siya. Sabi niya, "Joni, napinsala ang iyong spinal cord. Paralisado ang iyong katawan." Sa una, hindi ko po agad naintindihan. Ano pong ibig niyong sabihin, Doc? Mahina niyang sinabi. Sabi ng doktor, "Joni, patawad, pero hindi ka na makakalakad." Parang huminto ang mundo ko, Pastor Kyle. Hindi ako makapaniwala. Ang aking mga nasambit, imposible. Nagkakamali kayo. Kailangan ko lang gumaling, Doc. Ngunit lumipas ang mga araw,
wala pa rin nagbabago. Hindi ko may galaw ang aking mga kamay. Hindi ko rin may galaw ang aking mga paa. At naisip kong bigla, ganito na ba ang buhay ko habang buhay? Maraming nagsasabing magtiwala ka lang. Pero sa totoo lang, hindi agad yun ang nararamdaman ko. Galit ako. Nalilito. Nasasaktan. Panginoon, bakit ako? Anong kasalanan ko? Mas mabuti pa sigurong mamatay na lang ako. May mga gabing umiiyak ako, Pastor Kyle, hanggang ako ay makatulog. May mga umagang ayaw ko nang magising. Pakiramdam ko, tinapos na lang Diyos ang kwento ko. Ngunit kahit ako ang lumalayo, hindi lumalayo ang Diyos. May mga taong ipinadala siya. Mga kaibigang dumadalaw. Mga kapamilyang hindi nagsawang mag-alaga. May mga nagbabasa ng Biblia para sa akin. May mga nanalangin kasama ako. Noong una, nakikinig lang ako. Ngunit unti-unti may mga talata sa Biblia na tumatagos sa puso ko. Lalo na ang mga salitang, ang biyaya ko ay sapat para sa iyo, sapagkat ang kapangyarihan ko ay nahahayag sa kahinaan. Paulit-ulit ko iyong binasa, Pastor Kyle, hanggang sa isang araw na pagtanto ko. Hindi ipinangako ng Diyos na aalisin niya agad ang lahat ng paghihirap. Ngunit ipinangako niyang sasamahan niya tayo rito. Hindi na ako muling nakalakad, ngunit unti-unti kong natutuhang mabuhay. Tinuruan akong kumain, magsulat gamit ang bibig, magpinta gamit ang mga brush na nakasuksok sa aking bibig. Noong una, nakakahiya, Pastor Kyle. Nakakabigo, pero bawat maliit na tagumpay parang paalala ng Diyos. Hindi pa tapos ang kwento mo. Unti-unti kong nakita may mga bagay pala akong kaya pa rin gawin kahit hindi katulad ng dati. Pero may layunin pa rin. Habang ibinabahagi ko ang aking kwento, may mga taong lumalapit. May umiiyak. May nagsasabing akala ko ako lang nawawala ng pag-asa. At doon ko naunawaan, Pastor Kyle, kung hindi nangyari ang aksidenteng yon, marahil hindi ko mararating ang napakaraming taong sugatan ang puso. Ang dating akala ko katapusan, naging simula pala ng ministeryong hindi ko kailanman pinangarap. Maraming nagtatanong sa akin, "Joni, gumaling ka ba?" Ngumingiti ako at sinasagot ko, "Oo." Hindi gumaling ang katawan ko, ngunit pinagaling ng Diyos ang puso ko. Pinalitan niya ang galit ng kapayapaan, ang kawalan ng pag-asa ng pagtitiwala, ang takot ng layunin at iyon ang pinakamalaking himala. Hanggang ngayon, Pastor Kyle, nasa wheelchair pa rin ako. May mga araw pa rin mahirap, may mga kirot pa rin, ngunit hindi na ako nabubuhay para sa sarili kong lakas. Nabubuhay ako dahil sa biyaya ng Diyos at araw-araw ko pong pinanghahawakan ang kanyang pangako. Darating ang araw, wala ng luha, wala ng sakit, wala ng kapansanan kapag bumalik si Jesus. Tatayo akong muli, tatayo ako ng walang wheelchair, tatayo ako ng walang sakit at ang unang hakbang na gagawin ko ay ang lumapit sa tagapagligtas na hindi kailanman bumitaw sa akin. Napakaganda ng ating kwento. Marahil hindi ka nakaupo sa wheelchair, kaibigan. Ngunit baka mayroon kang ibang uri ng pagkaparalisa. Kaibigan, ikaw ba ay natatakot? Ikaw ba ay nalulungkot? Ikaw ba ay puno ng kasalanan? At pakiramdam mo tapos na ang iyong buhay? Alalahanin mo ang kwento ni Joni. Hindi laging inaalis ng Diyos ang ating pagsubok. Ngunit sa bawat pagsubok, ipinapakita niya na ang kanyang biyaya ay sapat. Magagawa niya kung anong ginawa niya sa kanya at kung bibigay natin sa kanyang ating mga sugat, magagawa niyang gamitin ang mga iyon upang magdala ng pag-asa sa iba, sapagkat ang ating pinakamalaking kahinaan ay maaaring maging pinakamalakas na patotoo ng kapangyarihan.

Ngunit alam niyo mga kaibigan, sabi ni Joni, hindi siya pinagaling ng Panginoon physically. But God has healed her in her heart. And that is why she was able still to minister regardless of how painful her past was. And that is why, friends, I would like to bring this all to you. Ano man po yung mga nararanasan po ninyo ngayon, let's say for example, kakaranas kayo ng takot, napaparalisa kayo dahil sa takot, dahil sa mga nararamdaman ninyo, madalas nating hinihiling sa Diyos na alisin ang ating mga paghihirap. Ngunit minsan, mas dakila ang kanyang plano. Hindi niya agad binabago ang ating sitwasyon, kundi binabago muna niya ang ating puso. Ang kwento ni Joni ay nagpapaalala ng tunay na himala, hindi lamang pagaling ng katawan, kunding pagkakaroon ng pananampalatayang nananatiling matatag sa gitna ng sakit. Ang biyaya ng Diyos ay sapat sa bawat araw. At ang ating mga sugat ay maaaring maging daan upang makita ng iba ang kanyang katapatan at pag-ibig. Ayon po mga kaibigan, bago po tayo dadako sa ating mga tanungan ngayong araw, tayo po muna ay makakarinig ng isang awitin. Pero bago po yan, ay itala nyo na po ang ating numerong 0918-944-7891. Muli po sa 0918-944-7891. So ayan po mga kaibigan, ano? Bago po natin tatawagan o kaya babangitin natin katanungan ngayong araw, tayo po muna ay makakarinig ng isang awitin.

And that song is entitled Go Light Your World by the Fountain View Academy. Okay, so ang ating katanungan ngayong araw, ipadala niyo po ang ating sagot sa ating numerong 0918-944-7891. So ngayon po mga kaibigan, ang ating katanungan ngayong araw ay saan po naliligo sila Johnny nung kanilang naranasan ang bagay po na iyan na nagresulta ng kanyang pagkaparilisa. Saan po naliligo sila Johnny nung mga time na sila po ay nasa po ay nabagsak na kung saan ay nagresulta ng kanyang pagkaparalisa. Ipadala niyo po ang mga kasagutan sa ating numerong 0918-944-7891. So yun po mga kaibigan, ang ating katanungan niyo ngayong araw at kung sino pong unang makakasagot ay siya pong ating tatawagan na tatanggap po ng ating pong pajikas. Alright, so ayan po mga kaibigan, pagpalain po tayo ng ating Panginoon sa pakikinig sa awiting ito.

0: And that song is entitled Dakilang Biyaya by Mondi Eracho. Okay, so atin na pong tatawagan po ang mapalad po na nakasagot sa atin pong katanungan ngayong araw. Sa inyo po mga kaibigan, dalawang pwede tayong patatawag. Pag hindi po nasagot, ay tatawag pa tayo ng panibago. Hello po, si Sir Maureen. Good afternoon.
1: Hello po, Pastor Kai.
0: Ano po ang sagot sa ating katanungan ngayong araw, Sis Maureen?
1: Sa ilog po sila naliligo.
0: Ayan, dahil po dyan, kayo po'y makakatanggap ng atin pong patimpalak mula sa Adventist World Radio 89.1 FM. Pero bago po natin patayin ang ating tawag, ma'am, ay meron po ba kayong gustong batiin?
1: Binabati ko po yung mga nakikinig sa inyo. And then si Alexa po yung samang sinto.
0: Okay.
1: And then saying, mag-ingat po kayo lagi.
0: Thank you so much, ma'am, sa inyo pong mga blessings. God bless po at pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Padala niyo po yung Gcash number sa akin, okay po?
1: Okay po. Thank you, God bless.
0: Alright. Sa inyo po mga kaibigan, maraming salamat sa inyo pong patuloy na pagtutok, pagsubaybay sa atin pong programa dito lamang sa Adventist World Radio 89.1 FM. Nawa tayo pong lahat, ipagpalain ng ating Panginoon at mabless lagi sa atin pong mga napapakinggan araw-araw dito sa atin pong programa. So ayun po mga kaibigan, maraming salamat po at pagpalain kayo. At muli po ako pong inyong DJ host, Pastor Kyle, na lagi po't maling nagsasabing si Jesus lamang ang kailangan mo.
2: May mga kwentong hindi na isusulat sa mga aklat, hindi na ibabalita, hindi napapansin ng mundo. Ngunit sa langit, ang bawat isa ay mahalaga. Mga kwentong isinilang sa luha, hinubog ng takot, sinubok ng kawalan. Ngunit pinatibay ng pananampalataya. Ito ang Stories of Faith. Isang dramatikong pagsasalaysay ng mga tunay na patotoo ng pananampalataya. Mga kwentong nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay kumikilos kahit hindi natin siya nakikita. Stories of Faith. Kung saan ang bawat kwento, ang Diyos ang sumulat at ang bawat wakas, siya ang nagtakda ng ganap.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa Tinig ng Pag-asa.
1: Welcome back po dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Kumusta po kayo mga minamahal naming taga-subaybay? Sana po ay masaya tayo dahil sa mga oras na ito, muli po tayong magkakasama sa loob ng 30 minutong talakayan na punong-puno ng mabuting balita ng pag-asa. Tayo po ngayon ay nasa ika-anim na paksana dito sa ating seryeng may pamagat na Healthy Family. Sa ating pong episode ngayon, aalamin at pag-uusapan naman po natin ang tungkol sa duties of a husband. Kaya naman, samahan niyo lamang po kami mga kapatid. Huwag niyo po kaming iiwan hanggang sa matapos ang ating talakayan. Ako po si Sister Beverly Albutante, ang inyo pong makakasama dito sa Tinig ng Pag-asa. Ang atin pong programa ay hatid ng Adventist World Radio na may layuning ibahagi ang salita ng Diyos, lalong-lalo na ang tungkol sa ikalawang pagdating ng ating Panginoong Hesus. Atin pong muling makakasama ang masipag at putihing pastor ng Seventh-day Adventist na may malalim at malawak ng karanasan sa gawain ng Panginoon. Wala pong iba kundi si Pastor Samuel Fernando. Welcome, Pastor! Ayan, para po sa ating pagsisimula, mga kapatid, kung meron po kayong prayer request o gusto nyo ng libreng pag-aaral ng Biblia, o kaya naman ay gusto nyo makatanggap ng aklat na Steps to Christ, kung saan aklat pong ito ay makatutulong sa atin upang mas makilala pa ang Diyos at magkaroon ng malalim na relasyon sa Kanya. Ito po ay matatanggap ninyo ng libre. Ang kailangan nyo lamang pong gawin, mag-text po kayo sa numerong 0969-283-5433 0969-283-5433. O kaya naman ay maaari din po kayong mag-message sa ating Facebook page na Adventist Teleradio. Adventist Teleradio. Ayan, para po sa ating pagsisimula, ilingan po natin si Pastor Sam ng isang panalangin.
2: Tayo po yung manalangin, Diyos na mahabagin at punong-puno ng pagmamahal. Kami o Diyos ay muli pong tumatalaga ng buhay po namin upang kami o Diyos ay inyo pong pakaingatan, pangasiwaan upang ang tagumpay ng buhay na inyo pong pinagkatiwala ay lalo pong magyumabong sa pangalan po ni Jesus. Amen and Amen. Tunay po sa mga pagkataong ito, kaibigan ko at kapatid, tayo po muli ay magkasama upang atin pong tuklasin ang duties of the husband o tungkulin po ng asawang lalaki. Kahapon natin po natalakay ang tungkulin ng asawang babae at tungkulin po ng mga Kristiyanong manampalatayang babae at ngayon naman po ay tungkulin po ng asawang lalaki. Meaning, sabi nito, a healthy marriage is requires work and effort. The role of husband is a very important. Napakalaga po ang tungkulin ng asawang lalaki sa loob ng pamilya at sa relasyon. What is the primary role of the husband in a marriage? Love his wife unconditionally and selfishly. Ano po yung pangunahing tungkulin po? Mahalin natin ang ating asawang babae na walang conditions and selfishly. Why? Sapagkat ang ito, the main duty or responsibility of the husband is to be a good one and have a genuine involvement in the family. Okay? Genuine. Dalisay ng mga tungkulin, okay? Upang sa gayon ang buong pamilya ay magampanan at maibigay ng Panginoon ang kanyang blessing sa pangasiwa ng asawang lalaki. Protect your wife, protecting your wife from all sorts of dangers in life is a husband's prime responsibility. Okay? Meaning sa kung ating tignan ng puntong ito, ay nagibigay po ng isang mensahe nating ingatan, alagaan ang ating asawang babae sa mga dangers o sa mga problema o mga bagay na pwede mangyari sa buhay nila because this is a prime responsibility of the husband. Eh? Malaki pala tuning. Tugunin. Next. Be it physical, mental, emotional, or psychological and spiritual problems na pwedeng mangyari sa buhay ng babae. Marapat po ay andoon ang pangasiwa ng asawang lalaki. Because your wife must feel safe and secure in our presence. Okay? Sa mga tweet ay marapat nilang maramdaman na sila po ay secure sa presensya, pag-iingat natin bilang kanilang kapartner o asawang lalaki. Lead the husband as always been leader of the family. Ngayon, ay marapat bilang mga babae naman ay ating pahintulutan at ang tungkulin ito upang ang mga asawang lalaki ay maibigay nila ang kanilang mga tungkulin. Okay? Huwag nating kontrahin ang ating asawang lalaki. Though, duties are now being shared with wives in this day and age. Taking charge of your responsibilities and leading certain duties at home is the role of the husband. But always remember, gano, when you lead your family, do not be too bossy. Ano po ang ibig sabihin ng bossy? Para pag ang ikaw yung mataas, superior ka, ikaw masunod. No! Hindi ka tinalaga ng Diyos bilang asawang lalaki para ikaw ang masunod. Hindi ka tinalaga ng Diyos para ikaw ay maging busing-busing sa loob ng pamilya. Pantay po ang ikaw kunang nakarang araw, pantay-pantay po ang buong pamilya o membro ng pamilya sa loob ng tahanan. Okay? Maliwanag po ang tala po ng Biblia at lalo higit po ng ating pong manunulat na walang iba kundi si Ellen G. White. Be patient with her. Your wife is an individual weaknesses. Kung tayong lahat ng mga lalaki ay mayroong kahinaan, mayroon din pong kahinaan ng babae. Di ba? Sabi nila ay ang babae po ay salasalamig sila sa init or moody-body sila, di ba? Minsan mabuti ang timpla ng aura nila or isipan nila. Minsan hindi na mabuti. Ngayon, ano ang ating gagawin kapag gayon ang ating ma-encounter doon sa ating pong asawang babae? So marapat din sabi ito ay suportahan natin sila, huwag i-criticize, okay? Huwag nating smulin o hindi kaya ay maligitin ang ating asawang babae, kundi pagkos ay i-empower natin marapat ang ating asawang babae. Katulad iyan sa ginawa ni Kristo, di ba? Tayo bilang mga babae ay mayroon bang kailangan. Subalit dahil po sa pag-ibig at dalisay na pagmamahal ng ating Panginoon ay lalo niyang in-assist at ni-nurture ang bawat isa at na-empower ng mainam at naramdaman natin bilang babae ang tunay na kalinga. Gayon din po mga laki. Dapat po ay i-assist natin, i-empower natin ang ating asawang babae upang sa ngayon magkaroon sila ng kapartagan. The role of a good husband is to fulfill your wife's needs, wants, wishes, and dreams. Noong nakarang araw, ating pong parabagang ating nakita yung topic kong ito, at ati pong nadaanan, subalit sa puntong ito ay nais ko pong idiin sa inyo. Okay? Ang mga babae po ay marami silang pangailangan sa kanilang sarili. Andoon yung paglagay sa kanilang mga buhok-buhok, doon sa kanilang mga katawan, mayroon silang pang-apply, katulad ng sawa po ay yung sabon niya ay umaabot ng 3,000, 2,500, sabon-sabon pa lang yan ha. Ngayon, mayroon mga babae kapag hindi nila makuha yan yung needs nila, yung gusto nila. Naku, delikado yan. Aawayin ko yan. So marapat po ay be sensitive doon sa needs ng iyong kapartner. Okay? Alamin mo ang pangailangan ng iyong kapartner o asawang babae upas ngayon maibigay natin ito at kapag naibigay, wow, malaking fulfillment sa buhay nila ang mga bagay na yan. Yan pala ang isang magandang sekreto. Okay? But making sure she has all that she needs is your duty as her husband. Okay? Meaning sa lingwaheng ito, ang husband o lalaki po ay matibay na pundasyon haligi ng tahanan. Treasure will playing, walking around is a part of every husband-wife relationship. Ngayon, kapag kayo ay naglakad-lakad, nagliliwaliwaliw, marapat po ay i-care natin ang ating asawang babae. Noong ko po ay nag-aaral sa elementary, sa high school, ay pinag-aralan po ang bagay na yan, di ba? Kapag nasa danger side, laging ang lalaki ron. Kapag nagbaba ng bus or something, or ng jeep, ay laging nauna yung lalaki at magsakay naman una ang lalaki. Para sa ngayon, ay lagi pong na-assist o naingatan o napaglingkuran natin ang ating asawang babae. Why? Mahal sila ng ating Diyos kagaya naman ng pagmahal ng Diyos sa atin. Okay? The way you talk and to treat your wife speak volumes about how much you value her and your marriage. If you have children, the way you treat your wife teaches them how to treat their partners in the future. Kung paano po natin na pinaglingkuran, pinagtutunguhan ang ating asawa, gayon din po ang gagawin ng ating anak balang araw sa future na buhay. Spend time with your wife apart from taking care of the needs of the house. A good husband spend time, okay? Spend time, quality time with his wife. Wow! Ang mabuting asawang lalaki po ay naglaan ng panahon sa kanyang asawang babae. Eh? No matter how busy your wife is or how much time you invest in your kids, a good husband, sabi ito, must always make time for his wife. Kung tayo po ay naglaan ng oras sa ating mga anak, ay marapat din maglaan tayo ng oras doon sa ating kanya-kanyang asawa. Take her out, go shopping with her, watch movie together, or just spend time an hour in speaking with her at the end of the day. This helps strengthen the holy bond of matrimony that you and your wife have. At mag-strong ang inyong relasyon o ang ating relasyon. Okay? Kahapon, aking po nabanggit, di ba? Sa kabila ng busy sa buhay, marapat ang mag-asawa ay maglaan ng oras para sa kanila. Nge? Pwede mong iiwan ang ninyong mga anak doon sa kamag-anak o pa sa iyo na ay magbanding kayo bilang mag-asawa. Busugin natin o busugin ninyo ang inyong relasyon o pa sa iyo lalong magtibay ang relasyon. Okay? Be there for her as a husband. You must always be available for your wife. It is common for many husbands to take their wives for granted after a few years of marriage. Ito po malungkot na karanasan. Eh? Maraming mga lalaki po ang nangyari sa bagay nito. Ngayon, take of granted. Minsan kapag ka hindi na, kaya ayaw, hindi na mabuti na, nangyari po sa puntong ito. Kaya lagi ito, yung advice ito. Avoid this complacency from sitting in and be available for your wife no matter what. Nais po ng Diyos sa mga usapong ito. Ating patuloy mahalin ang ating asawang babae. Respect your wife, your wife's dignity is your responsibility too. Balikan natin. Respect your wife because your wife's dignity is your responsibility. Bilang mga asawang lalaki, okay? Ating paglingkuran ang ating asawang babae. As a husband, you must respect your wife in private as well as in public. Pag-iba, no? Kung mayroong respeto doon sa private, gayon po sa public. So, marapat, gayon po ating ginagawa. You must avoid talking about your wife's private matters with your friends and your family members. Your relationship with your wife is an extremely private subject and do not share to your friends and to your family. Wow, magpiyan, no? Huwag mo yan ibahagi sa pagkatin po ay pribadong pag-aari lang ninyo bilang magka-partner or mag-asawa. Yung reflection nito, ika nito, maintain a balance in your marriage. Once you have kids, giving time to your marriage misantageous. When couples become parents, it is natural for their focus to shift from their relationship to their kids. You must maintain a balance between being a husband and father. Balikan natin. You must maintain a balance between being a husband and being a father. So, marapat po ay mayroong balansin ito, no? Mayroong balansin na hindi ibig sabihin na mayroong pang anak ay nawalan ka na ng time or oras doon sa iyong asawang babae. Kung ibagos po ay dapat itreat ninyo ang isa't isa. Punta kayo doon sa Sogo Hotel. Kapag ako po ng advice, ito po lagi ko binibigay. Okay? Mayroon akong topic ko patungkol sa bagay nito. Okay? Kapag ikaw ay nang edad ng 12, nag-asawa ka hanggang 18, ito yung business. Okay? Hanggang 100 dyan, mayroon mga types dyan. Okay? Dapat i-treat natin. Okay? Puntahan natin yung mga bagay na ito po ay makapahimok sa atin. Pinapalago natin ang ating tinatawag na desire para palaguin ang koneksyon, ugnayan, or contact sa ating asawa sapagat yan po ay pagsamba sa Diyos. Hindi mo ginagawa o hindi natin ginagawa iyan ang mga bagay na yan para pabusugin ang ating tinatawag na kalayawan kundi bagos yan po ay pagsamba sa Diyos. Pinapaligaya po natin ang Panginoon sa magitan ng isang maligayang asawa o kapartner natin. Kapag naging maligaya yung ating kapartner, isa lang ibig sabihin niyan, ang Diyos yung ating pinaglilingkuran. So, parawat po ay i-treat natin ang ating kapartner o asawang babae. Okay? As a good husband, you must take care. Okay? Take her opinion on matters that concern your marriage and kids. Bilang asawang lalaki, magsolicit tayo na mga opinion doon o concern buhat sa ating asawang babae. Okay? Mayroon silang concern, mayroon silang opinion, ating entertain. Wow! Ating itong i-appreciate sapagat ito po ay nagpapalago o nakatulong upang lalo po mapa-improve ang ating tungkulin at lalo higit po magkaroon ng isang masayang pamilya. Okay? Make her feel special day. Okay, daily. Life and routine can rob a marriage of romance. Hindi ko nabasahin ang puntong ito. Sapagat medyo masulimni po ang hika dito. Eh? Ang puntong ito ay medyo masulimni. Okay? Araw-araw, ito araw-araw. Di ba? Mayroon tayong kanya-kanyang trabaho. Busy ka. Ang hika dito ay pag-uwi ng ating kapartner, hika dito ay marapat. 3 to 5 minutes. 3 to 5 minutes. Marapat andoon po yung tinatawag na contact ng mag-asawa. Hindi ito ginagawa para sila po ay maging mga sarili. Kundi bagos ito po ay ingredients ng relasyon at pagmamahalan. Ang matindi nito kung ating titignan nyo kung tinatawag na The Highly Effective Marriage, yung book na yon, yung libro na yon, ay mayroon mga counsel doon yung 21 Ways How to Love Your Wife. Ano po nakalagay yung bagay nito? Okay? Ang kailangan nito po ay 5 to 10 minutes, okay? Kanina po ay 3 to 5 minutes mag-kiss. Ito naman po ay 5 to 10 minutes po ay maghawakan. Hawakan yung mga something sa ating katawan. Bilang mag-asawa, ginagawa natin ito para tayo ay hindi maging malaswa, maging bastos, kundi ginagawa natin ito sapagat ito po ay food ng relasyon or pagkain ng relasyon upang sa ngayon lalo pong maging malusog ang relasyon at mag-stay ang focus ng bawat isa bilang magpartner at bilang mag-asawa sapagat yun po ang layon ng ating Diyos na pinaglingkuran. Kaya hindi po basta yan. Yan po ay isa pong advice or payo or counsel para sa ngayon ma-maintain ang isang malusog na relasyon bilang mag-asawa. Eh? Be passionate and trustworthy. The role of a good husband is to be respectful to his wife and communicate openly with her, fulfill your commitments, and be there for her. Okay? Ito po ang isa sa mga tungkulin o gampanin ng asawang lalaki na kung saan po ay walang iba kundi magkaroon ng communication openly doon sa kanyang asawang babae at i-fulfill natin ang ating commitment or panghawakan or pagtibayin natin ang ating kanya-kanyang commitment. Doon sa cellphone ng aking asawa, makikita mo doon yung katiks ng asawa ko ay jirik na bal. Doon naman sa aking cellphone, katitan na cellphone ako. Kung inyong titignan ang cellphone ko, makita nito ay Angelok City mo. Kaya magtaka sila nung ako po yan doon. Parin bakit katsat mo si Angeloksin? Alam mo, yung aking asawa, sa yung Angeloksin ang buhay ko. Ako naman yung jirik na bal ng buhay niya. Meaning, ay ganito ay openly and communicate sapagkat sabi nito ay fulfill your commitment. Ito po yung aking nabanggit noong nakaraan. Okay? Ang ating asawang babae po ang pinakamaganda at yung ating asawang lalaki ang pinakagwapo. Kapag ating nagawa ang bagay na yan, tunay, ang bawat isa po ay maging loyal sa isa't isa. Ganito, a good husband should be loyal, passionate, and make an effort to make the marriage work po. Napakainam po ang puntong ito na kung saan ang line nito ay walang iba kundi pabusugin, palaguin ang relasyon upang sa gayon maging maunlad ang tahanan at ang pagsama. A husband should be loving, respectful, compassionate, and loyal to his partner and vice versa to make a marriage successful. Ang puntong ito kung atitignan, balikan natin ha. A husband should be loving, respectful, compassionate, and loyal to his partner and vice versa. Gayon po marapat sa babae. Okay? Upas ngayon, make marriage successful or maging matagumpay at maging maayos po ang pag-asawa dahil ang mag-asawang ito ay kanilang ginampanan ang kanilang kanya-kanyang tungkurin. Yan pa lang may naminam. Next, be a leader when you are a leader. You automatically know how to take charge of the house. Tayong mga husband o mga lalaki, dapat tayo po ay maging mabuting leader or pangulo ng ating tahanan. Upang sa ngayon, pangasiwaan ng mainam at ingatan ang ating kanya-kanyang pamilya or tahanan. Have a good behavior, be a gentleman. Okay, gentleman, sa ating mga behavior, the way you talk or address the situation speak miles about you. Also remember that if you have a children, then they will learn from your behavior. So, don't involve yourself in calling them or criticizing, yelling, or abusing your wife. Maganda po yung huling punto, yung huling paragraph pala. So, don't involve yourself in calling names. Kapag minsan sa loob ng relasyon o pamilya tahanan, ay kapag nagkaroon ng problema ng relasyon, salit na minsan ang tawag natin ay honey, my love, so sweet darling. Yung tawag na, hoy, taba. Diba? Kami nito ay, don't do that. Criticizing, yelling, or abusing your wife sapagkat nakatunghay ang ating mga anak. You know? Nakatunghay, sabi ito, nakatunghay o naglearn yung ating anak sa kanilang narinig. At nakikita, kaya marapat po ay, marapat tayo po ay be sensitive sa bagay na ito. Balance, you should maintain a good balance between being a parent and husband. Most often, when couples become parents, their focus shift entirely from the relationship to the child because ang ika nito ng Diyos at marapat ingatan or dapat iwasan, avoid that because your wife still longs for your attention and time. Kung mahal kang time sa anak mo, sa trabaho mo o sa gawain mo, ang iyong asawa po ay nangailangan ng or needs nila yung time. Sa bahay namin ay araw-araw yan, umaga at gabi, yung aking dalawang anak ay papa, mag-ride horse, mag-ride sa likod yan. So kahit busy yan sa trabaho, kung saan galing, kung saan pinanggalingan, pero pagdating sa bahay, naghihingi sila ng oras na mag-ride horse or magsakay kabakabayo doon sa likod. Gayon din po ang ating asawang bahay. Kailangan po nila yung oras. Okay? Protect the family as a father. It is your primary responsibility to take care of your children and they should look up to you to seek protection and they should feel safe and secure in your presence. Okay? Maramdaman nila, they should. Okay? In other words po ay maramdaman nila, sila po ay safety at secure sa ating presensya. Gayon po ang tungkulin ng mga tatay sa loob po ng pamilya o tahanan. Set an example, children learn a lot by imitating. You need to behave the way you want your children to behave. Behave. Kung ano tayo, gayon po ang ating pong anak. Eh? More importantly, your relationship with your children influences the kind of relationship they would have in the future. Balikan natin yung puntong ito, maganap puntong ito. Your relationship with your children influences the kind of relationship they have or they would have in the future. Be a role model in the best father to your children so that they to me turn out to be good fathers in the future. In the future po, maging mabuting ihimplo, tatay sila, sapagat ikaw dago po ay naging mabuting tatay. Be your children playmate, kids love to play with their dolls, be at the arm, wrestling, hindi kaya mag-horsey-horsey, at marami pang iba. So ito po ay gustong-gusto ng ating mga anak na isagawa o gawin ang bagay na yan. Kaya tayo po ay maglaan ng time sa ating pong sarili at sa ating anak. Conclusion tayo. To be a pastor or a priest in the home, the first thing it means is to bring our family to the church. Don't just bring your family to church, but bring faith to your family. If any of your family members has a problem, you know, they can run to the pastor of the family. When they come to you, call your shepherd, Jesus Christ, before you call on your church pastor or family pastor. Kung mangyari po mga bagay na yan, ikaw bilang tatay, tayo bilang tatay, tayo po ay mga haligi, pastor ng ating kanya-kanyang tahanan. Ang ating buong pamilya ay marapat po ay mapaglingkuran at maibigay ang kanilang pangilangan bilang ating mga followers.
1: Amen. Maraming salamat po sa napakagandang topic, Pastor. Marami na naman pong bago at karagdagang kaalaman ng ating mga minamahal na taga-subaybay. Lalo na po ang ating mga tagapakinig na asawang lalaki. Ayan, Pastor, meron po ba kayong panawagan o naisabihin sa ating mga tagapakinig?
2: Ayan, so maraming salamat po sa bawat isa po sa inyo pong patuloy na pagsubaybay, pagtunghay ng ating pong topikong ito. Tunay nga, ang bawat tatay at bawat haligi po ng tahanan ay manapa ating pong gampanan ang ating kanya-kanyang tungkulin sa pangasiwa po ng ating Diyos na pinaglingkuran. Ang pag-ibig punawa ng Diyos ang patuloy pong bibigis sa atin upang tayong lahat po ay manatiling isa sa loob ng ating pong pamilya tahanan.
1: Ayan, thank you, Pastor. Mga kapatid, kung kayo po ay may mga katanungan pa tungkol sa ating mga napag-usapan o gusto niyo po mag-request ng panalangin o kaya naman ay magkaroon ng libreng aklat na Steps of Christ, ay maaari po kayong mag-text sa numerong 0969-283-5433. Maaari din po kayong magpadala ng mensahe sa ating Facebook page na Adventist Teleradio. Huwag po ninyong kalilimutang i-like ang ating page na Adventist Teleradio. Ayan, patuloy po kayong sumubaybay at tumutok mga kapatid dahil bukas ay mag-aaral po tayong muli ng panibagong paksa dito po sa ating seryeng may pambagat na Healthy Family. Ito po ay lubos upang lubos po nating maunawaan ang ating mga tinatalakay. At para po sa ating pagtatapos, paungunahan po tayong muli ni Pastor Sam sa isang panalangin.
2: Tayo po'y manalangin. Amang banal, Diyos, mahabagin po sa lahat. Tunay nga, pinagpala ang bawat isa po sa amin. Sa pagkat, Diyos, inyo pong pinagaloob ang aming pong pamilya, ang aming mga asawa at mga anak. O Diyos, inyo pong patuloy basbasan upang kaming lahat, O Diyos, ay patuloy pong masumpungan, nagmamahalan at nagkakaisa. Sa pangalan po ni Jesus, aminan. Amen.
1: Amen. Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Tayo po'y patuloy na maghahatid ng mabuting balita ng pag-asa upang magsilbing inspirasyon sa lahat hanggang sa muling pagdating ng ating Panginoong Jesus. Ako po ang inyong kapatid at kaibigan, Sister Beverly Albotante po, na nagsasabing kay Jesus lamang natin masusumpungan ang tunay na pag-asa. Maraming salamat po at pagpalain po kayo ng ating Panginoon.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

0: Isang mapagpalang oras po sa bawat isa sa atin at narito na naman po tayo sa ating programa na Reasoning from the Scriptures na kung saan ay pinag-uusapan po natin ang bawat talata na kung saan ay meron pong pagkakaiba ang paliwanag. Dito po ay bawat talata po na merong issue na atin pong natatanggap dito at ating pong pinapaliwanag ay ina-apply po natin yung tinatawag po nating the process of interpretation na kung saan ay tinitignan po natin, pinag-aaralan natin yung word study na yon ay ipapaliwanag mamaya ng akin pong partner. At pangalawa ay tinitignan po natin yung tinatawag na immediate context. At kailangan ang sa word study or nakafocus lang sa talata or tinitignan natin yung immediate context. At ang pangatlo ay tinitignan po natin yung tinatawag po nating the wider context. At dapat ang ibig sabihin mula sa word study at sa immediate context at hanggang sa wider context ay iisa po ang ibig niyang sabihin. Yan po ang proseso na ginagamit po natin upang maipaliwanag po natin at makuha po natin ang ibig sabihin ng talata po na ito. Kaya nakakasigurado po tayo dito po sa Reasoning from the Scriptures ay ang atin pong interpretasyon ay sigurado na interpretasyon po ito ng banal na kasulatan. Ano po? At tayo po ay nagagalak sapagkat ako po ay mayroon pong bagong partner na gusto ko pong ipakilala sa inyo. Walang iba kundi si partner Glenn Abogado. Kamusta ka, partner?
1: Ayos lang, partner.
0: Ayan, thank you so much. Ano? At ang atin pong partner ngayon ay isa po siyang mahilig mag-aral ng banal na kasulatan.
1: Amen.
0: At gusto po niyang pinag-aaralan yung mga talata na kung saan ay meron pong iba't iba ang pangunawa, ano? At dito po ay mamaya ay kanyang hahawakan at kanya pong ipapaliwanag yung tinatawag po nating word study, ano? Dito po ay ipapaliwanag po mamaya. At ngayon ay nais po nating batiin ang atin pong mga taga-subaybay mula po sa buong nasasakupan ng 89.1 FM AWR Manila. Gusto po nating batiin ang atin pong mga technician po diyan, ang atin pong mga staff diyan sa AWR Manila, si Sir Andy, si Sir Leo at ganun din naman si Sir Irvs, ano, isang magandang hapon po, ano, sa bawat isa sa atin. At ganun din naman ay gusto po nating batiin ang lahat po ng atin pong tagapakinig mula po sa Mindoro hanggang dyan po sa South, ano, papunta po dito sa Norte at maging sa Northeast. Ano po? At gusto po nating batiin ang isang mapagpalang oras po sa bawat isa sa atin, ano? At tayo po ay naka-live po ngayon. At gusto rin po nating batiin ang lahat po ng nanonood sa atin pong live broadcast sa Facebook at sa mga nanonood sa ibang dako ng daigdig, ano? Dito po sa atin pong programa. Maraming salamat po. At nakakatuwa po, ano, sapagkat meron po tayong bagong talata po na pag-uusapan sa oras po na ito. Walang iba kundi ang Hebreo chapter 8 verse 13 na kung saan ay ang talata po na ito ay pinag-uusapan na ang talata na ito ay nagsasabi, ano, na meron daw na po nawala, meron daw nawala, meron daw na obsolete or merong mga napawi, ano, yung mga hindi na kailangan. Like halimbawa, ang interpretation po ng iba na paniniwala ito ay lumang tipan, no? Ang talata po na ito ay nagsasabi at nagpapatunay na ang lumang tipan or ang Old Testament ay hindi na kailangang sundin or napawalang bisa na or ibig sabihin sa Ingles ito ay na obsolete na. Ano, yung iba naman ang tinutukoy nito ay yung Ten Commandments. Ibig sabihin yung Ten Commandments or yung law or yung kautusan ay hindi na kailangang sundin sapagkat sinasabi ng talata na ito na meron ng bagong tipan at ang luma ay nawala na. Tama naman po yung talata, no? Sapagkat sinasabi rito na merong bagong tipan at ang luma ay wala na. Kaya gusto ko pong basahin po sa inyo ang talata po na ito sa Kapitulo 8 ng Hebreo, sa Kapitulo 8, versikulo 13. Ang sinasabi po rito ay sa pagsasalita tungkol sa bagong tipan, ginawa niyang lipas na ang una, at ang ginawang lipas na ay tumatanda ay malapit ng maglaho. Nung panahon ito ni Pablo ay sinulat niya ito sa mga Hebreo sapagkat ito ay aklat ng Hebreo at sinasabihan niya yung mga Hebreo na meron nang malapit ng maglaho. Ano yung malapit ng maglaho? Ano? At meron nang bagong tipan. Ang tinutukoy dito na malapit ng maglaho ay walang iba kundi ang lumang tipan. Ano po ba yung lumang tipan na yon? Mamaya ipapaliwanag sa atin ng aking partner na ito ang kung ano ang ibig sabihin ng tipan ng ito, anong ibig sabihin ng lumang tipan at anong ibig sabihin ng bagong tipan. At dito mga ka-reasoning ano ay sinasabi rito ng talata ano na sa pagsasalita tungkol sa bagong tipan, merong bagong tipan na tinuturo, ginawa niyang lipas na ang una. Ibig sabihin, merong old covenant na napawi na at ngayon ay meron ng bagong tipan at ang ginawang lipas na ay tumatanda ay malapit ng maglaho. Ano po ba yung ibig sabihin nito na lumipas na? Ano po ba yung ibig sabihin nito na nawala na, yung maglalaho na? Ano po ba yung ibig sabihin noon, ano? Nung sinasabi pa ni Pablo ito, ito ay maglalaho pa lang, maglaho, sabi niya. Pero alam nyo, sa panahon nating ito, naglaho na ang sinasabing lumang tipan na ito. Ngayon, ang katanungan, ito ba ang lumang tipan ba na ito? Ito ba ay ang Old Testament na pagkabinasa po natin yung... Kapag binasa po natin yung Biblia ay meron pong Old Testament at New Testament. Ito ba ang ibig sabihin yon? Yung Old Testament ay hindi na kailangang tuparin? Kaya po meron pong mga pananampalataya na sa kaisipan nila ay hindi na kailangang sundin ang lumang tipan. Yun po ba ang kanyang ibig sabihin? At meron namang nagsasabi na itong na-obsolete na ito o yung kautusan na ito, ito yung tinatawag na Ten Commandments. At hindi na rin kailangang sundin ang Ten Commandments. Yun po ba ang ibig sabihin ng talata po na ito, mga ka-reasoning? Ano? Ngayon ay sisimulan po natin na aralin ang talata po na ito. Pero bago ko po ibigay kay sa aking partner na si ka-reasoning Glenn, ay nais ko pong simulan ito sa isang panalangin. Tayo po ay manalangin. Mapagpala po naming Diyos ng tahanan ay nasa mga langit. Sa oras po na ito, bigyan niyo po kami ng katalinuhan, Panginoon. Kami po ay nagpapakumbaba at humihiling ng katalinuhan mula sa inyo. At ganun din naman, Panginoon, sa amin po mga tagapanood upang maunawaan po nila ang ibig sabihin ng talata na ito. Panginoon, pinagkakatiwala po namin ang lahat-lahat, sinusuko ang aming buhay. Ito po ang aming samo at hiling sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Ibigay na natin ang pagkakataon sa aking partner.
1: Mapagpalang oras po sa ating lahat, mga kapatid, mga ka-reasoning. Ako'y nagagalak dahil ako'y naisama sa programang ito. Bago ang lahat, ako'y nagpapasalamat dahil inibitan ako ni Brother Buddy sa talakayang ito. So, ang aming pag-aaralan at tatalakayin sa hapong ito ay patungkol sa Hebreo 8 verse 13. So, ka-reasoning, dito maraming mga argumento na sinabi ni Brother Buddy patungkol sa verse na to, ano mga kapatid, na sinasabi dito na ito ba yung lumang tipan at bagong tipan na sinasabi o yung about ito sa commandments. Mga kapatid, kung ating babasahin ang banal na kasulatan, ating pong masiting siya sa atin, pag-aralang mabuti, di ba mga kapatid? Dahil ito po yung banal na kasulatan na magbibigay sa atin ng kaligtasan. Kaya hindi dapat tayo mamamali sa interpretasyon na to. Kaya itong programang ito ay magandang programa ito para may unawaan at maintindihan itong mga verse na to. So una, pag-aralan muna natin yung text na to. Ano ba yung ibig sabihin nito? Ano ba yung kahulugan? Ano ba yung interpretasyon na to? Sabi nga, katulad din kapag tayo ay kakain, ano mga kapatid, lalo na kapag ito ay mga butil-butil lang, kapag ito'y ating lang ninuyan na isang beses at nilunok, pag tumay ka, ganun lang din mga kapatid. Kaya dapat nating namnamin, nguyain mabuti upang maunawaan at maintindihan itong talatang ito mga kapatid. Kaya kanina sinabi ni Carison Buddy patungkol dito sa Hebrew 8 verse 13. Akin munang babasahin mga kapatid ano. Sabi dito sa Hebrew kapitulo 8 versikulo 13. Sa pagsasalita tungkol sa bagong tipan, ginawa niyang lipas na ang una at ginawang lipas na at tumanda ay malapit ng maglaho. So dito sa bersikulong ito mga kapatid, maraming mga isipang marami tayong naiisip patungkol dito sa bagong tipan na to. Ano ba itong tipan na sinasabi dito mga kapatid? Ito ba yung bagong tipan? Lumang tipan na sinasabi lipas na. Ito ba yung sinasabi dito? So dito mga kapatid, ating pag-aralang mabuti at diinin. Sabi ko kanina, namnamin natin, nguyain natin mabuti para ito ay maunawaan at maintindihan natin mga kapatid. Sabi dito, sa bersikulong ito, magpo-focus dito sa bersikulong ito muna. Ano? Bago tayo pupunta sa immediate context at saka wider context. Sabi dito, ay no, may bagong tipan. Diba mga kapatid? At yung unang tipan ay lipas na. Ang sinasabi dito. At yung lumang tipan na to, ay ano, tumanda na at malapit ng maglaho. Yun ang sinasabi dito. Okay? Pero hindi sinasabi dito na direktang sinasabi dito na yung moral law, yung Ten Commandments. Hindi sinasabi, ito ay, sinasabi lang, ito ay tipan. Ano, ito ay tipanan. Alam mo yung mga kapatid, di ba? Meron naman tayong katipanan. Dumaan din naman tayo doon, Brother Carison Buddy, ano? Na di ba, ibig sabihin, meron din katipanan. Mm-hmm. Di ba, ano ba yung tipanan natin sa ating mga girlfriend, boyfriend, o ano man mga yan? May tipan tayo, di ba mga kapatid?
2: Mm-hmm.
1: Okay? Minsan pa nga, sinusulat natin sa puno ng mangga eh. Di ba? May heart-heart pa. Mm-hmm. Di ba? Ano ba yung mga tipanin na yon? Ano? Ito ba ay may... Minsan naman yung tipanan natin, minsan eh hindi natutupad ng maayos. Mm-hmm. Di ba? Yung kasunduan natin, di ba?
2: Yes.
1: Minsan eh yung pagmamahal ko, minsan nakakita ng iba, eh, parang nawawala. Ano ba yung kasi yung proseso? Ano ba yung proseso na sinasabi dito na yung pagtitipan? Alam nyo mga ka-reason dito, ito ay pinapakita doon sa, ano, sa proseso ng pakikipagtipan.
2: Mm-hmm.
1: Ang sinasabi ng Panginoon dito, yung pakikipagtipan niya ng una sa mga Israelita at ngayon ay may bagong pakikipagtipan niya. Kasi nung una, ayan o, na-break ng mga Israelita yung unang tipan na binigay sa kanila ng Panginoon. Mm-hmm. Okay? Atin munang basahin Carison Buddy dun sa Jeremiah 31 verse 31 to 33. Kung ano ba yung ibig sabihin at yung bang sinasabi? Kasi ito interrelated dito sa versikula na ito, mga kapatid. Ano? Ito ay hindi ito paputol-putol, kundi ating hinihimay. Katulad nga sa kwento, sabi nga nila, sa umpisa, alam mo siguro, kung nagbabatay ka lang doon sa isang kwento, ano? Doon lang sa isang versikulo, yung bida, akala mo bida, yung pala kontrabida. Dapat nating unawain, di ba? Dapat nating basahin yung buong chapter, next chapter o kaya ibang mga referensya upang mapatunayan natin ano bang ibig sabihin at ano bang sinasabi dito. Okay? Basahin natin sa Jeremiah 31, chapter 31 verse 31 to 33. Anong sabi doon?
0: Sabi rin sa Jeremiah 31 verse 33, narito ang mga araw ay dumating. Sabi ng Panginoon na ako'y gagawa ng panibagong tipan sa sambahayan ng Israel at sa sambahayan ng Juda. Hindi katulad ng tipan na ginawa ko sa kanilang mga ninuno nang kinukunin ko sila sa pamamagitan ng kamay upang ilabas sila sa lupain ng Ehipto. Ang aking tipanan ay kanilang sinira, bagaman ako'y asawa sa kanila, sabi ng Panginoon. Ngunit, ito ang tipanan na aking gagawin sa sambahayan ng Israel. Pagkatapos ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking kautusan sa kanilang kalooban at aking isusulat ito sa kanilang mga puso. At ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan.
1: Yod, napakaliwanag, Karison Buddy, na sinasabi dito na yung proseso ng pakikipagtipan ng Panginoon. Mm-hmm. Nung una, meron silang bagong yung tipan na una, di ba? Mm-hmm. Na sinasabi dito na hindi katulad ng tipan na ginawa ko sa kanila ng mga ninuno nung kunin ko sila sa pamagitan ng kamay upang ilabas sila sa lupain ng Egypto. Mm-hmm. Ang aking tipan na kanilang sinira, o di ba, sinira nila? Mm-hmm. Di ba, ganun din yung pakikipagtipan natin sa mga boyfriend, girlfriend natin. Di ba, meron tayong mga tipanan. Mm-hmm. Pero sa kalaunan, paglipas ng panahon, ay ito ay nababaliwala. Ibig sabihin, nasira yung tipanan.
0: Yes.
1: Pero dahil kayo muling nagkita at nagkaroon kayo ng na sumibol uli yung inyong pag-ibig, di ba? Nagkakaroon kayo ng panibagong tipanan. Mm-hmm. Di ba? Ganon din yung verse na to na sinasabi dito, mga kapatid. Noong una, ang Panginoon, meron siyang unang tipanan sa mga Israelita. At ganon din, dahil sinira ng mga Israelita yung tipanan na yon, ayun o, merong panibagong proseso na pakikipagtipan ng Panginoon. Ano ba yung bagong proseso na pakikipagtipan, kabady, ngayon?
0: Yung bagong proseso na pagkikipagtipan, katulad ng binasa natin, ay yung nilagay yung kautusan sa isipan at sinulat sa puso ng tao.
1: Oh, yun pala, mga kapatid. Ano? So, it's very clear na kung titignan naman natin, mahirap din naman na yung tipanan natin nakasulat lang doon sa puno ng mangga. Mm-hmm. At nare-remind lang na tayo kapag nakikita natin ang yung manggang yun nakasulat. Ano? Mm-hmm. Paano kapag nawala na tayo, lumayo na tayo sa ibang panahon o kaya ibang place, di ba, mga kapatid? Edi, hindi na tayo nare-remind.
0: Paano pero, kung wala na?
1: Oh, wala no? Na. Napuno,
0: yung katipanan mo, wala na.
1: Oh, wala na. Pero dito, kung titignan natin, mga kapatid, yung panibagong proseso ng pakikipagtipan ng Panginoon. Sabi niya dito, ano, iuukit niya sa kanyang puso't isipan. Mm-hmm. Di ba, mga kapatid? Kung ating unawain at intindihin, ano, dun sa mga ibang mga talata, ano, hindi lang isinulat. Ano, mga kapatid? Yung sinulat isang beses lang, eh. Pero sabi ito, minarka. Kapag mamarkan mo yan, paulit-ulit yan. Di ba? So, ibig sabihin, kapag tinumatak sa iyong puso't isipan, hindi yan mawawala magpakailanman. Mm-hmm. At lagi accessible yan, mga kapatid. Ano? Itong tipanan na to ng Panginoon, accessible yan. Hindi katulad dati na nakasulat sa bato na Stone Age. Diba? Pero ngayon, ano, may panibagong ano, tipanan ng Panginoon na kung saan ito ay nakasulat sa ating puso't isipan at accessible at lagi nating nare-remind na ang pagmamahal ng Panginoon at ganoon din ang pagmamahal natin sa Kanya. Amen. Yun lang, mga
0: wow, Karison. Yes, thank you so much. Ano, malinaw, mga Karisoning, ano, na pinapaliwanag dito ng akin na partner na kung saan ay ang talata na ito na sinasabi na binabanggit dito sa Hebreo Kapitulo 8, versikulo 13, na yung sinasabi rito na yung mapapawi, ano, or yung pagsasalita tungkol sa bagong tipan, ginawa niyang lipas na ang una, ibig sabihin, yung lilipasin, yung papawiin or yung aalisin, ano, or yung papawalang bisa, at ang ginawang lipas na ay tumatanda at malapit ng maglaho. Mm-hmm. Yung tipanan, yung lumang tipan na sinasabi rito na maglalaho, ito yung tipanan nila na sinulat sa bato.
1: Oo.
0: No? Kaya malinaw na sinasabi ng aking partner na yung tipanan, hindi po ibig sabihin nito na pinapawi or inaalis yung Old Testament. Mm-hmm. At hindi rin po ito tungkol sa 10 kautusan or mm-hmm. yung kautusan ng Diyos or yung 10 commandments, kundi patungkol ito sa kung saan isusulat yung kautusan na yon. Yun yung tipanan. Ano? Malinaw po ba, mga Karisoning? Dahil nung una, ano, nung kung babasahin po natin sa lumang tipan, ano, kung titignan po natin sa Exodo Kapitulo 24, versikulo 7, na sabi niya, sabi rito na kanyang kinuha ang aklat ng tipan, binasa sa pandinig ng bayan, at kanilang sinabi, lahat ng sinabi ng Panginoon ay aming gagawin at kami ay magiging masunurin. Ibig sabihin, meron po silang tipanan na yung kautusan na sinulat sa bato ni Moses, no? At ng Diyos, ay susin din nila ito at sila ay magiging masinurin. Yun yung tipanan nila. Pero hindi po nangangahulugan na nung hindi na sumunod ang mga Israelita doon sa tipanan, doon sa kautusan na yon, ay nung sinabing papawiin, hindi nangangahulugan na inalis pati po yung Ten Commandments. Hindi po ganun, ano? Kundi ito po ay nagpapatuloy pa rin yung kautusan pero nagkamali nga lang, nagkaroon ng problema sa kanilang tipanan sapagkat sa kanilang agreement, sa kanilang tipanan ay hindi nila sunod. Masasabi po natin ito, ano? Kung titignan po natin, ngayon pinag-aralan po natin yung word study at ngayon ay titignan po naman po natin yung tinatawag po nating immediate context, ano? Yung unang step po or yung unang proseso na ginagawa po natin ay ini-interpret po natin yung talata mula sa pagpo-focus doon sa text. Kaya pinaliwanag ng aking partner kung ano yung ibig sabihin ng covenant na yun, ng tipanan. At ito ay napatunayan na ang pagkakaiba lamang ay yung proseso. Pero hindi inangahulugan na inalis yung kautusan. Ano po? Mm-hmm. At ngayon ay titignan naman po natin yung immediate context. Ang ibig sabihin ba nitong talata na ito ay inalis na ang sampung kautusan or pinapawalang bisa yung Old Testament, no? Tignan po natin dito. Gusto ko pong basahin dahil titignan po natin yung konteksto mula po sa Hebreo chapter 8, versikulo 13. Ia-atras ko po siya at babasahin ko po doon sa verse 8 para makita po natin kung ano po yung konteksto ng talata na ito. Sabi po rito, sapagkat nang makakita ang Diyos ng kapintasan sa kanila ay sinabi niya, ang mga araw na tiyak na darating, sabi ng Panginoon, na ako'y gagawa ng isang bagong tipan at sa sambahayan ni Israel at sa sambahayan ni Juda. Hindi ayon sa tipang aking ginawa sa kanilang mga ninuno, ng araw na hawakan ko sila sa kamay upang sila ihatid palabas sa lupain ng Ehipto, sapagkat sila'y hindi nagpatuloy sa aking tipan. Hindi sila nagpatuloy sa pagsunod sa kautusan, no? Kaya ako'y hindi nagmalasakit sa kanila, sabi ng Panginoon. Ito ang tipang aking gagawin. Ito na po yung bagong tipan, no? So, inalis na yung lumang tipan. Meron ng bagong tipan na gagawin ng Diyos. Ito na ang tipang aking gagawin sa sambahayan ni Israel. Pagkatapos ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon, ilalagay ko aking mga kautusan sa kanilang pag-iisip. Sa kanilang pag-iisip, sabi niya, at isusulat ko ang mga iyon sa kanilang puso. Ako'y magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. So, ibig sabihin mga ka-reasoning, kung ang iniisip po natin, ito ay Ten Commandments na nakasulat sa bato, na winala, hindi po yun ang ibig sabihin nun, na winala yung kautusan. Totoo po yun, winala yung pagkakasulat sa bato, pero nilipat po yun doon saan? Sa isip ng tao at sa puso ng tao. So, ibig sabihin, nandun pa rin po ang kautusan. Kasi sinasabi po rito, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa isip nila at isusulat ito sa kanilang mga puso. So, malinaw mga ka-reasoning na ang pagkakaiba, yung na-obsolete dito, ay kung saan isinulat. At ngayon ay meron ng bagong pagsusulatan. Saan yun? Sa isip at sa puso ng tao. Amen. Yun lang po yung ibig sabihin nun. Hindi po ang ibig sabihin nun ay inalis po yung Old Testament at sasabihin natin hindi na kailangan ang lumang tipan kasi bagong tipan na tayo. Pinulas na yan, inalis na yan. Or hindi na kailangan sundin yung Ten Commandments. Bakit? Kasi inalis na yan. Kasi sabi po rito sa verse 13 ng Hebrews chapter 8. Hindi po yun ang ibig sabihin nun mga ka-reasoning. Kundi ang ibig sabihin po nun ay nilipat lamang dahil hindi po pupwede na yun ay nakasulat sa bato kasi hindi nila yun kayang sundin, no? Kundi kailangang ilagay sa isip at puso ng tao. Kaya nga meron po tinatawag doon na law in spirit. Yung sinasabi pong law in spirit, ito yung sinasabing paano yung nagre-reflect yun? Ano? Paano yung ibig sabihin nun? Alam niyo po yung sinabing pagka sinampal ka sa kanan, ibigay mo sa kaliwa. no? Yun po yung tinatawag na law of spirit. Ibig sabihin po nun, yun yung ibig sabihin na nakasulat sa puso. Yung sinasabi doon na pagka ninakaw ang balabal mo, sabi niya, ibigay mo pa pati ang damit mo. Ang ibig sabihin po nun, na magnify yung kautusan, na nung sinulat sa isip at puso, talagang siguradong masusunod na natin ito. Bakit? Kasi sinulat na sa ating isip at puso. Dahil yung sinulat sa bato ay hindi nagsucceed, ano? Yung pagkakasulat sa bato ay hindi nagsucceed, kaya kailangang ililipat sa pagkakasulatan. Yun ay sa isip at sa puso ng tao, no? Yun lamang po yung ibig sabihin nun, mga ka-reasoning. Hindi po sa konteksto nito, no? Sa konteksto na sinasabi po rito, hindi po inaalis yung kautusan at hindi po inaalis yung Old Testament, kundi nililipat lamang po siya ng pagsusulatan.
1: Amen.
0: Kaya yung na-obsolete doon, yung pagkakasulat nila doon sa bato.
1: Amen.
0: Pero ngayon, meron ng bagong tipanan na sinulat naman ngayon sa isip at puso ng tao. Ayan, napakalinaw. Hopefully ay naunawaan po natin, ano. At ngayon ay pupunta naman po tayo sa tinatawag po nating word study. Tapos na tayo sa word study, tapos na rin tayo sa immediate context. Yung pangatlong step na po yung atin pong pupuntahan, yung pangatlo ay titignan natin kung yung wider context. Ang buong kasulatan ba ng Biblia ay nag-a-agree or talagang sinusuportahan ng atin pong interpretasyon, sapagkat ang atin pong interpretasyon ay hindi po nawala yung Old Testament, hindi rin po nawala yung Ten Commandments, hindi rin po yung napawalang bisa, kundi nililipat lang po yun ng pinagsulatan sa puso at isip ng tao. Pero yun pa rin po yung kautusan na kailangan nating sundin, no? Ngayon, ang tanong po natin ngayon, ano? Ito po ba ay sinusuportahan ng buong kasulatan ng Biblia? Ngayon, titignan po natin, maghahanap po tayo or titignan natin ito sa ibang mga libro ng Biblia kung sinusuportahan ba ang kaisipang ito. Ayan, ibigay ko po ang pagkakataon sa aking partner.
1: Yun, napakaliwanag at napakaganda yung pagka-explain ni Carison Buddy tungkol dito sa Hebreo 8 verse 13 na kung saan talagang binasa niya yung sa taas ng kwan, dun sa verse 8, diba? Mm-hmm. Yung kwan kanina, yung immediate context, di ba? Hindi lang tayo doon lang doon lang sa verse na binasok kanina. Hindi yung ganun, mga kapatid. Minsan kasi mga kapwa natin na iba yung pagka-interpret nila kapag may nabasa silang isang verse na ayun, no, palipat-lipat lang sila, pero hindi nila binabasa yung kabuuan. So very clear naman ni ni Carison Buddy yung patungkol dito sa tipanan na to ay very clear na sinabi pa doon sa verse 8. So hindi lang doon sa verse na ng 13 na sinasabi yung tipanan na to, yung pag-abolish ng yung tipan.
0: Mm-hmm.
1: Na sinasabi dito na lipas na. Hindi yung sinasabi dito yung Ten Commandments, ano?
0: Yes.
1: Hindi sinasabi yung lupang tipan at bagong tipan, hindi yung lumang tipan. New Testament, nasa New Testament na tayo, sinasabi nila. Wala na yung lumang tipan na yan, sinasabi. Mm-hmm. Kung doon lang sila kabasa sa versikulo na ito, mamamali sila. Pero nagpapasalamat tayo dahil merong programa ito, Carison from the Scripture, dahil sisiya sa atin natin kung ano yung sinasabi dito sa verse na ito, at napatunayan naman natin na yung itong verse na ito ay in-explain uli doon sa itaas ng verse na ito, mga kapatid. Ano? Ngayon, pupunta naman na tayo doon sa wider context. Ibig sabihin, ito yung mga ibang ebidensya pa doon sa ibang mga libro ng banal na kasulatan na nagpapatunay na yung kasulatan patungkol sa tipanan na to, ano, mga kapatid. So, ating basahin sa Roma chapter 13 verse 31. At ang sabi dito, kung gayon, pinawalang
0: 3 verse 31. Right?
1: Romans chapter
0: 3,
1: verse 31. Sabi dito, kung gayon, pinawawalang saysay ba natin ang kautusan sa pamamagitan ng pananampalataya? Sabi dito, huwag nawang mangyari. Sabi dito, mga kapatid, kundi pinagtitibay pa nga natin ang kasulatan.
0: Amen.
1: So, yun, mga kapatid, very clear na pinagtitibay pa ito ng kasulatan. So, yun, mga kapatid, at ano pa? Ang mga ebidensya sa ibang mga libro. Carison Buddy, ano pa? Basahin natin
0: sa Matthew chapter 5 verse 17.
1: Yan, Matthew 5
0: verse 17.
1: Sabi dito sa Matthew 5 verse 17. Okay? Huwag ninyong isiping pumarito ako upang sirain ang kautosan o ang mga propeta. Pumarito ako hindi upang sirain kundi upang tuparin ang mga ito. Mm-hmm. So, napakaliwanag mga kapatid na ang Panginoon pumunta dito upang tuparin at tuparin yung mga tipanang ito, hindi yung sirain. So, very clear mga kapatid, ano? Mm-hmm.
0: Oh. Ayan, no, napakalinaw ano? Napakalinaw ka-reasoning Glenn, ano, kung titignan po natin dito mga ka-reasoning, malinaw na sinasabi rito na yung kautusan na sinasabi po noon, kung ang kaisipan po natin na yung sampung utos ay napawi na, ay nawala na, ay napawalang bisa, dapat itong sa ibang kasulatan, ano, sa ibang libro, dapat hindi na ito pinapatibay ang kautusan. Pero nabasa po natin doon sa Roma chapter 3 verse 31 na sinasabi niya na nangangahulugan ba na ito na hindi na inaalis na natin, na hindi na natin susundin ang kautusan. Sabi niya gano'n, sabi ni Pablo, God forbid. Wag nawang mangyari. Sabi niya gano'n, kundi ang kautusan ito ay pinapatibay pa nga natin. Napakalinaw, ano, sa ibang talata hindi po winala, ano, sa isa sa banal na kasulatan sa aklat ng Roma, ang kautusan ng Diyos, yung Ten Commandments, ay pinapatibay pa nga ng mga apostol yan. Kaya po hindi po pwedeng sabihin po natin na yan po ay pinunas, no? At sasabi pa nga dito, binasa kanina niya ang binasa ng aking partner kanina sa ano dito sa Mateo, ano, sa Mateo 5 versikulo 17, nasabing ganun ng ating Panginoong Hesus. Sabi niya, "Huwag ninyong," sabi niya, "isiping pumarito ako upang sirain ang kautusan," sabi niya ganun, "o ang mga propeta. Pumarito ako hindi upang sirain kundi upang tuparin ang mga ito."
1: Amen.
0: Alam niyo po, kung iniisip po natin na alisin ang kautusan, yun po ay nakakatakot na kaisipan at nakakatakot na teolohiya, no? O nakakatakot na katuruan, kasi sinasabi ng ating Panginoong Hesus na niisipin ay wag na wag nating gagawin. Alam niyo, nakakalungkot lamang po, ano? Sapagkat marami po ngayon, hindi lang po nila inisip na alisin ang sampung kautusan, kundi hindi lang nila inisip, kundi inalis na talaga nila. Sa kanilang katuruan, ang sabi nila ay hindi na daw kailangang sundin ang Ten Commandments. O kaya hindi na kailangang sundin ang lumang tipan, yung Old Testament, ano? Hindi na daw kailangang sundin 'yon. 'Yun ang 'yun po ang yung kadalasang naririnig po natin, lalo na po sa mga tinatawag po nating grupo na anti-Numinianism, na yung mga tao na nagtuturo na hindi na kailangang sundin ang kautusan. Alam nyo, sabi ng ating Panginoong Hesus, niisipin ay huwag mong iisipin na naalisin ito, ano? Kasi hindi ito inisip ni or hindi ito inalis ng Panginoon o hindi niya ito sinira, kundi sabi niya pumarito daw siya upang tuparin ang mga ito. Alam niyo mga ka-reasoning, kung ang ating Panginoong Hesus ay tinutupad ang mga kautusang ito, bakit po tayo ngayon ay hindi nating tutuparin? Kaya po, alam niyo ang akin pong conclusion, ano, natatakot po ako sa katuruan. Na alam nyo, kung meron pong mga nagtuturo po sa atin, kung kayo po ay nasa grupo ng mga mananampalataya na kung saan ay tinuturo na hindi na kailangang sundin ang kautusan, nako, matakot po kayo. Naniniwala po ako at papatunayan din po ng reasoning from the scripture na hindi po yan ang iglesia ng Diyos. Sapagkat ang iglesia ng Diyos ay tumutupad sa kautusan. Amen. Ang tingin sa kautusan ng mga anak ng Diyos, na tunay na anak ng Diyos, ito ay banal. Sabi po sa Roma, Kapitulo 7, versikulo 12, sabi po niya, kaya't ang kautusan ay banal at ang utos ay banal, ang kautusan ay banal at ang utos ay banal, sabi niya, at matuwid at mabuti.
1: Amen.
0: Alam niyo po mga ka-reasoning, wala pong titulo na sinabihan ng ganito kundi ang kautusan lamang, ang sampung utos lamang. Sabi niya, kaya't ang kautusan ay banal, at ang utos ay banal, at matuwid, at mabuti. Alam niyo po ba yung pagkakabanggit po ng word na mabuti rito sa Grego na pananalita, mga ka-reasoning, ano? Ito ay equivalent ng kung gaano ka-good or kung gaano ka-matuwid ang ating Diyos. No, ganun po 'yun ini-equate siya, naka-equate siya doon. Kaya po hindi po natin, alam niyo nakakatakot po ano, kasi kung nagtuturo po tayo ng kautusan ay tinatanggal, ano po? Ay ito na lamang nga lang yung banal. Alam niyo po ba no na sa banal na kasulatan ano, napaka-significance po talaga ng kautusang ito. Sapagkat itong kautusan po na ito ay tinawag po itong banal, tinawag itong matuwid, at tinawag po itong mabuti. Wala pong account na ganito sa Biblia. Ito lamang po yun, ano? Kasi sinasabi niya kung gaano kahalaga ang sampung utos na yan. Kaya po, ano po, no? Ako po ay nananawagan sa mga bahagi ng pananampalataya na kung saan ay sinasabi po na hindi na kailangang sundin ang kautusan. Nako, matakot po tayo, ano? Matakot po tayo, mag-isip-isip po tayo sapagkat hindi tayo tinuturuang maging banal, kundi tinuturuan po tayong maging masama sapagkat hindi na pinapawalang bisa na yung kautusan, ano? At marami pa po kaming babasahin, ano, na mga ebidensya or mga talata na nagpapatunay na doon sa kaisipan na yung kautusan ay hindi po yung tinanggal, ano? Yun po sa Hebrews chapter 8 verse 13 ay hindi po nagsasabi na inalis po yung Old Testament or inaalis na po yung Ten Commandments. Hindi po yan ang ibig niyang sabihin. Kundi nililipat lamang po yan kung saan sinulat. Kasi nung una, ang tipanan nila ay sinulat doon sa bato at sinabi ng mga Israelita na susundin nila pero hindi nila nasunod. Kaya nilipat ngayon para siguradong masunod nila, nilipat ng Diyos sa isip ng tao at sinulat sa puso ng tao para sigurado talaga na ito ay masusunod niya. Kaya po, nagtuturo ang ating Panginoong Hesus, ano? Nagtuturo ang ating Panginoong Hesus, sabing ganon, na kung sasabihin mo ng, sabi ng luma na katuruan, huwag kang papatay. Diba yun po yung sabi ng luma, no? Yung sabi dun sa Ten Commandments, dun sa bato, nakasulat sa bato, huwag kang papatay. Pero alam nyo, sabi ng Panginoon, hindi niya binago yun eh, kundi inamplify niya yun. Kundi ang ginawa niya, pinaganda niya yun. Pinalalim niya ang ibig sabihin. Sabi niya, magsabi ka lang ng murahin mo lang ang iyong kapatid. Sabi niya, para mo na rin siyang pinatay. No, pinalalim po niya, hindi niya inalis yung kautusan na huwag kang papatay, pero pinalalim na po niya. Kaya ni magsalita ng masama sa ating kapwa ay hindi po natin gagawin 'yon dahil 'yun pala ay ang equivalent noon ay para na rin natin siyang pinatay. Ayan, maraming salamat po, ano, at ibigay po natin sa akin pong partner, baka meron ka pang gustong panghuli sa conclusion ng ating pag-uusap.
1: So, yun mga ka-reason na napaka-clear naman yung sinabi mo patungkol dito sa Hebrew 8 verse 13 na
0: yes.
1: Ito ay hindi tumatalakay sa tipan, lumang
0: yes.
1: Tipan at yung bagong tipan. Hindi yung lumang tipan na New Testament. Hindi po yun. At saka yung sinasabi na yung law, yung Ten Commandments, hindi po yun. Ano? It's very clear at napatunayan natin doon sa text alone at saka doon sa immediate context at ibang mga referensya pa sa Bible na ito yung sinasabi na ito yung tipanan ay nilipat lang yung proseso ng tipanan. Noon na nasa bato, ngayon naman ay sa puso't isipan. Nasabi ko nga kanina na ito ay nagiging accessible. O, lagi nating nare-remind yung tipanan natin sa Panginoon. Diba? Kung ating isa puso yung kautosan ng Panginoon, ibig sabihin, magiging mabuti po tayo, magiging productive po tayo, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Ano? Kasi kapag sa bato, sabi ko nga, kapag sa bato, kung dadalhin mo yung bato, mabigat yan, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Stone age pa lang yan. Pero kapag ito'y sinulat sa iyong puso't isipan at minark ka ng Panginoon sa iyong puso't isipan, ibig sabihin, ano, magpakailanman, ano, lagi mong naaalala at naiintindihan. So, ibig sabihin, kapag lagi mong iniisip at lagi mong nasa puso mo, ibig sabihin, ito'y magiging karakter mo, di ba?
0: Yes.
1: Ito yung magiging pagkatao mo, yun mga kapatid. So, it's very clear naman, mga kapatid, na itong versikulo na to ay patungkol po sa proseso. Ano, mga kapatid?
0: Yes.
1: Yun lang po, mga ka-reasoning.
0: Ayan, ano? So, napakalinaw, mga ka-reasoning. Ano? Malinaw na malinaw po at malinaw pa sa sikat ng araw ang atin ang ibig sabihin po ng talata po na ito. Kaya po, alam nyo, sa totoo lamang po, mahirap pong sundin ang Ten Commandments. Napakahirap po niyan kung wala po ang ating Panginoon sa atin pong buhay. Ngunit kung nasa atin po ang ating Panginoong Jesus, ibig sabihin po ay isusulat, ilalagay niya sa ating isipan ang kautusang ito at isusulat niya po ito sa atin pong puso.
1: No?
0: Kaya po ang ibig sabihin po ng Hebrews chapter 8 verse 13 ay ang ibig sabihin po nito, hindi ito yung nawala na yung Old Testament or hindi ito yung winala na yung Ten Commandments, no? Or yung kautusan ng Diyos. Ang ibig sabihin po ng Hebrews chapter 8 verse 13 ay nililipat lamang po yung pinagsulatan, ano? Oh. Hindi na sa bato kundi sa puso at isip ng tao, pero yun pa rin yung kautusan. Wala pong nabago doon sa kautusan. Kaya po hindi po nangangahulugan na hindi po nangangahulugan ang talata na ito na bagamat sinasabi na naobsolete na, bagamat sinasabi na pinawalang bisa, bagamat sinasabi na nawala na, kunit ang sinasabi po rito na nawala na, na lumang tipan, ay yun pong tipanan nila doon sa Exodo na sinasabi na susundin nila ang utos ng Diyos. Yung Ten Commandments, nung binaba yung Ten Commandments, susundin nila yung Ten Commandments, yun po yung tipanan nila. Pero ang problema ay hindi nasunod yun ng tao. No, hindi nasunod ng mga Israelita. Kaya gumawa ang Diyos ng isang panibagong pamamaraan para ito ay magiging epektibo, para ito ay masunod nila. Yun ay ang kautusan ay hindi na nakasulat sa mga bato, kundi isusulat ito sa puso, ilalagay ito sa isip ng tao at isusulat sa puso ng tao. Napakaganda.

pawalang bisa ang kautusan, kundi nagsasabi lamang na kailangan po naming masunod ang kautusan, kaya ito ay nilagay sa aming isipan at sinulat sa aming puso. Salamat po Panginoon, sapagkat sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesus ay masusunod po namin ito ayon po sa kanyang sa pamamagitan po ng kanyang ng inyong biyaya. Panginoon, pagkamat kami po ay makasalanan, patawarin niyo po kami sa aming pong mga pagkukulang at sa amin pong sa mga bagay na nagawa po namin na hindi ka nais-nais. Pinagkakatiwala po namin ang lahat-lahat. Ito po ang aming samot hiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen, amen, amen. Maraming maraming salamat po sa inyo pong pagsusubaybay at sa inyo pong pag-share ng programa po na ito. At makita-kita po muli tayo, ano, MWF, alas 6 hanggang alas 7, Monday, Wednesday, and Friday, alas 6 hanggang alas 7 po ng gabi, dito po sa programa na Reasoning from the Scriptures.

ang Adventist World Radio ay nasa lahat ng dako. When the world shuts down, AWR shows up. Sa gitna ng mga bomba at tangke ng militar sa Ukraine, ang AWR 360 ay nagkaloob ng $1,000,000 upang iayos ang isang semi-trailer truck pinuno ng mga solar-powered God pods kagamitang medikal mga

gamit sa pangangaral at mga programa sa radyo na nagmumula mismo sa AWR Track, kung saan nawawalan ng pag-asa. Ang Diyos ay gagawa ng daan upang ang AWR ay magdala. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga lalaking Muslim sa Uganda na mula sa kanilang moske ay naglakad patungo sa ating istasyon upang magpabautismo pagkatapos mapanood ang serye ng Unlocking Bible Prophecies. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga mangkukulam sa Madagascar na tinalikuran ang kanilang pagsamba sa patay at ngayon ay naglilingkod sa Diyos na buhay. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga tao sa palengke ng Ghana. Ang AWR ay umupa ng mga trompa upang ipahayag ang pabalita ng tatlong mga anghel sa gitna ng mga prutas at gulay. At sa kasalukuyan ay umani ng 10,000 mga taong nagpabautismo. Sa labas ng Bogota, Colombia, pinalawak ng Diyos ang ating signal ng higit sa inaasahan. Sa loob lamang ng ilang linggo, ang ating bagong istasyon ng radyo ay nakakagulat na nakarating sa Kapitolyo. Sa ngayon ay umaabot sa 240,000 ang tumawag sa atin at 37,000 sa kanila ang humihiling na mag-aral ng Biblia. Sa loob ng 52 taong paglilingkod, ang AWR ay pinagpala ng Diyos. Ngayon ay mayroon tayong mahigit 1,800 mga istasyon ng radyo sa AM at FM kasama ng ating shortwave sa Guam ay ipinahayag na si Jesus ay malapit nang dumating. Ang AWR 360 ay sinusundan ng ating mga tagapakinig na nangangailangan ng mga kasamang naniniwala sa Biblia at mga tagapanalangin. Itinayo natin ang isang sentro para sa digital evangelism malapit sa Manila. Ang ating mga sinanay na misyonero ay handang tumugon sa kanilang mga tawag sa 20 mga lingwahe. Noong nakaraang taon, nasagot nila ang mahigit 100,000 mga mensahe, purihin ang Diyos. Ang cellphone evangelism ng AWR ay patuloy sa 1,000,000 mga pagsasanay. Kaibigan, narito ang isang pambihira at magandang patotoo. Isang monghe na Tibetan ang nakinig sa AWR. Meron siyang malalim na pagnanais na ibahagi ang tungkol sa isang manlalalang at tagapagligtas na nagmamahal sa kanya. Pagkatapos na siya ay mabautismuhan sa Adventista, inirecord niya ang serye ng Unlocking Bible Prophecy. Sa Pilipinas, 30 mga rebelde ay hindi na nangahas mag-asawa sapagkat silang lahat ay pinaghahanap. Ang AWR ay dumating at pinahinto ng Diyos ang labanan sa pagitan ng rebeldeng New People's Army at mga sundalo. Ngayon, lubos na pinatawad, ang mga dating rebelde ay nagpakasal, binautismuhan, nagtatayo ng mga simbahan at sila'y nangangaral. Katulad ni Rose, hindi namin pwedeng ipakita ang kanyang mukha. Ngunit bilang isang dating commander ng NPA, siya ay dating nagre-recruit sa mga liblib na barangay upang umani. Tinutulungan din ng AWR ang mga taong ito upang makapagsimula ng maliit na negosyo, makapamuhay sa sarili at muling makabalik sa pamayanan. Isang magandang bagay ang manggagaling sa Nazareth. Ang AWR ay itinalagang ating bagong evangelistic center at istasyon ng radyo na pinangunahan ni Pastor Wisdom Ali na sumama kay Elder Dwayne Maki sa pagbinyag sa mga Arabo sa Ilog Jordan kabilang ang tagapagsali ng kanyang serye Earth's Final Countdown. Ang mga babaeng ito ng Diyos ay inilagay sa panganib ang kanilang buhay, dala ang mga nakatagong Radio God Pods patawid mga kabundukan tungo sa mga saradong bansa. Isa pang tapat na babae ang gabi-gabing nagtatago sa kanyang aparador sa loob ng nakalipas na 18 taon upang makapag-broadcast. Sa maraming mga nakasaradong bansa, ang ating solar-powered cod pods ay nakakarating naman ang kanilang mga sariling salita. Mga kamangha-mangha sa gitna ng magulong mundong ito, sa pamamagitan ng pagsasahim papawid o mga paglalakbay, ang Diyos ay may AWR na magpapahayag. Kung nadarama mong magkaloob, mayroong ilang mga paraan. Una, isulat sa iyong sobre ang AWR upang ang iyong ipinagkaloob ay direktang mapupunta sa Adventist World Radio.
Pangalawa, maaari mong ipadala ang iyong kaloob online sa awr.org. At pangatlo ay dumawag sa 0917-174-2777, 0917-174-2777, or sa 0968-853-6607, 0968-853-6607. Gaano man ang iyong ipagkakaloob, iyon ay mapupunta sa front lines at susuporta sa gawain ng pangangaral sa buong sanlibutan. Mula sa pagpapahayag patungong bautismo, ito ang AWR 360.

Isang kwento ang ikinuwento tungkol sa isang British biologist na nangangalang Thomas Huxley. Habang siya ay paparating sa lungsod na kung saan siya ay mahuli sa kanyang ibibigay na lecture, tumalon siya sa isang taxi na noong panahong iyon ay nangangahulugan na isang karwahe na hila ng mga kabayo. At ang sabi niya sa driver, pabilisin mo ang pagpapatakbo sa pinakamabilis mong takbo. Ang driver ay masunurin, kaya pinalo niya ng malakas ang mga kabayo at ang sasakyan ay mabilis na tumakbo at parang patalbog-talbog sa daan. Ang balisang si Huxley ay panandali ang naginhawahan sa pag-upo. Ngunit siya'y napabalikwas at tinawag ang driver. Teka, teka, teka. Alam mo ba kung saan ko gustong pumunta? Hindi, sir, ang sagot ng driver. Pero nagmamaneho ako ng pinakamabilis na makakaya ko. Alam niyo po, mga kaibigan, marami pong mga tao ngayon ang mabilis na gumagalaw sa mga panahong ito. Maraming nangyayari sa buhay nila. Palagi silang nagmamadali. Ngunit ang totoo, marami ang hindi talaga alam kung saan sila pupunta. Hindi nila alam kung saan ba talaga patungo ang kanilang buhay. Ito po ang mismong dahilan kung bakit ibinigay ng Diyos ang kanyang panghuling panawagan sa pinakahuling aklat ng Biblia sa Apokalipsis, Kapitulo 14, Versikulo 7. Ganito po ang sinasabi. Matakot kayo sa Diyos at magbigay luwalhati sa Kanya, sapagkat dumating na ang oras ng kanyang paghukom, at sambahin ninyo ang gumawa ng langit at ng lupa, ng dagat at ng mga bukal sa tubig. Sino daw po ang dapat sambahin? Sambahin siya na lumikha ng langit at ng lupa. Sambahin ang manlilikha ng lahat ng mga bagay. Subalit, teka, maaaring sabihin po ng ilan sa inyo, hindi ba inihahayag ng Biblia ang karakter ng Diyos bilang isang di makasariling pag-ibig? Ang pag-iiba ng pagsamba ay pagtutuon sa sarili o pagkauhaw sa kapangyarihan. Ito po ay isang malaking tanong. Ang Diyos po ay karapat-dapat sa ating pagsamba dahil sa pag-ibig niyang hindi makasarili. Hindi po inalintanan ng Diyos na maging isa sa kanyang mga nilalang, na maging gaya mo at gaya ko at mamuhay ng isang perpektong buhay ng pagsunod kahit na sa nagkasalang sanglibutang ito. Ginawa niya ito upang siya ay maging perpektong kahalili natin na mamamatay para sa atin ng isang malupit na kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Ang sabi po sa Pilipos 2:9-11, kaya nga siya naman ay itinaas ng Diyos at siya'y binigyan ng pangalang higit sa lahat ng mga pangalan, upang sa pangalan ni Jesus lumuhod ang bawat tuhod sa langit at sa lupa, sa ilalim ng lupa, at ihayag ng bawat dila na si Jesus Kristo ay Panginoon sa ikaluwalhati ng Diyos Ama. Ngunit, may isa pang dahilan kung bakit ang panawagan ng Biblia na sambahin ang manlalalang ay hindi makasarili. Ito po ay dahil sa ang pagsamba sa manlalalang ay para sa kapakanan natin. Gaya ng kilalang scientist na hindi alam kung saan siya pupunta, pero nagmamadali. Marami po ngayon sa mundong ito ang hindi talaga alam kung saan sila pupunta. Wala silang direksyon sa buhay nila. Ang pagsamba sa manlalalang ay magpapaalala po sa atin kung paano at saan tayo nagmula at kung bakit tayo po naririto ngayon. Ito ang magbibigay sa atin ng pagkadama kung sino tayo at saan tayo pupunta. Alam nyo ba na naisip ng Diyos ng pag-ibig
na napakahalaga na mag-iwan siya ng isang monumento o paalaala sa atin ng kanyang malikhaing mga gawa. Binigyan tayo ng Diyos ng ilang mga bagay na magpapaalala sa atin sa bawat sanglinggo na siya ang lumalang sa atin. Siya ang nagbibigay layunin sa ating mga buhay. Sa katunayan po, ginawa niya ang linggo-linggong paalala na ito matapos ang isang linggo ng paglalang. Ngunit, ang mundo ay nakalimot. Kaya ang panghuling panahong mensahe sa buong mundo ay nagpakita sa Apokalipsis 14 ng isang paalaala. Sinasabi po ng Diyos, alalahanin, alalahanin na ako ang manlalalang. Atin pong maikling reviewin ang kwento ng paglalang. Paano ba nilikha ng Diyos ang sanlibutan ito sa loob ng anim na araw? Sinasabi sa atin ng Biblia sa mga awit 33, 8 at 9, matakot nawa sa Panginoon ang sandaigdigan. Magsitayo nawang may paggalang sa Kanya ang lahat ng naninirahan sa sanlibutan. Sapagkat siya'y nagsalita at iyon ay naganap, siya'y nagutos at iyo'y tumayong matatag. Hindi po natin lubos na maunawaan kung paano nilikha ng Diyos ang mga bagay sa pamamigitan ng kanyang mga salita. Ang kanya pong mga salita ay makapangyarihan. Sa loob ng anim na araw, nilikha ng manlalalang isang napakagandang sanglibutan na nadadamitan ng halaman, bulaklak, at mga batis. Higit sa lahat, nilikha niya ang dalawang perpektong tao. Ayon po sa Genesis 1:27, kaya't nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, siya nilalang. Siya ay kanyang nilalang na lalaki at babae. O, isang kahangahangang pribileyo na lalangin ayon sa larawan ng manlalalang. Ngunit, hindi pa po tapos ang Diyos. Mayroon pa siyang isang bagay na gustong tapusin. Pansinin po ninyo ang nangyari sa sumunod na araw. Ang sabi po sa Genesis 2:4, nang ikapitong araw ay natapos ng Diyos ang gawain na kanyang ginawa. At nagpahinga siya ng ikapitong araw mula sa lahat ng kanyang ginawa. At binasbasa ng Diyos ang ikapitong araw at kanyang ginawang banal, sapagkat sa araw na iyon, nagpahinga ang Diyos sa lahat ng gawain na kanyang ginawa. Ito ang kasaysayan tungkol sa langit at lupa. Sa araw na likhain ng Panginoong Diyos ang langit at lupa. Ano po ang ibig sabihin ng ginawang banal ng Diyos ang ikapitong araw? Nangangahulugan ito na ito'y kanyang inihiwalay para sa isang banal na paggamit. Ang ikapitong araw ay inilaan po ng Diyos para maging espesyal, natatangi sa lahat ng araw. Ito'y banal na panahon na lubos na nakatalaga para sa Kanya. Subalit may mga taong nagtatanong, tunay nga bang mahalaga sa Diyos na alalahanin ang araw sa Kanya? Hindi ba magkakapareho ang bawat araw? Marahil po ay makatutulong ang ilustrasyong ito. Sa isang kasal, isang babae ay itinlaga para sa isang lalaki. Ipagpalagay na ito ay araw ng iyong kasal. Ikaw ay excited. Matagal mong inasamang araw na ito. Pagpalagay din natin na ang iyong magiging asawa ay may anim na kapatid na babae. Sa araw ng iyong kasal, ang isang babae ay ipagkakaisa sa isang lalaki. Siya ay ibubukod. Hindi na siya kasama sa pito. Siya ay ibinukod. Itinalaga sa kanyang lalaking mapapangasawa. Paano kung matapos ang kasal, isa sa mga kapatid ng iyong mapapangasawa ay nagsabing, wala namang pagkakaiba. Lahat tayo ay magkakapatid.
Sino man sa atin sa pitong magkakapatid na babae ay parehas lang. Magpapalitan na lang tayo sa honeymoon. Ano ang masasabi ninyo? Meron bang pagkakaiba? Opo, kaibigan. Mayroong pagkakaiba. Bilang asawang lalaki, sasabihin mo ang aking mapapangasawang babae ay pinili, ibinukod, inilaan at itinalaga sa akin. Kaya kumuha po ang Diyos ng isang karaniwang ordinaryong araw na may 24 oras, ang ikapitong araw, at ginawang banal, itinalaga ito para sa kanyang sarili. Ang Sabat po ay isang pinagpala, pinabanal na araw. Tanging ang banal na Diyos ang makagagawa po nito bilang isang banal na araw. Hindi dahil sa ang lahat ng araw ay hindi mabuting araw para sa sambahin ng Diyos. Ito po ay dahil ang maingatan lamang nating banal ay iyong ginawa na banal ng Diyos. At sangayon po sa salita ng Diyos, tanging ang ikapitong araw lamang ang ginawang banal at ibinukod bilang kanyang banal na araw. Ibinigay po ng Diyos ang Sabat upat ating maalala na ang Diyos ang ating manlalalang at ginawa niya tayo para sa isang espesyal, walang hanggang layunin. Subalit, sa pagdami po ng kasalanan sa mundo, nakalimutan ng sangkatauhan kung sino ang lumalang sa kanila at ang layunin ng kanilang pag-iral. Sa kapanahonan po ni Moises, halos nakalimutan ng lahat ng bayan ng Israel ang tungkol sa kanilang Diyos na manlalalang. Sila'y sumamba sa mga Diyos-Diyosan sa halip na sa kanya na lumalang sa kanila. Mahimala silang iniligtas ng Diyos mula sa kanilang kaaway. At inihatid sila doon sa ilang patungo sa lupang pangako. Sa daan ay kanya silang pinaalalahanan at tinuruan tungkol sa Sabat sa mga pagpapalang ito. Nang mawala ng pagkain ang mga Israelita at nagsimulang magreklamo, sabi ng Panginoon kay Moises, Exodo 16:4-5, nang magkagayoy, sinabi ng Panginoon kay Moises, kayo'y aking pauulanan ng tinapay mula sa langit. Lalabas at mamumulot ang taong bayan araw-araw ng bahagi sa bawat araw upang aking masubok sila. Kung sila'y lalakad ayon sa aking kautosan o hindi. Sa ika-anim na araw, kapag sila'y maghahanda ng kanilang dala, iyon ay doble ang dami ng kanilang pinupulot sa araw-araw. Ang manapo ay dumarating sa gabi gaya ng pagbaba ng hamog. Sa umaga, matapos na mag-evaporate ang hamog, ang lupa ay mababalutan ng mana. Ang mga tao ay lumalabas at namumulot tuwing madaling araw. Kapag dumating na ang kalagitnaan ng araw, naglalaho na ang mga natitirang mana. Ayon po sa Exodus 16:21-23, sila'y namumulot tuwing umaga bawat tao ayon sa kanyang kailangan. Ngunit kapag ang araw ay umiinit na, ito'y natutunaw. Nang ika-anim na araw na, umulot sila ng pagkain na doble ang dami, 2 omer sa bawat isa, at lahat ng pinuno ng kapulungan ay naparoon at sinasabi kay Moises. Kanyang sinabi sa kanila, ito ang utos ng Panginoon. Bukas ay taimtim na pagpapahinga, banal na Sabat sa Panginoon. Lutuin ninyo ang inyong lulutuin, pakuluan ninyo ang inyong pakukuluan, at lahat ng lalabis ay itago ninyo, inyong ititira hanggang kinabukasan. Pagkatapos, sa Sabat ng umaga, isa pang kahangahangang milagro ang nangyari. Walang mana
gaya ng ibang mga araw. Sabi po sa Exodus 16:25, sinabi ni Moises, kainin ninyo ito ngayon, sapagkat ngayon Sabat para sa Panginoon. Ngayon hindi kayo makakakita nito sa parang. Anim na araw kayong mamumulot nito, ngunit sa ikapitong araw na siyang Sabat, ay hindi po magkakaroon nito. Karamihan po sa mga tao ay ginawa ang inutos ng Diyos. Ngunit may ilan pa ring lumabas sa Sabat ng umaga at umaasang makakapulot ng mana. Mayroong sinabi ang Diyos tungkol dito sa Exodus 16:28-30. Sinabi ng Panginoon kay Moises, hanggang kailan ninyo tatanggihang tuparin ang aking mga utos at ang aking mga batas? Tingnan ninyo, ibinigay sa inyo ng Panginoon ang Sabat. Kaya't kanyang ibinigay sa inyo sa ika-anim na araw ang pagkain na para sa dalawang araw. Manatili ang bawat tao sa kanyang kinaroroonan. Huwag umalis ang sino man sa kanyang kinaroroonan sa ikapitong araw. Kaya ang taong bayan ay nagpahinga sa ikapitong araw. Ang Diyos po ay may mataas na plano sa kanyang bayan na Israel. Gaya ng kanyang mga dakilang plano para sa kanyang bayan sa kapanahunan po natin ngayon. Makinig sa layunin ng Diyos para sa Israel na kanyang ibinahagi sa kanila sa Sinai bago ipaibigay ang 10 utos. Sa Exodo 19:5, ganito po ang sinasabi, kaya ngayon, kung tunay na inyong susundin ang aking tinig at tutuparin ang aking tipan, kayo'y magiging aking sariling pag-aari na higit sa lahat ng bayan. Sapagkat ang buong daigdig ay akin. Sa akin kayo ay magiging isang kaharian ng mga pari at isang banal na bansa. Ito ang mga salitang sasabihin mo sa mga anak ni Israel. O anong kaaya-ayang alok ng Diyos para sa kanyang bayan? Kung kanilang susundin ang kanyang mga utusan, sila'y magiging isang natatanging bayan sa isang banal na bansa. Ang isa po sa mga utos na iyon ay nagpapaalaala sa kanila ng kanilang relasyon sa manlalalang. Sa katunayan, ito po ay nagsisimula sa salitang alalahanin. Ang sabi po sa Exodo 20:8-11, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ingatan itong banal. Anim na araw kang gagawa at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit sa ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na ito ay huwag kang gagawa ng anumang gawa. Ikaw, ang iyong anak na lalaki, ang iyong anak na babae, ang iyong aliping lalaki, ang iyong aliping babae, ang iyong mga baka, ang dayuhang nasa loob ng iyong mga pintuan. Sapagkat sa loob ng 6 na araw, ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at lahat ng naroroon at nagpahinga sa 7th araw, kaya't binasbasan ng Panginoon ang araw ng Sabat at ginawa itong banal. Sa mismong puso ng kautusan ay ang paalaala ng Sabat, ang memorial ng paglalang. Ito po ay narito dahil napakaraming pagpapala ang maaaring matamo sa pag-aalaala sa kanya at sa kanyang memorial ng paglalang. Sa Isaiah 58:13-14, ganito po ang sinasabi. Kapag iyong iuurong ang iyong paa dahil sa Sabat, sa paggawa ng iyong kalayawan sa aking banal na araw, at iyong tinawag ang Sabat bilang isang kasiyahan at marangal ang banal na araw ng Panginoon. Ito'y iyong pinararangalan na hindi ka lalakad sa iyong mga sariling lakad, ni hahanap ng iyong sariling kalayawan, ni magsasalita ng iyong mga salita. Kung magkagayoy, malulugod ka sa Panginoon at pasasakayin kita sa matataas na dako ng lupa. At pakakainin kita ng mana ni Jacob na iyong ama. Sapagkat sinalita
ng bibig ng Panginoon. At ang kahangahangang mga kapakinabangan na ito ay hindi po dapat itago ng bayan ng Diyos sa kaniyang sarili. Ang sabi po sa Isaiah 56:6-7, bawat mangingilin ng Sabat at hindi nilalapastangan ito at mag-iingat ng aking tipan, sila ay dadalhin ko sa aking banal na bundok at pasasayahin ko sila sa aking bahay dalanginan. Sapagkat ang aking bahay ay tatawaging bahay panalanginan para sa lahat ng bayan. Sa katunayan po, ang Sabat ay umiiral mula sa paglalang, bago pa man umiral ang lahi ng mga Hudyo. Maliwanag na sinabi ni Jesus na ang Sabat ay isang araw para sa lahat ng mga tao nang banggitin niya sa Marcos 2:27, ang Sabat ay ginawa para sa tao at hindi ang tao para sa Sabat. Kaibigan, kung ikaw ay naniniwalang tao, ay para sa iyo ang araw ng Sabat. Ang Sabat ay sa Diyos at ito ang kanyang regalo sa sangkatauhan. Ang sabi po sa Exodus 20:10, ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Ito po ang araw ng Diyos. At sinabi rin sa Biblia na si Jesus ang Panginoon ng Sabat sa Marcos 12:8. Dahil sa pagpapahinga sa ikapitong araw, nilikha niya ito. Tinawag ito ni Juan na revelador na araw ng Panginoon sa Apokalipsis Kapitulo 1, Versikulo 10. O anong kahangahangang Diyos na siyang nakaalam ng aking pangangailangan na gumawa ng isang natatanging araw na tinawag niya bilang kaniya at ipinagkaloob ito sa atin bilang isang paalaala kung sino siya at sino tayo. Ngunit ang Sabat ay higit pa sa isang memorial na mga makalikhaing gawa ng Diyos. Ito rin po ay isang tanda sa pagitan ng maylalang na Diyos at ng kanyang bayan ngayon. Ganito po ang sinasabi sa aklat ni Ezekiel 20:20. Inyong ingatang banal ang aking mga Sabat upang ang mga yaon ay maging tanda sa pagitan ko at ninyo at inyong malaman na akong Panginoon ang inyong Diyos. Ang Diyos po na lumikha sa atin sa kanyang malikhaing kapangyarihan ay ang kaparehong Diyos na muling lumilikha sa atin ng mga bago at banal na puso na kapalit ng mga makasalanang puso. Ezekiel 20:12, ganito po ang sabi, bukod dito'y ibinigay ko rin naman sa kanila ang aking mga Sabat bilang isang tanda sa pagitan ko at nila upang kanilang malaman na ako ang Panginoon na nagpapabanal sa kanila. Oo, mga kaibigan, tunay nga na walang kupas na pagpapala ang araw ng Sabat. Nilikha po ng Diyos at ibinigay sa sangkatauhan bago pa pumasok ang kasalanan. Ito rin ay ipagdiriwang pagkatapos ng magpasawalang hanggang pawiin ang kasalanan sa lupa. Ang sabi po sa Isaiah 66:22-23, sapagkat kung paanong ang mga bagong langit at ang mga bagong lupa na aking lilikain ay mananatili sa harapan ko, sabi ng Panginoon, gayon mananatili ang iyong lahi at ang iyong pangalan. At mula sa bagong buwan hanggang sa isa pang bagong buwan, mula sa isang Sabat hanggang sa isa pang Sabat, paroroon ang lahat ng laman upang sumamba sa harap ko, sabi ng Panginoon. Sa buong walang hanggan, ang bayan ng Diyos ay magdiriwang ng Sabat upang parangalan at sambahin siya bilang kanilang manlalalang at manunubos.
kung ang Sabat po ay ipinagdiriwang bago ang kasalanan at ipagdiriwang sa bagong langit at bagong lupa. Nagpapahayag itong napakahalaga po sa atin itong ipagdiwang ngayon. Si Jesus po ang ating halimbawa ay tapat sa pagsamba sa araw ng Sabat. Sinasabi po sa atin sa Lucas 4:16. Dumating siya sa Nazaret na kanyang nilakhan. Siya'y pumasok sa sinagoga ng araw ng Sabat tulad ng kanyang kaugalian at tumindig siya upang bumasa. Ang sabi po rito, ito ay kaugalian ni Jesus. At kung ang araw ng Sabat ay nabago o nakalimutan sa panahon ni Adam at Moises, itinatama ito ng Diyos nang ibinigay niya ang mana sa ilang at ang 10 utos sa Sinai. Ang araw ba ng Sabat ay wala na sa pagitan ng panahon ni Moises at ni Kristo? Tuwirang sasabihin ni Kristo, kung ang araw ay nabago sa panahon ng mga disipulo, tiyak magsusulat sila tungkol dito. At siyempre, ang buong bansa ng mga Hudyo ay sumasamba pa rin sa kaparehong ikapitong araw ng isang linggo gaya ng ginawa ni Jesus. Ang tanong kung anong araw ang Sabat ay hindi itinanong sa panahon na narito si Jesus sa lupa. Kahit na maraming talakayan tungkol sa Sabat, binaluktot ng mga lider ng mga Hudyo ang pangingilin nito sa kanilang mga batas na gawa ng tao at magbibigay ng mga regulasyon. Nang akusahan nila si Jesus ng paglabag sa Sabat, dahil siya ay nagpapagaling noon sa araw na iyon, siya ay sumagot sa kanila sa Mateo 12:12. Kaya't matuwid na gumawa ng mabuti sa araw ng Sabat. Si Jesus po ay nagpagaling at naglingkod sa araw ng Sabat. Ito ay napakagandang araw para sa atin na maging buo, na palayain tayo sa kasalanan at maling palagay at pagkamakasarili. Ang mga oras pong ito ay nakalaan para sa pagpapanumbalik sa atin sa larawan ng Diyos at ituro tayo pabalik sa ating manlalalang. Kahit na matapos ang kamatayan ni Jesus, patuloy pa rin ang mga alagad sa pangingilin ng espesyal na araw na ito. Ang kanilang mga buhay na nasa krisis, ang katawan ni Jesus ay nangangailangang iembalsamo. Ngunit ang mga kaibigan ni Jesus, nananatili pa rin nagpahinga noong ikapitong araw. Ganito po ang salaysay ni Lucas sa Kapitulo 23:54-56. Noong araw ng paghanda, malapit na ang Sabat. Sila'y umuwi at naghanda ng mga pabango at mga panghaplos. At ng araw ng Sabat, sila'y nagpahinga ayon sa kautusan. Sa Lucas 24:1, ganito naman po ang sinasabi. Subalit ng unang araw ng sanglinggo, sa pagbubukang liwayway, pumunta sila sa libingan, dala ang mga pabango na kanilang inihanda. Kaya ganito ang pagkakahayag ng sanlinggong ito. Noong Friday o Biyernes, namatay si Jesus. Ito ang tinatawag natin dito sa Pilipinas na Biyernes Santo. Ang mga babae ay naghanda ng mga pabango at mga panghaplos. Nang araw ng Sabado o Sabat, si Jesus ay nagpahinga sa libingan. Ang kanya ring mga alagad ay nagpahinga. Ang araw na ito ay tinatawag sa atin na Sabado de Gloria. At noong Domingo o Linggo, unang araw ng isang linggo, si Jesus ay nabuhay mula sa kamatayan. Ang mga babae ay pumaroon para pahiran si Jesus. Ito yung tinatawag nating Linggo ng Pagkabuhay. Wala nang dahilan para pagdudahan po natin kung anong araw ang Sabat.
sa ipinakikita sa kamatayan ng ating Panginoong Hesus. Alam natin ang araw ng Sabat, ang ikapitong araw, ang Sabado. Ito ang araw bago sumapit ang Linggo na araw ng pagkabuhay. Hindi lamang po iningatan ni Jesus at ng kanyang mga alagad ang araw ng Sabat. Subalit, ito rin ay malinaw na inaasahan niya ang kanyang mga tagasunod na manatiling ingatan itong banal bago pa man ang pagkabuhay na maguli. Sa paghahanda sa kanila para sa mga pangyayari sa pagkasira ng Jerusalem, sinabi ni Jesus, Mateo 24:20, "Kaya't idalangin ninyo na huwag mangyari ang pagtakas ninyo sa taglamig o sa Sabat." Hindi po ito magaganap sa halos 40 taon pa noong 70 AD. Ngunit ito'y inasahan na ni Jesus na ang mga Kristiyano pa rin ay mag-iingat at mangingilin ng Sabat bilang banal. Kaya ito ang kanilang ginawa. Ang iglesia sa Bagong Tipan ay nagpatuloy sa pangingilin sa araw ng kapahingahan ng Diyos at sumamba at nagkasama-sama ayon po sa Gawa 17:1. Ganito po ang sabi ng Biblia. Nang makaraan na sina Pablo at Silas sa Amphipolis at sa Apollonia, ay nakarating sila sa Thessalonica kung saan may isang sinagoga ng mga Hudyo at si Pablo ay pumasok ayon sa kanyang kaugalian at sa loob ng 3 Sabat ay nangatwiran sa kanila mula sa mga kasulatan. Samantalang may ilang nagsasabing si Pablo ay naroon lamang noong Sabat dahil naroon ng mga Hudyo, iba po ang sinasabi ng ebidensya. Sa sumunod na Sabat, noong si Pablo ay nangangaral, ang ilan sa mga hintil ay nagkaroon ng kahilingan sa mga Gawa 13:42 at 44. At sa pag-alis ni na Pablo at Bernabe, nakiusap ang mga tao na ang mga bagay na ito ay muling sabihin sa kanila sa susunod na Sabat. Nang sumunod na Sabat, ay nagtipo ng halos buong lungsod upang pakinggan ang salita ng Panginoon. Pansinin po ninyo, mga kaibigan, kung si Pablo ay nasa sinagoga lamang noong Sabat dahil naroon ng mga Hudyo, siguradong iimbitahan niya ang mga hintil na sumama at makipagkita sa kanya sa susunod na araw, sa Linggo or Sunday. Subalit hindi ito ang kanyang ginawa. Katunayan, itinala sa aklat ng mga Gawa ang 84 na mga pagtitipon or meeting na ginawa ni Pablo sa 7th araw ng Sabat. Kung may panahon man na mas kailangan ng bayan ng Diyos na ingatan ng Sabat, ito ay ngayon na. Kailangan po natin ang lingguhang paalaala tungkol sa Diyos na nagmamahal sa atin ng walang hanggan, na nagliligtas sa atin sa pamamagitan ng kanyang biyaya at kapangyarihan at may mga plano para sa ating buhay. Mga kaibigan, mahal po tayo ng Diyos. Kaya niya ibinigay ang araw ng Sabat. Ang araw pong ito, laging magpapaalala sa atin na hindi natin mapoprovide ang lahat ng ating pangangailangan sa pamamagitan ng walang tigil na pagtatrabaho. Ang Diyos ay isang tagapagbigay. Ang Sabat ay nagpapaalala po sa atin na hindi na natin kailangang iligtas ang ating mga sarili sa pamamagitan ng ating sariling gawa. Iniligtas tayo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang biyaya at tayo'y nagtitiwala sa katiyakang ito. Ang panghuling panahon ng bayan ng Diyos, sangayon po sa Biblia, ay makakaalaala rin ng Sabat. Sa kanilang buong pagtitiwala sa Kanya at pagpapahintulot na mangyari ang Kanyang kalooban sa kanilang mga buhay,
sa Apokalipsis 14:12. Ganito po ang sinasabi. Narito ang panawagan para sa pagtitiis ng mga banal na tumutupad sa mga utos ng Diyos at humahawak ng matatag sa pananampalataya ni Jesus. Sinabi ni Jesus sa 14 ng Juan, versikulo 15, "Kung ako'y inyong minamahal, tutuparin ninyo ang aking mga utos." At isa sa mga utos na ito ay nagpapaalaala sa atin na alalahanin ang araw ng Sabat. Ang kaparehong Jesus na humihingi sa iyo na alalahanin ang siyang nag-unat ng kanyang mga kamay sa iyo ngayong gabi. Mga kamay na minsang ipinako sa krus ng Kalbaryo para sa ating mga kasalanan. At magiliw na nananawagan, sumunod kayo sa akin. Kaibigan, nais mo bang sundin ngayon ang iyong manlalalang? Nais mo bang tamasahin ang pagpapala na matatagpuan sa isang masayang pagsunod sa kanyang kalooban para sa iyong buhay? Nais mo bang lumakad sa mga nilakaran ni Jesus at ng kanyang mga alagad sa pagsamba sa manlalalang na Diyos tuwing ikapitong araw ang Sabat? Nais mo bang sabihin, "Salamat, Jesus, sa pagmamahal mo sa amin at sa pagbibigay mo ng ganitong napakagandang kaloob. Salamat sa pagmamalasakit sa aking pangangailangan, sa pagbibigay ng kapahingahan sa mundong ito sa gitna ng mundong walang kapahingahan. Mahal kita at ako'y nakahandang sumunod sa iyo."

Kaibigan, ang ating Diyos ay maliwanag ngayong gabi na umaanyaya sa iyo at sa akin sa isang kapahingahan sa kanyang pag-ibig. Nagbigay siya ng isang araw para ating alalahanin na siya ang ating Diyos na manlalalang. Nais mo bang sumunod sa kanya? At mangilin ng tunay na araw ng Sabat. Kung ito ang iyong nais, sumama ka sa panalangin ito. Tayo po'y manalangin. Mapagpala po naming Diyos, maraming salamat po dahil minsan pa pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin sa pamamagitan ng pagbibigay sa amin ng isang alaala, ang araw ng Sabat na magtuturo palagi sa amin na ikaw ang Diyos na aming manlalalang at Diyos na umiibig sa amin. Tulungan mo po kami ngayon na aming maingatan ang iyong banal na araw ng Sabat sa panahong ito. Hanggang sa pagbabalik ng aming Panginoong Hesus, hanggang sa bagong langit at sa bagong lupa, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: na ng banal na kasulatan.
1: Gusto niyang tanggapin natin ang kanyang alok na relasyon.
0: Nagsasabing tayo'y pamilya
2: sa mahal. Panginoon na nagmamayari.
3: Meron kang tanging pag-asa.
4: Ipayag natin ang katotohanan
5: sa maalaman at katotohanan.
6: Kay Jesus, mayroong tanging
7: masayang pamilya ang panukala ng
8: Jesus. Yan ang kasagutan.

Magandang gabi po. Naway ang bawat episode nating natunghayan mula sa unang gabi hanggang sa magtapos ay magbigay sa atin ng lakas at inspirasyon. Pagbati mula sa Muntinlupa, Las Piñas, Paranaque, and Taguig. Tayo ay manalangin. Dakila at mapagpala naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa gabing ito, Panginoon, kami po'y lubos na nagagalak na kami naman po ay nakapakinig ng magandang pabalita mula sa inyong alagad kay Pastor Rene Montuya. Nawa ang mga nakikinig ay kasihan nawa ng Banal na Espiritu buksan ang kanilang mga puso at isipan na tanggapin ang mga aral mula sa inyong salita. Pagpalain ang kanilang mga hanap buhay, ingatan sila sa kanilang paglalakbay, at pinupuri kayo namin, Panginoon, hanggang sa mga oras na ito. Ibinabalik namin lahat ang pasasalamat. Ito lang po ang samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.

isang mainit na pagbati sa inyong lahat, mga minamalgumang kapatid at mga kaibigan. Ngayon na narito na naman tayo, nagtitipon para makinig at matuto. Ang dami nating pinagdaanan araw-araw. May precious award, may requirements sa school, may bills na kailangan po nating bayaran, at may mga personal na struggles. Minsan, hindi natin masabi kahit kanino. Pero ngayong oras na ito, uminto po muna tayo sa lahat ng mga yan at bigyan po natin ng space ang ating puso para sa Panginoon. Kaibigan, ang gandang isipin na sa kabila ng gulo at ingay ng mundo, may isang tinig na patuloy na nananawagan sa atin. At yun ay ang tinig ni Jesus. At ito mismo ang tema natin sa ating serye, si Jesus ang kasagutan. Kahapon ay natutunan natin ng lahat ng mayroon tayo ay ipinagkatiwala lang ng Diyos sa atin. Kaya tungkulin natin na maging tapat na katiwala sa pera, ari-arian, oras, katawan at talento. Kapag sinunod natin ang kanyang mga prinsipyo tulad ng pagbabalik ng ikapo sa mga handog at paggalang sa kanya na sa ating tinatangkilik. Ang pagpapala ng Diyos ay dumadaloy hindi lang para sa atin, kundi para maging pagpapala rin tayo sa iba. At sa huli, si Jesus ang tanging kasagutan. Upang magabayan tayo at bigyan ng lakas para maging tapat na katiwala hanggang sa wakas. Ngayon naman, mga kaibigan ko, mga kapatid, ay pag-uusapan natin ang isang napakagandang bagay na hindi ho pwedeng takasan ng kahit sino dahil lahat tayo ay bahagi ng isang pamilya. At wali ito ay usapin ng relasyon, pagmamahalan at kung paano itinakda ng Diyos ang kasal at pamilya bilang pundasyon ng ating buhay at pananampalataya. Kaya ngayong oras na ito, ang topic natin ngayon ay pag-aasawa at pamilya, pundasyon ng pag-ibig at buhay. Kung titingnan natin ang lipunan ngayon, napakaraming isyo at hamon ang inaharap ng bawat pamilya. Mayroon pong broken relationship, may mga pamilyang hindi buo, may mga kabataang naliligaw ng landas dahil walang matibay na pundasyon. Pero balikan natin ang original na design ng Diyos para sa tao. Ang pag-aasawa ay hindi ho galing sa tao. Hindi ito imbensyon ng lipunan o kultura. Hindi ito simpleng kontrata lang. Actually, ang pag-aasawa ay isang institution na mismong itinatag ng Diyos sa Eden. Kaya nga ito ang pundasyon ng pamilya at ang pamilya naman ang pundasyon ng lipunan. Kapag maayos ang pamilya, magiging maayos ang komunidad. Na kapag maayos ang komunidad, mas maayos ang lipunan. Ang problema, kaibigan ko, ang problema ng lipunan ay madalas nagsisimula sa loob ng tahanan. Kaya nga, pakinggan po natin kung ang sinasabi ng banal na kasulatan. Sa Genesis chapter 2 verse 18, at sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuti na ang lalaki ay mag-isa. Siya'y ilalalang ko ng isang katulong niya. Mga kapatid, mula pa sa simula, nakita ng Diyos na hindi sapat na mag-isa ang tao. Hindi mabuti na mag-isa si Adan, kaya lumikha siya ng isang partner para sa kanya. At ito ay hindi mas mababa, kundi isang karapat-dapat na katuwang.
Kaya't kaibigan, ano, makikita natin na ang disenyo ng Diyos sa pag-aasawa ay companionship, partnership, at completion. Oh, hindi ginawa ang babae para maging alipin ng lalaki, kundi para maging katuwang niya. Ang pag-aasawa ay kaloob ng Diyos para sa ikabubuti ng tao. At paano ginawa ng Diyos ang unang pag-aasawa? Ang sabi po sa Genesis chapter 2 verse 22, at ang tadyang na kinuha ng Panginoong Diyos sa lalaki ay ginawang isang babae at ito'y dinala niya sa lalaki. Napakaganda ng larawan dito. Hindi kinuha ang babae mula sa ulo ng lalaki para maging igit pa sa kanya. At hindi rin mula sa paa para yurakan lamang, kundi mula sa tadyang malapit sa puso upang ipakita na siya ay minamahal at binibigyan ng importansya at kasama sa bawat hakbang ng buhay. Kaibigan, mga kapatid ko, at mismong Diyos ang nagdala kay Eva kay Adan. Siya ang unang nagkasal. Ang kasal ay hindi lamang isang seremonya sa harap ng tao, kundi isang banal na gawain sa harap ng Diyos. Kaya nga mga kaibigan, ano ho, ang sabi po sa Kawikaan, chapter 19 verse 14, bahay at mga kayamanan ay minamana sa mga magulang, ngunit ang mabait na asawa ay galing sa Panginoon. O kaibigan, ang mabuting asawa ay hindi aksidente, kundi ito'y kaloob ng Diyos. Kung gusto mong magkaroon ng matatag na pamilya, ano ho, ay hindi sapat na pumili lang batay sa itsura, sa pera o sa popularidad. Kailangan ang gabay ng Diyos, sapagkat siya lamang ang nakakaalam ng puso ng tao. Ang tunay na mabuting asawa ay biyaya ng Panginoon. Ngunit alam din natin na may mga panganib na sumisira sa kabanalan ng pag-aasawa. Ano po ba ang sabi sa 1 Corinto chapter 6 verses 9 to 10? Huwag kayong padaya kahit mga mapakyapid ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyosan, ni ang mga mangangalunya, ni ang mga nang bababae, ni ang mga mapakyapid sa kapwa lalaki, ni ang mga mangdaraya, ni ang mga mandaraya sa pera, ni ang mga malalasing, ni ang mga mapanlait, ni ang mga mangutot, ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Kaibigan, malinaw na ipinapakita ng kasulatan na ang pakiyapid, ano ho, at pangangalunya ay hindi lamang kasalanan laban sa asawa, kundi kasalanan laban sa Diyos. Kapag ang isang tao ay nakikisama sa hindi niya asawa, sinisira po niya ang disenyo ng Diyos para sa kasal. At nilalapastanganan niya ang kabanalan ng kanyang pangako. Dagdag pa dito, ano po ba ang sabi ni Jesus, mga kapatid? Mateo 5:28, datapwat sinasabi ko sa inyo na ang bawat tumingin sa isang babae na taglay ang masamang hangad ay nagkakasala na ang pangangalunya sa kanyang puso. Kaibigan, dito ipinakita ng ating Panginoon na ang kasalanan ay hindi lamang physical na gawa, kundi nagsisimula sa isip at sa puso. Kapag ang ating mga mata ay pinayagan nating maglakbay sa maling direksyon, ang ating puso ay nahuhulog sa tukso. Kaya nga, napakahalaga na bantayan natin hindi lamang ang ating kilos, kundi pati ang ating pong mga iniisip. Basahin po natin ang Hebreo 13 verse 4. Ano po ang sabi? Maging marangal sa lahat ang pag-aasawa,
at huwag dungisan ang higaan, sapagkat ang mga nakikiapid at ang mga mangangalunya ay hatulan ng Diyos. Kaibigan, ang kasal ay marangal. Ibig sabihin, ito ay kagalang-galang, malinis at banal. Hindi ito biro at hindi ito dapat lapastanganin. Ngunit anong nakita natin ngayon sa ating panahon, tumaas ang bilang ng mga nagdi-divorce, yung mga naghihiwalay sa mag-asawa sa tala ng nakaraang noong 1990. Isa lamang sa bawat 12 ikinasal ang nagkakahiwalay. Pero pagsapin ng taong 2000, isa sa bawat 2 na ang naghihiwalay, napakalaki ng nagiging pagtaas. At ito'y, kaibigan ko, patunay na lumalayo ang tao sa disenyo ng Diyos. Ngunit malinaw ang sinasabi ni Jesus sa Mateo 19 verse 6, kaya nga hindi na sila 2, kundi isang laman. Ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Kapag pinagbuklod ng Diyos, wala na dapat na tao ang maglalayo. Sa harap ng Diyos, ang kasal ay isang tipan. Hindi lang simpleng kontrata, ang kontrata ay madaling baliin. Pero ang tipan ay banal na kasunduan na dapat po nating pangawakan hanggang kamatayan. Mga kaibigan ko at kapatid ko, tunay na banal ang kasal sapagkat ito'y larawan ng relasyon ni Kristo at ng Iglesia. Ano po ba ang sabi sa Epeso chapter 5 verses 22 to 25? Mga babae, pasakop kayo sa inyo-inyong sariling asawa na gaya ng sa Panginoon, sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa. Gaya ng naman ni Kristo na pangulo ng Iglesia na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. Datapwat kung papaanong ang Iglesia ay nasasakop ni Kristo at gayon din naman ang mga babae ay pasasakop sa kanya-kanyang asawa sa lahat ng mga bagay. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa gaya naman ni Kristo na umiibig sa Iglesia at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya. Kaibigan, ang relasyon ng mag-asawa ay hindi lamang tungkol sa romance or companionship. Ito'y isang larawan ng pagmamahal ni Kristo sa kanyang Iglesia. Kaya't ang bawat asawang lalaki ay tinatawagan na mahalin ang kanyang asawa sa paraang sacrificial at tapat, gaya ng pagmamahal ni Kristo. At ang bawat asawang babae ay tinatawagan na igalang at pasakop sa kanyang asawa. Hindi dahil sa pwersa, kundi bilang pagpapakita ng tiwala at pagkilala sa disenyo ng ating Diyos. Kaibigan, pero hindi dito nagtatapos. Ang tanong ko sa inyo ngayon, paano ba natin mapapanatili ang kasiyahan at katatagan ng pamilya? Meron tayong tinatawag na recipe for happy family. Kumbaga ito'y ingredients para maging masaya ang pamilya. Kaibigan, una, kailangan natin ng quality time. Hindi sapat na magkakasama lang physically, kailangan totoo at makabuluhanan ang oras na ginugugol. Ano ho? Ikalawa, kaibigan ko, napakahalaga ng mayroong communication. Ang problema ng marami, dahil hindi ang kawalan ng pagmamahal, kundi ang kakulangan ng pakikipag-usap sa mag-asawa
kailangan sila nag-uusap. Kailangan makinig tayo ng may pagmamahal, ng walang paghuhusga at marunong magbahagi ng problema at tagumpay. Kaibigan ko, ang komunikasyon ay hindi lang tungkol sa maliit na bagay, kundi dapat umaabot sa mas malalim na usapan. Kasama na ang intimacy at romance. Ang ikatlo, kaibigan ko, kailangan sa mag-asawa yung affirmation. Maraming pamilya ang nasisira dahil mas madalas nilang nakikita ang mali kaysa sa tama. Kailangan ipakita natin ang appreciation. Magsabi tayo ng salamat. Matutong humanga, magpasalamat kahit sa maliit na bagay. Iwasan ang kritisismo na sumisira sa loob ng tahanan. Dapat po natin lagi nating sabihin sa ating asawa, mahal kita, napakasipag mo, napakaganda mo. Ang ikapat, kaibigan ko, gawin nating maliit na langit ang ating pong tahanan. Hindi kailangan na malaking bahay para marandaman ang kaligayahan. Kailangan lang ng pagmamahalan, respeto at presensya ng Diyos. Yes, mga kaibigan, while waiting for the soon coming of Jesus, dapat ang mag-asawa, ang pamilya, gawin po nilang little heaven ang kanila pong tahanan. Ang ikalima, ayusin agad ang problema. Huwag gayang lumaki ang maliit na issue. Kapag may hindi pagkakaunawaan, agad itong talakayin at ayusin. Ano ho? Huwag ninyong ikwento ang napag-aawayan ninyo sa iba. Kayo mismo ang mag-usap, kapatid at mga kaibigan ko. Ang ika-anim, huwag titigil sa pagde-date. Kahit matagal ng kasal, huwag pabayaan ang romance. At igit po sa lahat, ito yung ikapito. Ang ikapito ay magdasal po tayo araw-araw. Ang pamilya na sama-samang nananalangin ay sama-samang nananalangin matatag. Itayo natin ang family altar. Gawing masaya ang family worship. Ang espiritual na pamumuno ay dapat ibahagi ng mag-asawa. Ngayon, kaibigan ko, lumipat naman tayo sa usapin ng pagiging responsableng magulang. Kumusta ka sa iyong anak? Pag nakita mong anak, nagkamali, anong gagawin nun natin? Mga kaibigan ko, ano ho? Ano po ang sabi sa Deuteronomio chapter 6 verse 7? At inyong ituturo ng buong sikap sa inyong mga anak at inyong sasalitain tungkol sa kanila pagka ikaw ay nakaupo sa iyong bahay at pagka ikaw ay lumakad sa daan at pagka ikaw ay nahiga at pagka ikaw ay bumabangon. Kaibigan, ang ibig sabihin nito, hindi lang sa simbahan o sa eskwelahan natututo ang mga anak, kundi higit sa lahat sa loob po ng tahanan. Kaibigan, ang magulang ang unang guro ng mga anak. Ano po ba ang sabi sa Epeso chapter 6 verse 4? At kayo mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang iyong mga anak, kundi inyong turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. Kaibigan ko, ang pagiging magulang ay hindi lamang pagbibigay ng material na pangangailangan. Ito po ay pagtuturo, pagdidisiplina at pagpapakilala ng daan ng Panginoon. Sabi nga sa Kawikaan chapter 22 verse 6, turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran. At pagka tumanda man siya, ay hindi niya hiwalayan. O kaibigan, ang aral na tinanim sa bata ay dadalhin niya hanggang sa kanyang pagtanda. Ngunit
Ang nakakalungkot po dito na mayroon pong mga magulang na napapabayaan ang kanilang mga tungkulin. Ano po ba ang sabi sa talata, mga kaibigan at mga kapatid? 1 Timoteo chapter 5 verse 8, ngunit kung ang sinuman hindi kumakalinga sa kanyang sarili, at lalong-lalo na sa kanyang sariling sambahenan, ay tumanggi sa pananampalataya at lalong masama kaysa di sumasampalataya. Malinaw dito, ang hindi kumakalinga sa sariling pamilya ay itinuturing na mas masama kaysa sa hindi mananampalataya. Kaya kaibigan ko, dapat tayong maging tapat tapat tayo sa ating pong responsibility. Ano ho? Pero hindi lang magulang. Actually, ang mayroon pong tungkulin eh. Tayo pong mga anak, kayo pong mga anak, tinatawag din ng Diyos na maging responsible po tayo. Ano po ba ang sabi sa Exodo chapter 20 verse 12? Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina upang ang iyong mga araw ay tumagal sa ibabaw ng lupa na ibinibigay sa iyo ng Panginoong mong Diyos. O kaibigan ko, ito ay isa sa mga sampung utos. Ang paggalang sa mga magulang ay may pangako ng mahabang buhay. Sabi nga sa Kawikaan chapter 1 verse 8, anak ko, dinggin mo ang turo ng iyong ama at huwag mong pabayaan ang kautusan ng iyong ina. Kaibigan, ano ho? Napaganda po ng talata. At kung babasahin naman po natin ang Levitico sa 19 verse 32, titindig kayo sa harap ng may uban at igagalang ninyo ang mukha ng matanda at katatakutan ninyo ang inyong Diyos, ako ang Panginoon. Kaibigan ko, ang paggalang sa matatanda ay pagpapakita rin ng paggalang sa Diyos. Ngunit ano ang mga nangyayari ngayon, mga kaibigan ko? Anong mangyayari sa atin ngayon, tayo pong mga anak, kung hindi tayo susunod sa ating mga magulang? Oh, ano po ba ang sabi sa Exodo 21 verse 15? Ang sumakit sa kanyang ama o sa kanyang ina ay papatayin walang pagsala. Kaibigan ko, binabanggit din po, ano, napakabigat ng talata, at binabanggit din sa Kawikaan 19 verse 26, ang sumasamsam sa kanyang ama ay nagpapalayas sa kanyang ina ay anak na nakakahiya at nagdadala ng kakutyaan. Kaya nga napakahalaga ng respeto sa magulang. Ang tanong ko sa inyo ngayon, kaibigan ko, paano natin maipapakita ang paggalang? Sa pamamagitan ng pagsunod sa kanila, pagiging mabait at masayahin sa kanila, pagpapakita ng respeto kapag nakikipag-usap, pagbibigay ng oras, pagbibigay ng regalo kapag umuwi ka, hindi tayo magiging makasarili, ihag natin ang mga magulang, magsalita tayo ng tama. Kaibigan, napakaganda ng disenyo ng Diyos sa pag-asawa at pamilya. Ang pamilya ang unang eskwelahan ng buhay, ang unang simbahan at ang unang komunidad. Kung matatag ang pamilya, matatag ang iglesia at ang lipunan. Kaya ngayong araw, ano ho, ngayong oras na ito, ang hamon para sa atin ay tanungin ang ating pong sarili. Kumusta ang ating pamilya? Kumusta ang aking pamilya? Kumusta kaya ang ating pamilya? Kumusta kaya ang relasyon ko sa aking asawa? Kumusta kaya ang aking relasyon sa aking mga magulang? Ang ating mga tahanan ba ay pugad ng pagmamahalan o lugar ng tensyon at away? Ang ating pamilya ba ay nagiging maliit na langit dito sa lupa? O tila'y impyerno
ng hindi pagkakaunawaan. Ngunit, huwag tayong mawalan ng pag-asa, kaibigan ko. Tandaan ang tema ng ating serye. Si Jesus ang kasagutan. Kahit gaano ka kabroken ang pamilya, kahit gaano pa katindi ang sugat ng nakaraan, kay Kristo ay may bagong simula. Kay Kristo, may pagpapatawad, may kagalingan, may muling pagbubuo. Ang ating mga relasyon ay maaaring ayusin sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Hindi natin kayang ayusin sa ating pong sariling lakas. Pero kay Kristo, posible ang pagbabago. Ang kanyang pag-ibig ang magpapalakas sa ating pagmamahalan. Ang kanyang alimbawa ang magtuturo sa atin ng sakripisyo. At ang kanyang presensya ang magbibigay ng kapayapaan sa ating pong tahanan. Kaya ngapil ko sa inyo ngayong oras na ito, mga kaibigan ko. Sa bawat magulang na nakikinig o nanonood, tandaan ninyo, kayo ang unang pastor ng inyong tahanan. Hindi ang guro sa eskwela, hindi ang kaibigan ng inyong anak, kundi kayo mismo ang tinawag ng Diyos para magturo ng tamang landas. Turuan ninyo ang inyo pong mga anak na mahalin ang Panginoon. Igalang ang kanyang mga salita. Tayo pong mga anak, kayong mga anak, igalang ninyo ang inyong mga magulang. Huwag ninyong baliwalain ang kanilang pagod at sakripisyo sa inyo. Dahil yan ang unang pagsubok ng iyong pag-ibig at pananampalataya. At sa mga mag-asawa, please, huwag ninyong kalimutan ang pangako na binitawan ninyo sa harap ng Diyos at sa isa't isa. Mahalin ninyo at igalang ang inyong kabiyak, hindi lang sa magaan na panahon, kundi lalo na sa panahong mahirap at puno ng pagsubok. Alam ko na hindi lahat ng pamilya ay buo. Maraming pamilya ngayon na may gap, broken hearted. May ilan dito na nasasaktan dahil may sugat sa relasyon. May ilan na nag-iisa sa pagpapalaki ng anak. May ilan na halos sumusuko na dahil parang hindi na nag-work ang kanilang marriage. Kaibigan ko, kapatid ko, kung ikaw ay kabilang sa kanila, huwag kang matakot aminin. Ang bigat na nasa puso mo, sapagkat ang mabuting balita ngayong oras na ito, hindi pa uli ang lahat. Gaano ka pa kabasag ang iyong tahanan, gaano kalalim ang sugat ng iyong pamilya, may kasagutan. Ang kasagutan ay hindi terapi lang, hindi pera, hindi bagong relasyon, kundi si Jesus mismo. Baka tinatanong mo sa iyong sarili ngayon, Pastor, Lord, paano ako magsisimula? Saan ako magsisimula? Kaibigan ko, napakasimple lang. Simulan mo sa panalangin. Yalay mo ang iyong pamilya sa Diyos. Sabihin mo sa Kanya, Panginoon ko,
Hindi ko kayang buuin ang aking tahanan sa aking sariling lakas. Pero naniniwala akong kaya mong buuin muli ito. Kaibigan ko, magpasya ka na mula ngayon, si Jesus ang magiging sentro ng iyong pamilya. Kaibigan, ipinapaalala sa iyo ng Diyos, sa kabila ng mga pagsubok challenges sa pamilya, may pag-asa pa para sa iyong pamilya. May bagong simula, may kapatawaran, may kagalingan, at may kagalakan na nagmumula lamang sa Kanya. Kaya kaibigan ko, kumapit tayo nang makapit sa Kanya. Huwag mong hayaang lumipas ang araw na ito, ang oras na ito, na hindi mo siya tinatanggap bilang pundasyon ng iyong tahanan. Dahil kapag si Jesus ang pundasyon ng iyong pamilya, kahit gaano kalakas ang ulan, kahit gaano kabagsik ang hangin, kahit gaano katindi ang unos, ang iyong tahanan ay mananatiling matatag. Sapagkat may iisang sagot, si Jesus ang kasagutan. Amen?

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.
1: Nadarama mo ba ang presensya ng Diyos? Tumingin ka sa iyong paligid. Mga karagatan at kapatagan, sikat ng araw at buwan sa gabi, hangin nating nalalanghap, saan ka man maparoon, kagandahang likas ang iyong makikita.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: pag talagang nasa puso mo kasi si God, kahit anong pagsubok yan, talagang malalampasan at malalampasan mo yan. Magtiwala ka lang kay God.
1: Mula sa broadcast Patungong Bautismo, ito ang AWR 360.

0: parang tinalikuran po niya kami. Kaya yung mama ko, sinubukan niya akong ilaglag. So nung lumabas ako, nagkaroon ako ng kapansanan. Sabi ko sa isip ko noon, ba't ako pinanganak ng ganito? Sa dami-dami, bakit ako pa? Nung nasa Bicol po ako, nung kasagsagan po ng pandemya is, lagi po kami may contact ng auntie ko. Sabi niya, papasaan kita ng link, sabi niya, i-open mo to, tapos panuurin mo gabi-gabi. Lalo sa'yo, dahil may kapansanan ka at nagkakadumadanas ka ng mga pagsubo ngayon, mga problema at parang nawalan ka na ng pag-asa dahil itong ang pandemya, sabi. Kaya doon ako nabuhay ng loob. And then, habang pinapanood ko po bago mag-umpisa yung program po, dahil mabilis po na nababanggit yung mga number kaya hindi ko po nakukuha. And then, nung abang lagi-lagi ako nanonood, doon ko rin nakuha yung kompletong number. And then, nung tinatawagan ko po, mali. Hindi yun. Wala naman. And then, nung nagtatrabaho na ako dito sa Manamol, dito sa La Union, sinerge ko po sa Facebook. Then, may lumabas naman po. Tapos, nandun nga, nagpublish po sila ng number doon na pwedeng kontakin, pwedeng tawagan. Kung doon pa ako mas lalong natuwa kasi hindi ko man nakuha yung saktong number noon, nakuha ko naman ngayon. Nung nakausap ko po yung si ma'am, nakausap ko po sila, nasurprise po ako kasi doon sa iniisip ko na Bible na pwedeng babasahin, mayroon pala silang talking Bible o yung radio Bible. So, nung sinabi po nila na may ganun, mas lalo pa ako natuwa at nabuhayan ng loob. Nung natanggap ko po yung God pa talagang, mas lalo akong natuwa, lalo akong naging masaya. Alos gabi-gabi po talaga, hindi ko pinapalampas na yun ang pinapakinggan ko. Bago ako matulog minsan, napatawag pa ako doon sa asawa ko, kinukumusta kong kumusta na siya, kasi isa rin siyang PW din katulad ko. Ibinalita ko rin po sa kanya na mayroon akong natanggap na God pa. Hindi lang isa, dalawa, tatlo, apat, kundi anim yung natanggap ko noon, sabi ko. Kaya sobra po akong natuwa at natuwa din siya. Sabi niya, bigyan mo ako, padalaan mo ako niyan, sabi niya. Pero yun nga, yung isa na itinira ko na para sa kanya sana, naibigay ko doon sa isang kasama namin na nagmamakaawa. Sige na, ngayon na, saka na lang yung asawa mo. O pag uwi mo doon, di dalawa na lang kayong gagamit ng Bible mo, sabi niya. Kaya binigay ko naman. Actually, Master, yung plano ko po talaga doon sa matatanggap kong Godpad is ipapamigay ko po lahat yon sa mga kapwa ko may kapansanan, lalo sa amin kasi sa Pangasinan, napakaraming blind talaga. Actually, yung ni-request ko po na Bible, tutuusin po, masasabi ko po na kulang yan kung talagang bibigyan ko po sila lahat. Hindi ko man po matandaan lahat ng mga napapakinggan ko doon. Nakatulong yun unang-una po sa lahat. Pakalmain po ang aking, halimbawa kung ano man yung galit ko sa mundo o galit ko man sa ibang tao is kumakalma po ng dahil sa pakikinig ko ng Bible. Imbis na magtanim pa po ako ng sama na loob sa ibang tao, pag napakinggan ko po yun ay malaking tulong po sa akin yun dahil kumakalma po yung aking isipan. Ang puso ko po ay, imbis na galit ang itatanim po niya ay pagmamahal na po sa kapwa. Dahil sa tulong po ng Godpad na pinapakinggan ko, ay mas lalo po akong nagiging matatag. Actually, ma'am, sa mga tagapanood po ninyo, tagapakinig po, ang advice ko lang po na sana ipagpatuloy lang po ang buhay dahil hanggat tayo po ay nabubuhay sa mundo na ito, ay wag po sanang mawala ng pag-asa. Kung kami po, ako po mismo ay malabo po yung aking paningin o yung mga ibang kasamahan ko ay tutali po na hindi sila nakita pero patuloy pa rin sa kanilang buhay na tinataak ngayon. Nakukuntinto po sila kung anong mayroon sila ngayon. How much more pa kaya sa ibang tao, lalo sa mga tao na may kumpletong paningin, kumpletong kamay, kumpletong paa at mas may kumpletong pag-iisip. Sigurado lahat ng mga pagsubok, mga trial sa inyong buhay ay makakayanan at malalabanan niyo po yan. Hindi niya tayo pababayaan. So, papasalamat din po ako sa Diyos dahil nahanap ko po yung isang religion po kung saan ay hindi lang po ako yung nabibigyan kundi lahat po ng may mga kapansanan po.
1: Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahim papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: isip, punong-puno ng galit. Lahat, parang hindi ko kakayanin. Hindi sinasadya na napindot ko yung cellphone ko, narinig ko ang tinig ng pag-asa. Walang nagawa yung baril ko eh. Walang nagawa yung pera ko eh. Siya ang may gawa. Ba't nabuhay pa ako? Nag-decide na nga ganun. Binago ako. Yung winelcome nila akong saya-saya. Ang sarap ng pakiramdam.
1: Mula sa broadcast patungong Bautismo, ito ang AWR 360.
0: Nung panahon na hindi ko pa siya kilala, nasa Maynila ako, basta ang alam ko, basta ako masaya, yun ang gagawin ko. Maraya akong pera, lahat. Lahat ng gusto yun ko nagagawa ko. Ang bisyo ko dati nun, sugal, sabong, drugs. Hindi ako nakontento sa pera ko. Hanggang sa'yo, nasira ang buhay ko. Pamilya ko, ng babae ako. Galit na galit din sila sa akin. Maaari nila akong patayin. Pwede nila akong patayin. Sa tulong ng pinsan ko, dahil gusto nilang maging ligtas yung buhay ko, pinagpilitan talaga nila na dalhin ako sa Palawan. Pero wala po talaga akong balak pumunta rito sa Palawan. Tinanggap ko na lang. Malungkot. Madalit sa taong nang dating sa Palawan, ang gulo-gulo-gulo ng isip ko. Nung minsan na nasa kwarto ko, ayaw ko makarinig ng tao, ayaw ko makipag-usap. Hindi sinasadya na napindot ko yung cellphone ko, narinig ko ang tinig ng pag-asa. Para bang nagkaroon ako ng interest. Pero hindi talaga interest na, ano yung interest na alamin lahat yung tungkol sa Panginoon. Kundi interest na totoo ba sinasabi nito? Hanggang sa nakinig ako ng mga pahayag nila sa tungkol sa Biblia, parang nagustuhan ko. Hanggang sa kinuha ko ang number, ang kaso, ang bilis naman magsalita. Eh, hindi ko makuha. Ang unang bigay ng number ng cellphone, dalawa lang muna nakuha ko. Pero hindi ako napikon, hindi ko sinukuhan. Hanggang sa nakompleto ko ang 11 numbers, 3 linggo po. Sa pagtitiis, pakikinig. Ngayon po, nung nakuha ko ng 11 numbers, sinubukan ko, tingnan ko to kung ano yung sinasabi na itong. Nang itinext ko po, biglang nag-reply. Nagulat ako. Sabi ko, parang gusto ko nang magpakamatay, matay. Ngayon, napakinggan ko ang tinig ng pag-asa. Tulungan niyo po ako magkaroon ng pag-asa. Tinext ko lang, tinext po. Sino po bang pastor na dadating at pupunta rito sa akin? Naiinip na ako. Sabi tayo sa pala, huwag po kayo mag-alala. Yung pastor sa, wala na si Pastor Ron Ray, bibisitahin po kayo dyan. Sabi ko, tagal naman. Hanggang sa dumating na po kayo.
2: Ayun.
0: Kasihan po ako ng konti kasi magulo patak mo na isip ko nun eh. Alam niyo naman, parang ang gulo-gulo. Tapos walang-wala, tapos wala. Sabi ko, hirap. Minsan po may pagkakataon na sinisigan Diyos. Sabi ko, Lord, ba't mo pa ako binuhay? Saksak na ako, nagbakalan ako, nag-50-50 na ako. Ito, nabalian pa ako. Ano sunod po? Ito, ba't hindi pa ako ulit? Pinagsisiyan ko yan, nag-i-adventist na ako. Mali ang hamunin siya. Dati, hindi ko kayo kilala. Dati, ang alam ko sa sarili ko, ako lang magliligtas sa sarili ko, tsaka baril. Wala nang pwedeng ibang magliligtas sa akin. Ngayon, nag-50-50 ako. Walang nagawa yung baril ko eh. Walang nagawa yung pera ko eh. Siya ang may gawa. Ba't nabuhay pa ako? Kaya naintindihan ko po isa-isa. Kaya pinagsisihan ko lahat mga nagawa ko. Naging ako sorry sa mga anak ko. Nung inaya nila ako magsimba sa Jacana, nag-decide na agad. Buo na agad loob. Kasi ang napansin ko eh, dito hindi ako mapapama. Dito lahat kakampi ko. Dito lahat, wala akong kaaway. Dito lahat, inuunawa ako. Dito lahat, hindi nyo sila ang pagkatao ko. Mas binelcome pa nila ako na parang kapatid. Kaya sabi ko, salamat. Yung binelcome nila akong saya-saya. Ang sarap ng pakiramdam. Anong nabinyagan ako, binidyoan ako, sinan nila password sa mail sa pinsan ko kasi friend nila, wala kasi touchscreen. Pagka-send, mga video, pati yung mga certificate ko, i-friend ang pinsan ko yung mga anak ko. Kasi hindi nga po ako kinakuha ng balit sa akin. Ang ginawa ng pinsan ko, sinin sa kanila. Nagulat na lang ako, isang araw, isang umaga. Tumawag, binigay yung phone sa akin ng pinsan yung anak ko. Sobra tawa ko. Tumululo. Saya. Grabe. Simula nang bininyagan ako, simula nang hanggang ngayon. Yung araw ng Sabat, walang mintis sa akin yan. Pero miss lagi yan. Kahit may nararamdaman ako, at yun ang kursyon, lahat. Wala akong pinapalampas. Kung maririnig nila, tinig ng pag-asa, no? Panginoon, tinig ng pag-asa. Marami kayong matututunan. Sa katulad ko, binago ako. Salamat. Dahil sa tinig ng pag-asa, nandito na po ako, punong-puno na ng pag-asa. Saya-saya ko. Dapat yun yung una ko palang hinanap noon pa.
1: Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahib papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Mula sa broadcast Patungong Bautismo, ito ang AWR 360.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
1: Mr. Bautista, yes, we'll just give you a call, okay?
2: Na naman? Pang-sampu ko na to. Ano ba namang buhay to?
3: Get a job through your knees. Prayer still works. Adventists care.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Isa na namang bago at puno ng pagpapalang umaga, kaibigan. Ako po ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Neryo Caranza, at ito ang AWR 89.1 FM sa ating pangumagang programang Rise and Reflect. At ako po ay nagagalak sa inyo pong maagang pag-tunin dito po sa ating himpilan. Happy God First Morning po sa inyong lahat, saan man po kayo naroon. Ang pag-iingat ng ating Panginoong Diyos ang patuloy niyo pong maging karanasan. Sa Efeso, Kabanatang 4, Talatang 15, kundi humahawak sa katotohanan na may pag-ibig, lumago tayong lahat sa Kanya na siyang ulo, sa makatuwid ay si Kristo. Itinuturo ni Apostol Pablo na ang isang tunay na Kristiyano ay lumalago sa espiritual, at ang paglagong ito ay dapat makita sa paraan ng ating buhay, pagsasalita at pakikitungo sa iba, sa ating kabuuang pamumuhay. Ang parirang pagsasalita ng katotohanan na may pag-ibig ay nangangahulugang hindi natin isinasantabi ang katotohanan, itinuturo natin ito, ngunit hindi rin natin ito ginagamit upang makasakit. Ang katotohanan at pag-ibig ay dapat laging magkasama. Maraming tao ang may katotohanan, ngunit walang pag-ibig. Kaya kung magsalita ay halos parang minumura na ang ibang mga tao, kaya nagiging mapanghusga at matigas ang puso. Mayroon namang may pag-ibig ngunit walang katotohanan, kaya natatakot silang ituro ang tama o tanggapin ang katotohanan ng nagmumula sa Biblia. Ngunit si Jesus, ang perpektong halimbawa, tinanggap niya ang makasalanan, ngunit tinawag din niya itong magsisi at magbago. Ang pinakamahalagang katotohanang dapat marinig ng bawat tao ay ang Ebanghelyo. Lahat tayo ay makasalanan, nangangailangan ng tagapagligtas, mahal tayo ng Diyos, kaya ipinadala niya si Jesus upang mamatay para sa atin. Ang katotohanang ito ay dapat ipahayag ng may pag-ibig, sapagkat layunin ng Diyos na iligtas, hindi hatulan ang tao. Kaibigan, ikaw ay sumusubaybay sa AWR 89.1 FM at ito ang Rise and Reflect. Dito ay pinasisimula natin ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa Diyos, pagbabasa ng Biblia at pananalangin. Kung mayroon kang katanungan o prayer request o anuman ang nais mong iparating sa amin, o kaya ay nagnanais ka ng mga aklat at aralin sa Biblia na aming ipinamimigay, maaari kang makipag-ugnayan sa ating tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777. 0917-1742-777. At sa 0918-944-7891. 0918-944-7891. At mula po sa Ang Bible, Pinoy Version, babasahin natin ang Kabanatang 4 ng Efeso sa talatang 11 hanggang 16. Siya yung nagbigay ng mga regalo sa mga tao. Inappoint niya yung iba bilang apostles, yung iba naman prophets, yung iba missionaries, tapos yung iba mga pastors at teachers. Ginawa niya to para gawing ready sa pagsaserve ang lahat ng taong pinili ng Diyos at para palakasin ang katawan ni Christ hanggang maging united tayo sa faith at pagkakilala sa anak ng Diyos hanggang sa mag-mature tayo at maging perfect kagaya ni Christ. So hindi na tayo magiging parang mga bata na madaling matangay ng hangin ng kung ano-anong teachings at ng mga taong manluloko gamit ang mga gimmick na inimbento nila. Instead, ang pagmamahal ang magtutulak sa atin sa pagsasabi ng totoo para mas lumago pa tayo sa lahat ng aspeto at maging kagaya tayo ni Christ, siya ang head natin. Dahil kay Christ, nagsasama-sama ang bawat parte ng buong katawan at connected ang mga ito sa isa't isa sa tulong ng mga joints. So kung maayos ang kondisyon ng bawat parte, lumalaki at tumitibay ang katawan dahil may pagmamahalan. Paglago kay Kristo. Nung ako ay nasa college, ako ay nakapagtrabaho sa cafeteria ng paaralan bilang tagapaghugas ng pinggan.
ang mga tray na puno ng maruruming plato, baso at iba pang mga kubyertos ay sama-samang inilalagay sa isang sink o hugasan, magkakahalo ang mga tirang pagkain at inumin. Sa unang sink ay napakarumi ng mga ito, ngunit pagdating sa dulo, malinis na silang lahat at handa ng gamitin muli. Naalala ko ito kapag binabasa ko ang Efeso Kabanatang 4. Marami sa atin ang lumalapit kay Jesus na parang mga maruruming pinggan, makasalanan, sugatan, may maling desisyong nagawa, at may mabigat na nakaraan. Ngunit ang mabuting balita ay ito, hindi tayo iniiwan ni Kristo na katulad ng dati. Binabago niya tayo. Sinasabi ni Apostol Pablo na binigyan ng Diyos ang iglesia ng mga pastor, guro o tagapagturo at iba pang mga lingkod upang tulungan ang mga mananampalataya na lumago sa pananampalataya at maging katulad ni Kristo. Ang layunin ng Diyos ay hindi lamang patawarin tayo. Ang kanyang layunin ay baguhin tayo. Kapag tinanggap natin si Jesus, nagsisimula ang isang bagong buhay. Unti-unti tayong hinuhubog ng banal na Espiritu. Tinuturoan niya tayong magmahal, magpatawad, maglingkod, at mamuhay ayon sa kanyang kalooban. Ngunit nagbabala rin si Apostol Pablo, kung hindi tayo lalago sa pananampalataya, madali tayong maililigaw at madadala ng maling mga katuroan at impluensya ng sanlibutan. Kaya hindi nais ng Diyos na manatili tayong mga sanggol sa pananampalataya. Ang gusto niya ay maging ganap tayo na katulad ni Kristo. Kaibigan, marahil ay iniisip mong hindi ka na kayang baguhin ng Diyos dahil sa iyong nakaraan. Ngunit tandaan mo ang larawan ng maruruming pinggan. Hindi ito nananatiling marumi. Nalilinis ito at nagiging kapaki-pakinabang na muli. Ganyan din ang kayang gawin ni Jesus sa iyong buhay. Ano man ang iyong kasalanan, anumang pagkakamali ang nagawa mo sa nakaraan, kayang linisin ni Kristo ang iyong puso at bigyan ka ng panibagong simula. Ngayon ay inaanyayahan ka niya na lumapit sa kanya. Hayaan mong hugasan niya ang iyong mga kasalanan, baguhin ang iyong puso at gawin kang bagong nilalang. Kapag ang buhay ay nasa kamay ni Kristo, ang marumi ay nagiging malinis, ang wasak ay naibabalik at ang makasalanan ay nagiging anak ng Diyos. Kaibigan, kung kayang linisin at baguhin ni Jesus ang anumang pusong lumalapit sa Kanya, handa ka bang isuko ang iyong buhay at hayaan siyang gawin kang isang bagong nilalang? Mayroon bang bahagi ng iyong buhay na kailangan mo pang ipaubaya kay Jesus upang lubusan niyang baguhin? Para sa iyong comment and reflection, maaari kang mag-text sa ating mga numero 0917-1742-777. 0917-1742-777 at sa 0918-9447-891. 0918-9447-891. Tayo po ay mananalangin. Tayo ay mananalangin. Amang banal, dakila naming Diyos, salamat po dahil sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesus, ang inyong anak, ay may kapatawaran, bagong buhay at tunay na pag-asa. Linisin mo po ang aming mga puso at alisin ang anumang kasalanan na umahadlang sa aming paglapit sa iyo. Tulungan mo po kaming patuloy na lumago sa pananampalataya at maging katulad ng aming Panginoong Jesus. Ngayon ay isinusuko po namin ang aming mga buhay sa iyo. Ikaw nawa ang maghari sa aming mga puso. Alalahanin niyo po ang aming mga mahal na tagapakinig. Ang ilan po sa kanila ay may mga pangangailangan at may mga pasanin. Kayo po, Panginoon, ang maging kalutasan ng kanilang mga suliranin. Kayo po ang humipo sa kanilang karamdaman upang makapanumbalik po ang kanilang lakas at masayang makapaglilingkod muli sa inyo. Alalahanin po ang kanilang mga anak, ang kanila pong hanap buhay. Kayo po ang magpala sa kanila sa buong maghapong ito sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen.
Maraming maraming salamat po muli sa inyong maagang pag-tune in dito po sa ating himpilan, AWR 89.1 FM. At muli ko pong ini-offer ang ating pong Bible Study Guide na Explore. Ang araling ito ay magdadala sa atin sa mas makabuluhan at mapayapang buhay. At ang ating pong booklet na may pamagat na 10 Commandments Twice Removed, ang mga babasahing ito ay mapapasa inyo ng libre kung inyong ipapadala ang inyong kompletong pangalan, address at contact number sa atin pong tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777 at sa 0918-944-7891 at sa inyo naman po na sumusubaybay sa ating Facebook page or YouTube channel, maaari nyo pong i-comment dyan sa comment section ang inyong kompletong pangalan, address and contact numbers upang mas mabilis po naming maipapadala sa inyo ang mga aklat at aralin sa Biblia. Ito pong muli ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Nerio Carranza, pansamantalang nagpapaalam at nagsasabing huwag kang matakot, huwag kang mangamba, huwag kang mag-alala. The Lord is always near you. Susunod ang mga makalangit na awitin at ang programang May Nagmamahal sa Iyo. Bukas pong muli. God bless.

Magandang umaga, Pilipinas! Kayo'y nakikinig sa AWR 89.1 FM. At ito na ang inyong Daily Morning Companion, May Nagmamahal Sa'yo. Sa programang ito, ating maririnig ang mga mensahe ng pag-ibig at pag-asa mula sa salita ng Diyos na ibinabahagi ng ating tagapagsalita, walang iba kundi si Pastor Jose Zabat Jr. Kaya manatili po kayo at sabay nating pakinggan ang tinig ng pag-ibig na babangon sa ating bawat umaga. Ito ang May Nagmamahal Sa'yo dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Mapagpala at masayang umaga po sa inyong lahat, mga ginigilo kong mga kapatid at mga kaibigan. Purihin natin ang Panginoon at pasalamatan siya sa kanyang pag-ibig at kabutihan sa bawat isa sa atin na sa araw na ito'y muli niya tayong binangon upang patuloy tayong gumawa sa lahat ng magawain na gagawin natin sa araw na ito. Pero napakagandang tayo'y nagkasama-sama muna na mag-aral ng kanyang salita. Alam nyo, yung mga salita ng Diyos, ito ho'y nagbibigay ng kalakasan, ng ating inspirasyon upang sa ating paggawa, meron tayong peace of mind, meron tayong kasiyahan, at nakatitiyak tayo na tayo'y nasa kamay ng ating Panginoon. Napakagandang mensahe ito ng pagmamahal ng Diyos. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakatutok sa ating programa. Saan man kayo nadako na naroroon, kami po ay nagpupugay sa inyo sapagkat hindi ho naging mahirap para sa inyo na gumising ng maaga para magkasama-sama tayo dito sa ating pinag-aaralan. Ngayon kung kayo po may mga katanungan, isulat nyo po dyan sa comment section upang mabasa po namin. At kung kayo nalilito, maaari nyo pong isulat din dyan o di kaya tawagan po kami dito sa numerong 0918-9447-891. Yan. So, kaya wala hong problema kung tayo ay nagkakaroon ng ugnayan sa isa't isa, lalo pa natin na napapaunlad itong ating programa at ang ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Yan, marami din salamat sa mga nakikinig sa radyo ng atin hong programa. Naway patuloy kayong pagpalain ng atin hong mahal na Diyos. Bago tayo magpasimula sa ating pag-aaral, tayo muna'y manalangin. O dakila naming Diyos, maraming salamat sa lahat ng kabutihan ninyo. Ginising niyo kami sa araw na ito upang magpatuloy ng aming mga gawain. Dalangin po namin, Panginoon, bago namin pasimulan ang araw na ito, bigyan niyo kami ng karunungan at kaalaman upang maging inspirasyon ang mga salita na mapapakinggan ng bawat isa at mapag-aaralan namin. Magbigay kalakasan nawa ito at lalo tigit makilala namin kayo ng lubusan ng aming mga puso't isip ay maging bukas para tanggapin at gaganapin sa aming buhay bilang paglalakbay sa sanlibutan ito ang inyong mga salita. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon ang katanungan ay nagsasabing, kailangan bang linisin ang makalangit na sangtuwaryo? Paano naman ang mga kasalanang pinatawad na? Napakaganda nitong katanungang ito. Ngayon tayo kukuha ng kasagutan mula doon sa Apokalipsis Kapitulo 20, ang talatay 12. Alam natin lahat, katulad ng aking binanggit, nung nagpasimula tayo ng pag-aaral dito sa may nagmamahal sa iyo ng aklat ng Daniel at aklat ng Apokalipsis ay parehong aklat ng propesiya at mayroong ugnayan sa isa't isa. Kaya ating tingnan yung kasagutan kung kailangan bang linisin ang makalangit na sangtuwaryo o yung paano ba yung kasalanan na pinatawad na. Tingnan po natin. Sa Apokalipsis, ang kapitulo po ay 20, ang talata po ay 12, ang sabi po dito ay ganito. At nakita ko ang mga patay, mga dakila at mga hamak na nakatayo sa harapan ng trono at binuksan ng mga aklat. Binuksan din ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay, at ang mga patay ay hinatulan ayon sa kanilang mga gawa, ayon sa nakatala sa aklat. Yan. Kung paanong noong unang panahon, ang mga kasalanan ng mga tao ay inilalagay nila sa pamamagitan ng pananampalataya
doon sa dinadala nilang handog para sa kasalanan at ganun din doon sa pamamagitan ng dugo nito ay inilipat sa larawan sa makalupang sanktuaryo. So gayon din naman sa bagong tipan, yung mga makasalanan na nagsisisi na sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya ay inilalagay kay Kristo o inililipat kay Kristo upang sa ganoon siya ang magdala ng mga kasalanan ng tao. Kaya mapapansin ninyo nung unang panahon nang inutos ng Diyos na kukuha sila ng korderong walang kapintasan at ito ay ihahandog doon sa sanktuaryo at yung kanyang dugo ay kukuhanin at iwiwisik doon sa naghahating kortina sa banal na dako at kabanal-banalang dako. No, ang kasalanan ay inililipat doon sa kordero. Subalit ng ating Panginoong Jesus ay namatay doon sa krus ng Kalbaryo, tinubos niya tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. Ngayon, ano ang nangyayari doon sa makalangit na sanktuaryo? Doon ay ginagawa yung makalangit na paglilinis o pag-aalis, pagbubura ng mga nakatalang kasalanan doon. Una, pinatawad na yung mga makasalanan, kaya nga't ang sabi na alis sila sa aklat ng talaan. Subalit ang sabing ganoon ni Ellen White sa Great Controversy 483, kapag ang sino man ay may mga kasalanan na natitira sa mga aklat ng talaan na hindi pinagsisihan at hindi napatawad, ang kanilang pangalan ay aalisin sa aklat ng buhay at ang talaan ng kanilang mga mabubuting gawa ay mabubura mula sa aklat ng alaala ng Diyos. So, ito ngayon yung mga kaganapan na nangyayari kung bakit dapat na malinis ang makalangit na sanktuaryo dahil doon ay dinadala ang mga kasalanan. Itinatala ang mga kasalanan sa aklat ng alaala. At kung ang tao hindi magsisi, malilipat ang kanyang pangalan sa aklat ng kamatayan. Subalit kung siya'y magsisi at magpahayag ng kanyang kasalanan, isusulat ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay. Kaya mga ginigiliw, ang sabing ganoon, Isaiah 43, talatang 25, tungkol sa mga pinatawad sa kasalanan na hindi na tinatala ni Jesus. Sabi ng talata, ako sa makatwidbagay ako. Siyang nag-aalis ng iyong mga pagsalangsang alang-alang sa akin at hindi na inaalala. Oh, napakaliwanag nito na ang ating Panginoong Jesus ang nag-aalis ng lahat ng mga pagkakasala at hindi na kailanman inaalala ang mga kasalanan. Isaiah 43:25. Kaya nga kung ibibigay mo ang iyong sarili sa Kanya at tinatanggap mo siya bilang iyong tagapagligtas, no? Iyong sinusurrender, sinusuko ang iyong sarili sa Kanya, no? May mapagpakumbabang pagpapahayag ng iyong mga kasalanan o katapatan sa pagpapahayag ng iyong mga kasalanan at iyong binubuksan ang iyong buhay na manahan ng Panginoong Jesus. Tinatanggap siya bilang Panginoon ng iyong buhay at tagapagligtas. Ang sabing ganoon, yung makasalanang buhay natin dahil sa Kanya ay ituturing na matuwid. We really praise the Lord. Sapagkat tayo na nakakagawa ng mga kamalian, nakakagawa ng mga kasalanan sa panahon na ating ibigay ang sarili natin sa Diyos, ang sabing ganoon, hindi na ituturing na marumi ang buhay natin, kundi ituturing tayong matuwid. Bakit po? Dahil ang karakter ni Kristo ay tatayo sa lugar ng ating pagkatao. At tayo'y tatanggapin sa harapan ng Diyos
na parang hindi na nagkasala. Napakaganda. O, ikatlo, yung pinatawad sa kasalanan nawawala sa alaala ng matuwid. Paano ba ito? O, sabing ganoon, narito lilikha ako ng mga bagong langit at isang bagong lupa. Ngunit habang sila ay may malalim na pakiramdam ng kanilang hindi pagiging karapat-dapat, wala silang natatagong mga kamalian na ihahayag. Ang kanilang mga kasalanan ay nauna nang napunta sa paghuhukom at nabura at hindi na nila ito maaalala. Maganda itong pinatawad sa kasalanan. Oh, dahil nawawala na yung mga alaala. Oh, nawawala na yung mga alaala. Hindi na nila maaalala yung mga naunang mga kasalanan kapag tayo'y napatawad na. Kahit naman sa ating Panginoong Hesus, kapag tayo humingi ng tawad ng ating mga kasalanan, tinatanggap tayo ng Diyos at Kanya nang kinakalimutan ang anumang kasalanan meron tayo, kundi tayo ginagawa niyang bago sa Kanyang harapan. Kaya napakahalagang mapawi ang ating mga kasalanan. Kaya nga sabi nga noon, yun daw mga pinatawad sa kasalanan, number 4, ay naipasa kay Satanas sa paghukom. Sa gayon ay nililinis ang langit ng bigat ng kasalanan na naipon sa makalangit na sangtuwaryo. Kaya nga't nagkaroon ng paglilinis ang sangtuwaryo. O, kung ating nasubaybayan yung ating pag-aaral, ang sangtuwaryo ay sa langit ay nalinis sapagkat ang ating mga kasalanan sa araw-araw ay dinadala roon at hinuhusgahan doon. Leviticus 16:22 ang sabi ay, dadalhin ng kambing ang lahat ng kanilang mga kasalanan sa isang malayong dako at palalayay nito ng tao sa ilang. Dahil si Satanas ang nagsimula ng kasalanan, ang tuwirang pasimuno ng lahat ng kasalanan na naging sanhi ng kamatayan ng anak ng Diyos. Hiniling ng hustisya na si Satanas ay magdusa ng huli ng walang hanggang kaparusahan. Kaya mga ginigiliw, ang gawain ng ating Panginoong Hesus para sa pagtubos ng sangkatauhan at ang paglilinis ng sansinukob mula sa kasaysayan ay maisasara sa pamamagitan ng paglilinis ng kasalanan mula sa makalangit na sangtuwaryo at ang paglalagay ng mga makasalanan ito sa kawakasan ng panahon ng paglilingkod na kapagka ang paglilingkod sa sangtuwaryo ay naisara na at ang pagtatapat ng mga kasalanan sa ulo ng kambing. So ngayon ang tanong, anong kailangan nating gawin ngayon? Ang kailangan nating gawin ngayon ay ihanda po ang ating mga puso at buhay upang maipahayag nito ang larawan ng Diyos. Ito po yung dakilang araw ng pagbabayad sala, yung atonement na tinatawag ng ating tagapagtanggol. Gusto kong i-illustrate lang sa inyo ito. Ng ating tagapagtanggol, siya po ay nakatayo sa harapan ng Ama na nagsusumamo bilang ating tagapamagitan, bilang kapalit sa namabalutan ang ating mga sarili ng kasuotan ng katuwiran. Kaya dapat tayong matagpo ang araw-araw na nagpapakumbaba sa ating sarili sa harap ng Diyos. Nagkukumpisal ng ating sariling mga kasalanan, humihingi ng kapatawaran sa ating mga paglabag at nakikipagtulungan sa ating Panginoong Hesus sa gawain ng paghahanda sa ating mga kaluluwang walang kabanalan na hindi sumasalamin sa kaluluwa doon sa itaas. Kaya kasama ng ating Panginoong Hesus sa paggawa ng ating sariling kaligtasan, dapat yung na nararanasan natin yung takot at panginginig. Ano sabing ganon?
ng ating propetisa dahil tayo titimbangin sa timbangan ng sanktuaryo at maaring masabing kulang. Kaya mga ginigiliw ko, purihin natin ang Diyos. Pasalamatan natin siya dahil sa oras na ito, patuloy siyang gumagawa at namamagitan sa sanktuaryo sa langit. The moment ng sanktuaryo sa langit ay matapos na ang kanyang gawain, wala ng kasalanan pa na mapapatawad. Kaya samantalahin natin ang pagkakataon. Ang sabi nga ng Apostol Pablo, ngayon ang panahong ukol. Mamuhay tayo bilang mga makasalanang pinatawad. Hindi bilang mga hindi nagsisisi, kundi mga makasalanang mga pinatawad. Ang sabing ganoon ng ating propetisa, habang si Maria ay isang makasalanang pinatawad, si Simon ay isa ring makasalanang, si Judas, isa ring makasalanang, subalit hindi nakaranas ng pagpapatawad. Mga kaibigan, yamang naririnig natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos, huwag nating palilipasin ang panahon, kundi sa araw nawang ito, ilapit natin ang buhay natin sa Kanya, tanggapin natin ang Panginoong Hesus, at hingin natin ang ating ang pagpapatawad sa ating mga kasalanan upang magawa ng punong

0: sa harapan ng Diyos. Panginoon, mangyari nawa ito sa buhay ng bawat isa sa amin. Nawa sa araw-araw, laging kasama namin ang banal na Espiritu, namumuhay kayo sa aming mga puso, ang presensya ninyo't gabay at ang support ang nararanasan ng bawat isa. Panginoon, nawa sana'y kung meron mang mga suliranin ang aming mga kapatid na siyang sumusubaybay sa programang ito, pwede po ba na inyong tugunin ang kanilang mga panalangin? Bigyan niyo sila ng kalakasan, ng matibay na pananampalataya at pag-asa na kapag dumating ang Panginoong Yesus, sama-sama kaming magmamana ng buhay na walang hanggan. Ingatan niyo po ang bawat isa mula saan mang uri ng kapahamakan at sakuna, kung mayroong mga may karamdaman na inyong pagalingin, at aming lalong mapagtibay na laging kayo ay nagnanais na magpasakop kami sa aming mga sarili at tanggapin kayo bilang Panginoon at tagapagligtas ng aming pumbuhay. Ito ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli mga ginigiliw, maraming salamat sa inyong pagtutok sa ating programa. Sana'y huwag kayong mawawala bukas. Pag-aaral doon sa Kapitulo 9 ng Aklat ng Daniel, at sa susunod na araw, pag-aaralan na natin ang Kapitulo 10 sa Aklat ng Daniel. Again, ako po si Pastor Jose Sabat Jr. ay nagsasabing mayroong nagmamahal sa iyo.
1: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Good morning sa pagpalang umaga ng aking pagbati sa inyong lahat, mga giliw namin mga taga-subaybay, mga minamahal namin na mga kaibigan na laging nag-aabang sa ating programang Salita ng Buhay. Kumusta po kayong lahat? Nawa kayo ay manatnan ng ating programa na nasa mabuting kalagayan. Merong malusog na pangatawan at tigit sa lahat, merong magandang relasyon sa ating mahal na Panginoon. Ating purihin at pasalamatan ng ating Panginoong Diyos sa kanyang kabutihan at sa kanyang kadakilaan. Tunay na ang Diyos ay mabuti na sa atin ay nagmamahal, patuloy na ipinagkalob sa atin ang mga biyaya, lalo tigit sa biyaya ng buhay at kalakasan. Kaya tunay na every gising is a blessing. Sa bawat pagmulat ng ating mga mata sa umaga ay isang pagpapala mula sa ating dakilang maylikha. Kaya marapat lamang ng ating Panginoon ay ating purihin at pasalamatan sa mga oras na ito sapagkat napakabuti niya sa bawat isa sa atin. Ngayon po araw ng Martes, ayan, naka-live tayo sa atin pong AWR 89.1 FM Radio Manila. Pinabati natin lahat ng ating mga listeners na nakikinig sa mga oras na ito. Kayo man ay nasa inyong mga tahanan o nasa inyong mga paglalakbay. So balit kayo nakikinig ng programang Salita ng Buhay. Ito po ang inyong lingkod kay Kristo, Pastor Diomel Arsenal, na inyong makakasama sa isang oras na pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Binabati rin natin ang ating mga viewers sa Adventist World Radio, Facebook and YouTube channel, at ganun din sa ating mga viewers sa Salita ng Buhay page and sa Gospel of Music Ministry, Facebook and YouTube. Kaya binabati natin hindi lamang yung ating mga listeners sa radio, kundi pagkos yung ating mga viewers sa Facebook at sa YouTube. Ano po unang-una dito sa bansang Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, good morning, good morning. No, magandang umaga sa inyong lahat mga minamahal. Ano po, binabati rin natin lahat ng ating mga viewers sa iba't ibang dako ng mundo. Ano mang oras kayo nadatna ng ating programa, welcome din po kayo mga minamahal at ang pagpapala ng Panginoon ay patuloy niyo pong maranasan samantalang inyong pinapanood at pinakikinggan ang programang ito mga minamahal. Of course, sa lahat po ng mga first-timers sa ating programa, kayo po ay nakikinig at nanonood ng programang Salita ng Buhay segment ng Gospel of Music Ministry na inyo pong mapapanood at mapapakinggan tuwing Lunes hanggang Biyernes, alas 5 hanggang alas 6 ng umaga. At of course, nakikiusap tayo sa lahat ng ating mga viewers sa mga oras na ito na pakishare po ng ating live mga minamahal. Share nyo po sa inyong mga timeline, share nyo sa inyong Facebook groups, sa messenger ng inyong mga friends, o di kaya i-mention ninyo sila dito sa ating live. Pwede rin kayong mag-at followers or mag-at highlight sa ating programa para sila din po mga minamahal ay makinabang at maging pagpapala sa kanila ang ating paglilingkod sa umagang ito, mga minamahal. Ano, tandaan natin na sharing is caring, sharing is loving, and sharing is supporting. Sa ating pagbabahagi ng ating programa, ay pwede ito maging pagpapala ano, sa ating mga taga-subaybay, sa inyong mga friends at mga mahal sa buhay, mga minamahal. Ano, at sa lahat po ng ating mga listeners sa radio, kung kayo po ay may mga pagbati o mga katanungan o mga kahilingan sa pananalangin, ay ipadala lamang ninyo sa ating cellphone number 0965-445-1327. Ulitin ko po ang ating cellphone number 0965-445-1327. Yan po ang ating cellphone number mga minamahal. I-text lamang ninyo ang inyong mga request, no? Prayer request, o di kaya ay greetings, o di kaya ay mga katanungan na nais nyo mabigyan ng kasagutan, mga minamahal. Ano ho? At samantalang kayo nagsishare ng ating live ngayong umaga, tayo po ay dudulog sa ating mahal na Panginoon sa pamamagitan ng ating pong pabungad na panalangin. Let us pray, mga minamahal. Muli kaming nagpapasalamat, Panginoon, sa pagkakataong ito na inyong ipinagkaloob sa amin upang ikay aming purihin at pasalamatan sa inyong kabutihan at kadakilaan sa aming mga buhay. Pinupuri namin kayo, Panginoon, sapagkat kayo ang Diyos na lumalang ng lahat ng bagay kasama ng aming mga buhay. Diyos na lagi sa amin kumakalinga. Diyos na sa amin palagi ay
gumagabay, naggalob ng mga pagpapala, lalo tigit sa pagpapala ng kalusugan at ng buhay. Panginoon, maraming salamat po sapagkat hindi nyo kami pinababayaan, hindi nyo kami iniiwan at patuloy na naranasan namin ang inyong dakilang pag-ibig. Kung kaya, Panginoon, sa mga oras na ito, muli kaming humihiling ang patuloy nawa ninyo na patnubay ang aming maranasan. Higit sa lahat, buksan ang mga puso at isipan ng bawat isa sa amin, lalo sa aming mga tagapakinig, upang kanilang maunawaan ang inyong mga salita. Maging daan upang sila, Panginoon, ay mamuhay ayon sa inyong banal na kalooban. Amin dalangin, Panginoon, basbasan po ninyo ang bawat isa sa amin. Patuloy na ibuhos ang kapangyarihan ng banal na Espiritu sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Ngayon namang umaga, napakaganda ng ating pag-aaral sapagkat ang paksa natin ay true followers obey God's law. Ang tunay ng mga tagasunod ay sumusunod sa kautusan ng Panginoon. Lalo na yung we're talking about moral law, mga minamahal, yung Ten Commandments. Ano po? Sapagkat marami po ang mga nangaral din ngayon sa ating panahon na sinasabi nilang wala nang kautusan, no? Ang sampung utos ay ipinako na sa cross, ganyan yung mga sinasabi nila. At nakakalungkot isipin kung kaya dumarami ang krimen ng mga minamahal dahil sa ganyan mga katuwiran na mga nangangaral ay nakakalungkot, yun ang pinangangaral nila. Kaya mag-ingat, mga minamahal, sapagkat pagka ikay naniwala sa ganon, abay, kaya lalong lumalala ang krimen sa lipunan dahil sa ganyan mga katuruan, mga minamahal. Salamat sa Diyos sapagkat ang kanyang banal na aklat ay talagang ipinagkaloob sa atin upang ating malaman at matutunan ang kanyang mga salita bilang gabay sa ating mga buhay. At napakasarap kapag ito'y ating isinasabuhay, mga giliw ko, mga taga-subaybay. Ano po? Kaya samahan ninyo ako sa ating pag-aaral ng mga salita ng Diyos, mga minamahal. Ano ho? At dahil sa ating paksa ngayong umaga, ang tunay na mga tagasunod ay sumusunod, of course, tumutupad sa kautusan ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Ito'y napakaganda sapagkat, sabi rito sa isang napakagandang babasahin, ang pagnanais na magkaroon ng isang tinatawag nating easy, no, madaling relihiyon, ay walang pagsisikap, no, walang pagtanggi sa sarili, walang paghiwalay ng buhay sa mga kalayawan ng sanlibutan, at ginawang doktrina ang pananampalataya na hindi gumagawa, no, pananampalataya raw na sinasabi nilang, uy, pananampalataya lang at hindi na tayo susunod, patuloy tayong lalabag, mamalungkot na karanasan yon, mga minamahal. Pero ano sinasabi ng banal na kasulatan? Anong sinasabi ng Biblia, mga minamahal? So, naalala ko yung nakalagay sa aklat ng Santiago, Kapitulo 2, ang mga versikulo 17 hanggang 18. Ganito po ang ating mababasa, mga minamahal. Kaya't ang pananampalataya na nag-iisa, kung ito ay walang mga gawa, ay patay. Verse 18, subalit may magsasabi, ikaw ay mayroong pananampalataya at ako'y mayroong mga gawa. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang walang mga gawa at ipapakita ko sa pamamagitan ng aking mga gawa ang aking pananampalataya. Ayun. So dito po, mga agili ko, mga taga-subaybay, ipinaalala sa atin yung pananampalataya na hindi gumagawa. Patay ang tawag doon, mga minamahal. Walang ebidensya. Ano ho? Kaya ang sabi rito, merong comparison na may nagsasabi na ikaw ay mayroong pananampalataya pero walang mga gawa, no? Sabi doon ay may pananampalataya ka, ako naman ay may gawa. Sabi dito ng isang pag-uusap, ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang walang mga gawa, no? Pananampalatayang hindi gumagawa, mga minamahal. At ipakikita ko sa pamamagitan ng aking mga gawa ang aking pananampalataya. So merong comparison dito, mga minamahal. Saan kaya dito tayo? May mga tao kasi nagtuturo, kaya nabinanggit natin, no, na hindi na dapat sundin ang kautusan ng Panginoong Diyos o sampung utos sa panahon ng Kristiyano. Yan ay malungkot na paninindigan, mga minamahal, dahil marami mga tao ang lumala na nga ang krimen, di ba? Ang mga hindi nangyari sa ating palibot,
Pagkatapos ganyan pa ang ituturo, ang mga, ay, parang kinukonsinti natin yung krimen na nangyayari sa ating palibot, mga minamahal. Kaya uso yung patayan, uso yung nakawan, uso yung agawan ng asawa, etc. Uso yung mga paglapastangan sa mga magulang at gumawa ng pagpapasya ng ibang araw na ipangilin, di ba? Gumagawa ng mga ribulto na silang siyang sinasamba nila at nagsasaksi ng kasinungalingan sa kanilang kapwa, etc. Sapagkat hindi na nga itinuturo ng marami ang kautusan ng Panginoong Diyos na nagtuturo dapat ng mabuting relasyon sa Diyos at sa ating kapwa, mga minamahal. Paano ka magkaroon ng mabuting relasyon sa iyong kapwa gayong ikay nagtuturo o naniniwala na doon ay wala na ang 10 utos ng Diyos na siyang standard ng pagkakaroon ng mabuting relasyon sa ating Panginoon at sa ating kapwa, mga minamahal? Ano ho? Kung kaya yung kanilang paninindigan na wala na ang kautusan ng Panginoon, abay malungkot yun. Sapagkat ang sabi po ng isang talata ng Biblia, sa aklat po ng Unang Juan, ang Kapitulo 3, ang Versikulo 4, ganito po ang ating mababasa. Ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay lumalabag din naman sa kautusan, at ang kasalanan ay ang paglabag sa kautusan. So dito po mga gili kong mga taga-subaybay, ipinaalala po sa atin ng talatang ito, ano, na yun anyang gumagawa ng kasalanan, of course, lumalabag sa kautusan. Bakit? Sapagkat ang kasalanan ay ang paglabag sa kautusan. Ito po mga gili kong mga tagapakinig at manunood, ito po ay definition of sin, no? It is the transgression of law, mga minamahal, ano, paglabag sa kautusan. Pag gumagawa ka ng mga bagay na labag doon sa kautusan ng Panginoon, ang tawag doon, kasalanan, mga gili ko, mga taga-subaybay. Naalala nyo ba? No, bagaman hindi 10 utos yung unang pinagbawal ng Panginoon doon sa Harden ng Eden, pero makita natin, mga gili ko, mga taga-subaybay, na may utos ang Panginoon na huwag. Di ba? Ngayon, pagka pinakialaman nila yon, nagkakasala sila. Bakit? Kasi nga, lumalabag sila doon sa kautusan, mga minamahal. Ganoon din sa ating panahon, di ba? Ang Diyos ay merong kautusan na ibinigay para sa tao, na kung kahit sino yung tanongin natin, mga scholars, na mga matitinong mga scholars, ay talagang naniniwala sila na ang kautusan ng Panginoon ay talagang nananatili yan, no? Lalo na yung Ten Commandments, na siyang magiging standard para sa relasyon ng tao sa Diyos at relasyon ng tao sa kanyang kapwa, mga minamahal. Anho, kung kaya ipinaalala dito sa atin ng mga talatang ating mababasa maya-maya lamang at mga punto kung gaano po kahalaga ang magkaroon ng tinatawag nating pag-amin na ikaw ay tagasunod ng Panginoon at ikaw ay tumutupad sa kanyang mga kautusan, sapagkat yung pinag-aaralan natin ay ang tunay na mga tagasunod tumutupad sa kautusan ng Diyos, mga minamahal. Anho, kapag ka ikaw ay tagasunod ka nga, pero sa salita lamang, kumbaga sa nguso, pero hindi sa puso. Magkaiba yun, mga minamahal. Ano? Maraming mga tao na gumagawa sila ng kanilang gawain, hindi ayon sa kautusan ng Panginoon, kundi ayon sa tradisyon ng mga tao. Mali po yun, mga minamahal. Ano po? Dapat ang sinusunod natin ang kautusan ng Diyos, hindi yung tradisyon ng mga tao. Ano po? Sapagkat hindi ang kinalulugdan ng Panginoon. Tingnan ninyo yung sinasabi ng Panginoong Jesus. Sa aklat po ng Marcos chapter 7, verses 7 and 8, ganito ang ating mababasa. At walang kabuluhan ng pagsamba nila sa akin na itinuturo bilang aral ang mga utos ng mga tao. Talatang 8, iniwan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinanghahawakan ang tradisyon ng mga tao. Ito'y malungkot na katotohanan, mga minamahal, at masakit na katotohanan sapagkat mismo ang nagsalita nito ay ang ating Panginoong Jesus, na ang sabi niya, walang saysay, no? Walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin. Bakit? Kasi ang itinuturo at sinusunod ay utos ng mga tao, yung tradisyon ng mga tao, mga minamahal. At ang sabi ng ating Panginoong Jesus, iniwan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinanghahawakan ang tradisyon ng mga tao. Hindi ba yan malungkot, mga minamahal? Maging ang ating Panginoong Diyos, nalulungkot siya yung kanyang mga anak dito sa mundo na nilikha ayon sa kanyang wangis.
hindi siya ang sinusunod, kundi ang sinusunod yung sariling kagustuhan. Alam niyo kung bakit ang tao napapahamak. Alam niyo kung bakit ang tao, mga binamahal, ay naliligaw ang landas, nagkaroon ng mga failure sa buhay. It's because ang sinusunod ng tao, hindi ang Panginoon, kundi ang ganang kanyang sarili. Kaya ang tao nawalay doon sa pagiging matuwid sapagkat siya ay gumawa ng sarili niyang kapasyahan, hindi niya sinusunod ang Panginoon. No? Naalala ko tuloy, mga minamahal, yung nasa Ecclesiastes 7:29 na sabi ni Solomon, ito lamang ang aking nasumpungan na ginawa ng Diyos ang taon na matuwid, ngunit nagbalak sila ng maraming mga pamamaraan. Diba? Malungkot yun, mga minamahal. Ang tao pala, originally, were created, of course, in the image of God, no, in the likeness of God. At nilikha sila ng napakabuti, mga minamahal. Diba? Matuwid. Pero dahil sa mga paglabag, ay nagkaroon ng kapahamakan, ng pagkakasala, at nagdulot ng kamatayan. Kaya malungkot yung kanilang arguments na yun, mga minamahal. At meron pa akong na-encounter na ang sabi nila, ay hindi na ako sumusunod sa kautosan dahil hindi na ako nagkakasala. Ba, matindi yung ganong claim, mga minamahal. Ano? Na ang sabi rito, and the claim to be without sin, mga minamahal, ay evidence ng kanyang deception sa kanyang sarili. Ba, malungkot ito. Kasi mga taong ganon, kaya daw hindi na sila sumusunod sa kautosan ng Panginoon, aba ay dahil hindi na sila nagkakasala. Hindi ba pagka ikay hindi sumusunod, nagkakasala ka? Kasi pag hindi ka sumusunod, ang kabaligtaran nun, lumalabag ka, mga minamahal. Di ba? Try to think, mga gili ko, mga taga-subaybay. Ano? Isipin ninyo ng mabuti. Yung sinabi nung taong ito na ang wika niya, hindi na siya sumusunod, ay dahil, ang sabi niya, hindi na siya nagkakasala. Pero, yan bang sinasabi ng Biblia, mga minamahal? Hindi na sumusunod dahil hindi nagkakasala? Pagka sinabi mong hindi ka na nagkasala o wala ka ng kasalanan, ay ganito ang sinasabi ng Biblia. Sa unang Juan, kapitulo 1, versikulo 8, sabi dito, kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. Ayun. Napakalinaw. Talo natin sa verse 10. Kung sinasabi nating tayo'y hindi nagkasala, ginagawa nating sinungaling, siyang sinungaling at ang kanyang salita ay wala sa atin. Aba, ito'y matinding katotohanan ito, mga gili ko, mga taga-subaybay, sapagkat ang wika rito'y kapag pala sinasabi ng isang tao'y wala siyang kasalanan, ang sabi doon, ang unang binanggit, dinadaya niya ang kanyang sarili at ang katotohanan wala sa kanya. Pangalawa, pag kami nagsabi na hindi na siya nagkasala, ang sabi rito, mga minamahalay, ginagawa niyang sinungaling, no, ang Panginoon, at yung salita niya wala doon sa taong ito. Ano ho? So, ito yung ganito yung nangyari doon sa mga taong nagsasabing hindi na nila sinusunod ang kautusan ng Diyos. It's because hindi na sila nagkakasala. Meron din akong na-encounter na ang sabi niya, hindi na sila sumusunod sa kautusan ng Diyos, specifically sa 10 utos, dahil ang wika ay, dahil pinapatnubayan na sila ng banal na espiritu. Ba, matindi, ano? Mga minamahal. Kung kaya, meron na silang pag-ibig. Yun ang kanilang sinasabi, mga minamahal. No? At meron ng banal na espiritu at may pag-ibig. Hindi ba ang pag-ibig? Ano ba yung pag-ibig? Ang pag-ibig ba ay lumalabag o sumusunod? Yun ang magandang tanong, mga minamahal, eh. Yung pag-ibig ba ay lumalabag o sumusunod? Kaya nga, pagka may pag-ibig, mga minamahal, hindi ka gagawa ng masama sa iyong kapwa. Tingnan natin ang ebidensya ng banal na kasulatan. Sa Romans chapter 13, verse 10, ganito ang ating mababasa. Ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Ang pag-ibig ang siyang katuparan ng kautusan. Ayun. Dito, mga gili ko, mga taga-subaybay, ay ipinaalala sa atin at ipinaunawa, no, sa mga minamahal namin ng mga tagapakinig at manunood. Ang pag-ibig niya ay hindi yan gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Kaya nga, if you love your neighbor, no, yung iyong kapwa, yung iyong kapwa-tao, mga minamahal, hindi ka gagawa ng masama sa kanya. Dahil,
meron kang pag-ibig. Bakit? Sapagkat ang sabi rito, ang pag-ibig ay katuparan ng kautusan. Tama yun. Kapag ka sinasabing lang, hindi na kami sumusunod sa kautusan dahil may pag-ibig kami, abay mali. Ang sabi do, sasabihin dapat nila, dahil sa may pag-ibig kami, naging masunurin kasi nga may pag-ibig. Eh. At ang wika rito, mga giliw ko, mga taga-subaybay, hindi pala kumo may pag-ibig ay lumalabag na, kundi naging masunurin ka kasi nga may pag-ibig. At ang pag-ibig, ang sabi rito ay katuparan ng kautusan ng Panginoon. Di ba? Mga minamahal. Ito'y napakaliwanag na mga binabanggit sa banal na kasulatan. Ano ho? Kung kaya, ang isang tao na patuloy na lumalabag sa kautusan ng Panginoon ay, ang sabi rito mga minamahal, ay mga taong nagpapatuloy sa kasalanan. Ano ho? Siyempre, pag ikay patuloy na lumalabag, patuloy kang nagkakasala, mga giliw ko, mga taga-subaybay. Kaya napakahalaga na i-examine natin yung faith natin, na baka yung faith natin ay sablay, no? Yung ating sinasampalatayanan o yung ating kinasasamahan ngayon ay nagtuturo ng patuloy na paglabag, ba hindi yan magkaroon ng magandang relasyon sa Panginoon, mga minamahal. Ano? Ito ang ilang mga dahilan at mga benepisyo, mga minamahal, kapag sinusunod natin ang kautusan ng Panginoon. Sapagkat ang ating paksa nga ngayong umaga, true followers obey God's law. Ba, napakaganda, no? Ang tunay ng mga tagasunod ng ating Panginoon, tumutupad sa kanyang kautusan, mga minamahal. Ano ho? Bakit? Sapagkat ito ang ilang mga punto, mga minamahal. Ayan. Sabi rito sa unang punto, mga minamahal. Ayan. Ang pagsunod sa kautusan ng ating Panginoon ay nagpapahayag ng ating pag-ibig sa kanya. Ayun. Ano ang unang point, mga minamahal? Obedience to God's law is a demonstration of our love for Him. Ang ganda, mga minamahal, ano? Paano mo nasabing mahal mo ang Diyos? Di ba? Ang Diyos ay, nung siya'y ipinahayag niya na gano'n na lamang yung kanyang pag-ibig sa atin, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. And that's the evidence of His love to us, mga minamahal. His great love to each one of us. Di ba? Yung Roma 5:8, maliwanag yun eh, na pinatunayan. Subalit, pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig. Nang tayo makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. May maliwanag yun, mga gilig ko, mga taga-subaybay. Kung kaya, yung palang pagsunod dapat natin sa kautusan ng Panginoon, hindi para maligtas, kundi tayo'y may pag-ibig sa Kanya, mga minamahal. Ano? Dapat yung pagsunod natin, hindi yung napipilitan. Kasi ang isang taong gumagawa ng napipilitan at sumusunod dahil napipilitan, ay maraming murmuring yun sa buhay. Maraming reklamo, maraming mga sinasabi bago gawin, mga giliw ko, mga taga-subaybay. Ayaw ng Panginoon ng ganon. Kaya nga kapag sinunod mo siya, at tinutupad mo ang kanyang mga utos, it is out of love, hindi out of murmuring, mga minamahal. Ano? Kundi bunga ng iyong pag-ibig sa ating Panginoon. Kaya nga sabi ng ating Panginoong Jesus sa Juan 14:15, napakaliwanag nito. Kung ako'y inyong minamahal, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Ayun. So dito'y ipinaliwanag at ipinaunawa sa atin na ang sabi ng ating Panginoong Jesus, kung ako'y inyong minamahal, ano ho? Kaya nga pagka tinatanong, iniibig mo ba ako? Aba, pagka ang sagot ay yes, ano ang patunay? Ano ho? Pagka tatanungin tayo ng ating Panginoon, halimbawa ikaw na nakikinig at nanonood ngayon, tatanungin ka ng ating Panginoong Jesus, do you love me? Di ba? What would be your answer? Sasabihin mo, yes Lord, I love you Lord. Di ba? Parang yung kanta, I love you, Lord, with all my heart. Oh, maganda yon. Pero ang tanong, yung bang sinasabing iniibig mo ang Panginoon, ano ang patunay? Ang sabi rito, obedience to God's law is a demonstration of our love for Him. Ang ganda, mga minamahal, ano? Ito ay patunay, ito ay tinatawag natin, mga minamahal, ebidensya ng ating pag-ibig sa Kanya. Sapagkat ang sabi sa unang Juan, Kapitulo 5, Versikulo 3, 1 John, Chapter 5, Verse 3, ang sabi doon ay, ito ang pag-ibig sa Diyos na ating tuparin ang kanyang mga utos. At ang kanyang mga utos ay hindi pabigat. Ayun, no? Napakaliwanag, mga giliw ko, mga taga-subaybay. Ano ho?
ano anya ang pag-ibig sa Diyos? No, alimbawa, isasabihin natin, we love God. So if you love God, sabi rito, ay ating tuparin ang kanyang mga utos. At ang kanyang mga utos ay hindi naman pabigat. Maraming mga taong nagsasabi, kahirap naman sundin ang kautusan ng Panginoon para mabigat sundin. Mabigat yan kung masama ang loob mo. Mabigat yan kung mabigat ang loob mo. Kung ika'y napipilitan, pero kung mahal mo ang Panginoon, abay, walang mabigat. Magaan mga minamahal. Alin ang mabigat? Yung lumalabag o yung sumusunod? Mga minamahal. Halimbawa, yung huwag kang papatay. Ba, delikado yon. Huwag kang magnanakaw. Mga minamahal, di ba? At huwag kang sasamba sa mga ribulto. Gagawa ka pa ba ng ribulto? Kaysa sasamba ka na lang sa Diyos ng diretso, mga minamahal. Ito'y nagpapaalalat, nagpapaliwanag at nagpapahayag sa atin na dapat ang pag-ibig hindi napipilitan. Ano ho? At ang hindi umiibig, hindi nakakakilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Unang Juan 4:8 sa mga minamahal. Yan ay napakaliwanag. Tuloy natin sa mga sunod na points dahil ang oras natin bumibilis. Mga minamahal, obedience to God's law is our duty as human being. Ano ho? Ang pagsunod pala sa kautusan ng Diyos ay tungkulin ng tao, di ba? Gampanin ng tao, mga minamahal. Ang tungkulin ng tao, dapat sumusunod, hindi lumalabag. Walang tungkulin ng tao ng paglabag, mga minamahal. Kung kaya ang Panginoon nalungkot eh, di ba? Sa panahon ng Genesis, sabi doon eh, makita ng Diyos ang tao na 6:5 and 6 ng Genesis eh, napakasama na ng tao, pati ang nilalaman ng isip at ng puso ay palagi na lamang masama. Kaya ang nangyari, the Lord decided, mga minamahal, na kanyang gunawin at patayin ang lahat ng mga nilikha niya sa magitan ng tubig. Kaya yung hindi sumampalataya, mga minamahal, at hindi sumunod, abay hindi nakapasok doon sa tinatawag nating arka, arko, ano ba tawag nun yung daong, minamahal, di ba? Kaya dapat, kapag sumampalataya ka, magkakaroon nga ng baha, gaya na sinabi ng Diyos noong panahon na yon, at hindi ka naman sumunod na sumakay doon at pumasok, abay hindi ka maliligtas. Yun ang nangyari sa kanila, mga minamahal at mga giliw na mga taga-subaybay. So it is our duty to obey God's law. As sabi po sa aklat ng Ecclesiastes chapter 12, verse 13, ito ang ating mababasa, mga minamahal. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Ayun. Dito po, mga minamahal at mga suking taga-subaybay, ay napakaliwanag na ang isinasaan ng talatang ito na nagpapaalala sa atin. Ano ho? Nasabi rito, dalawang bagay na napaganda pwede nating matutunan. Una, sabi rito, matakot ka sa Diyos. No? Kapag may takot ka sa Panginoon, you give reverence to Him. Di ba? Meron kang paggalang ng napakataas na paggalang sa Panginoon. Pangalawang sabi rito ay, sundin ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. This is the whole duty of men, mga minamahal. Ano, ano ba ang tungkulin ng tao? Sumunod sa kautusan ng Panginoon. Hindi ho lumalabag, mga minamahal. Ano, kaya salamat sa Diyos. Yung kanyang salita ay nagpapaliwanag at nagpapaalala sa atin kung gaano kahalaga, mga gili ko, mga taga-subaybay, ang makita at maunawaan yung ninanais ng Panginoon sa atin. Ang unang point, mga minamahal, dahil ang oras natin bumibilis, obedience to God's law is a demonstration of our love for Him. Pangalawa, obedience to God's law is our duty as human being. Ang ganda, mga minamahal, ano? Ating tungkulin bilang tao. Ano pa? Obedience to God's law is the evidence of being saved. Di ba? Ang pagsunod pala sa kautusan ng Panginoon ay ebidensya na ikay ligtas na. Marami rin mga tao nagsasabi sa ating panahon na dahil ligtas na kami, hindi na kami sumusunod sa kautusan. Ba naging abusado, mga minamahal? No? Nagiging abusado tuloy nung mailigtas sa biyaya ng Panginoon ay naging masuwayin lalo. Abay, masakit na katotohanan ito, mga minamahal. Pero ito yung aral na madalas na isinahayag ng mga tao ayaw sumunod sa ating Panginoon. Ang pagsunod, mga minamahal, ebidensya
naligtas ka. Kasi nga, dating mga alipin sa kasalanan, dating masuwayin. Ano na ang gagawin noong naalis ka ng Panginoon doon sa pagiging masuwayin at naging alipin sa kasalanan? Basahin natin ang aklat ng Roma, Kapitulo 6, Romans chapter 6, verses 17 hanggang 18. Ganito ang ating mababasa. Ngunit salamat sa Diyos na bagamat kayo'y dating mga alipin ng kasalanan, kayo'y taus-pusong sumunod sa anyo ng aral na doon ay ipinagkatiwala kayo. Talata 18, sabi dito'y ganito, at pagkatapos na mapalaya kayo sa kasalanan, ay naging mga alipin kayo sa paggawa ng matuwid, mga minamahal. Bay, napakaliwanag po ng dalawang talata na ito, mga gili ko, mga tagasubaybay. Pagkatapos anya kayong dating alipin sa kasalanan, salamat sa Diyos sapagkat kayo susunod doon sa aral, mga minamahal. Ano ho? Para sabi dito, at sa kasunod ay sa paggawa ng matuwid. Napakalinaw, mga minamahal. Nagiging masunuri na dapat sa aral. Pagkatapos ikay mapalaya mula sa pagkaalipin sa kasalanan. Ikaw ay maalis doon sa pagiging alipin sapagkat kapag ikay alipin sa kasalanan, mga gili ko, mga taga-subaybay, nabubuhay ka sa kasalanan. Pero nung pinalaya ka ng Panginoon, sa pamamagitan ng kanyang dugo na nabuo sa Kalbaryo sa cross, ikay natubos, abay ang gagawin, mga minamahal, ay nagiging masunuri na at gumagawa na ng may katwiran. Bakit? Sapagkat doon ka inihanda ng Panginoon, mga minamahal, doon sa mabubuting gawa, hindi doon sa masamang gawa, mga minamahal. Kaya nga, yung mga ligtas na, mga minamahal, dapat ano yan siya, mga citizen na mga masunurin, mga minamahal, di ba? Mga obedient na mga tao yan. Hindi yung pasaway, mga gili ko, mga taga-subaybay. Alala ko tuloy, sa pagdating doon sa mga traffic-traffic, may mga rules yan eh. Pagkatapos ay ikay lalabag sa ano, sabihin mo, pero alam ko na yan. At sabihin ng enforcer, alam mo nga, hindi mo naman sinusunod. Di ba? Mga minamahal. Santiago, Ephesians chapter 2, verse 10, ito'y isang patunay rin. Pagkatapos mailigtas, ay ikaw ay nasa mabuting gawa na, mga minamahal. Tingnan natin ang sinasabi ng Ephesians chapter 2, verse 10, it says, sapagkat tayo'y kanyang pinakamahusay na gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Ayun. Dito po, mga gili kong mga taga-subaybay, ay ipinaalala po, no, sa atin ng ating Apostol Pablo, mga minamahal, na kapag ka ikaw pala ay naligtas na, sapagkat sa verse 8, naligtas tayo sa biyaya ng ating Panginoon, ikaw ay nilalang pa na kay Kristo sa mabubuting gawa, mga minamahal. Kung kaya kapag ka ikaw ay dating namumuhay sa kasalanan, namumuhay sa buhay pang sanlibutan na malayo sa Diyos, nung ikaw niligtas ng Panginoon sa biyaya at natanggap mo ito sa iyong pananampalataya, ang gagawin, mga minamahal, ikaw ay inihanda ng Panginoon sa isang gawa na mabuti upang siya nating lakaran. So mayroong bagong buhay. Hindi yung dati wala kang Diyos, wala kang sinusundan, ay ang buhay mo'y pariwara, di ba? Pagkatapos na ikaw ay makakilala sa Panginoon, sinusunod mo ngayon ang biyaya niya, na dahil naligtas ka niya, ay magkaroon ng mabuting ebidensya, ang mabubuting gawa, mga gili kong mga taga-subaybay. Ito ang napakagandang karanasan. Ano ho? Ano pa, mga minamahal? Ito yung tinatawag nating pangatlo. Una, ang pagsunod ay pagpapakita ng ating pag-ibig sa Diyos. Of course, maging sa ating kapwa. Ano ho? Pangalawa, ang pagsunod natin sa Panginoon ay isang tungkulin ng tao, mga minamahal. Pangatlo, ebidensya ng ating pagkaligtas. Yan ang tunay na ligtas, masunurin, mga minamahal. Ang pang-apat, ang pagsunod sa kautusan. Tandaan natin, dapat hindi ka napipilitan. May dalang biyaya, mga minamahal. Ang ganda nito, may dalang biyaya. Pakinggan ninyo. Sa Santiago Kapitulo 1, ang versikulo 23 hanggang 25, ganito po ang ating mababasa. Sapagkat kung ang sino man ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, siya ay katulad ng isang tao na tinitingnan ang kanyang likas na mukha sa salamin. Verse 24,
sapagkat minamasdan niya ang kanyang sarili at umalis, at agad niyang nalilimutan kung ano ang kanyang katulad. Talatang 25. Ngunit ang tumitingin sa sakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan, at nananatili na hindi tagapakinig na malilimutin, kundi tagatupad na gumagawa, siya ay pagpapalain sa kanyang gawain. Ayun, napakalinaw at napakaganda ng pagkapahayag, mga gili ko, mga taga-subaybay. Sapagkat ipinaalala dito sa atin, na dapat hindi ka lang tagapakinig, kundi tagatupad. Yung inyong napapakinggan dito, mga gili ko, mga taga-subaybay, sa ating programa sa Salita ng Buhay, ay napakahalaga palang isa buhay, mga minamahal. Ipinaalala sa atin na hindi yung nakikinig ka lang at nung natutunan mo, okay na yan, narinig ko naman yan, natutunan ko na, hindi siya nabuhay. Ay paraan niya tumitingin ka sa salamin na nakita mo kung saan ang dumi sa mukha mo. Pagkatas umalis ka ron, nakalimutan mo na may dumi ka sa mukha. Kaya nga sabi rito, mga minamahal, kapag ikaw ay tagatupad na gumagawa, ikaw ay pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. Hindi ba gusto natin pagpapala? Ang problema, gusto natin ng pagpapala. Subalit, ay patuloy naman tayo lumalabag sa ating Panginoon. Kaya magkaroon tayo ng tinatawag natin, mga minamahal, na pag-iisip na ating pagpapasyahan na gawin natin ang pinakamagandang bagay ang magdesisyong sumunod sa ating Panginoon, mga minamahal. Dahil ang tunay na tagasunod ng Panginoon ay tagatupad ng kanyang kautusan. Ano ang panlima? Ang panlima, mga minamahal, napakaganda. Ang pagsunod sa kautusan ng Diyos ay patunay ng iyong napakaganda na relasyon sa Kanya. Ba ang ganda, mga minamahal, Ang sabi rito, obedience to God's law is a sign of our genuine relationship with God. Sapagkat kung ikaw ay kilala mo ang Diyos, pero hindi mo sinusunod ang kanyang mga utos, para dinadaya mo ang kanya, ang iyong sarili. Let us read 1 John chapter 2, verses 3 hanggang 5. Ganito ang ating mababasa. At sa ganito'y nalalaman natin na siya'y kilala natin kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. Talatang 3, sabi ganito. Tres pa yung kanina. Ang nagsasabing kilala ko siya, ngunit hindi tinutupad ang kanyang mga utos, ay sinungaling, at ang katotohanan ay wala sa kanya. Ayun. Ipinaalala dito sa atin, mga gili ko, mga taga-subaybay, kapag kilala mo ang Panginoon, dapat tagatupad ka ng kanyang kautusan, hindi tagalabag. Sapagkat pag may nagsabi pala na kilala ko ang Panginoon, ngunit hindi tinutupad ang kanyang mga utos, ang taong ito ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. So isa yan sa tinatawag nating palatandaan na mayroon kang magandang relasyon sa Diyos kapag ka sinusunod mo ang kanyang mga utos. Hindi lang basta kilala mo ang Panginoon, dapat mayroon kang magandang relasyon sa kanya. Sa aklat nga ng Juan 15:10, John 15 verse 10, kapag ikaw ay nanatili sa Panginoon, ganito ang ating mababasa. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, ay mananatili kayo sa aking pag-ibig, gaya ng aking pagtupad sa mga utos ng aking Ama, at ako'y nanatili sa kanyang pag-ibig. So dito, mga gili ko, mga taga-subaybay, ipinaalala sa atin, kapag pala tinutupad natin ang kautusan ng Panginoon, nanatili tayo sa pag-ibig niya, mga minamahal. Tandaan po natin yan, mga gili ko, mga taga-subaybay. At ang panghuli, wala na pala tayong oras, ang panghuli, sulat nyo na lang, ang pagsunod natin sa kautusan ng Panginoon, nagdadala sa atin ng kapayapaan at ng kaligayahan. Sapagkat sa Kawikaan 29:18, ang mga tumutupad sa utos ng Diyos ay maligaya siya, mga minamahal. Sino yung maligaya? Yung tumutupad sa kautusan ng ating Panginoon. Kaya huwag tayong magpadaya, mga gili ko, mga taga-subaybay. Ang Diyos hindi natin nadadaya. Kung ano yung itinanim, siyang ating aanihin, mga minamahal. Kung ano yung ipinunla, ano man ang iyong gagawin, ay pag magbibigay sulit ka sa ating mahal na Panginoon pagdating ng panahon, mga minamahal. Kaya ang tunay na tagasunod ng Panginoon, tumutupad sa kanyang kautusan. Mga gili ko, mga taga-subaybay, wala na tayong oras, ang bilis ng oras natin. Bago tayo dadako sa ating panalangin, makinig muna tayo ng isang magandang awitin at abang hinahanda ng ating technician ng isang magandang awitin sa lahat ng ating mga listeners sa radio.
Kung kayo may mga pagbati, mga katanungan, mga kahilingan sa pananalangin, ay maaari lamang nyo ipadala sa ating cellphone number 0965-445-1327. Narito po ang isang magandang awitin.

Tayo po ay dadako sa ating panalangin. Samahan niyo ako, mga minamahal. At tayo ay dudulog sa ating mahal na Panginoon. Tayo manalangin. Dakila at pagpala namin, Diyos, muli kaming lumalapit sa inyo, Panginoon. Patuloy na papuri at pagluwalhati ang aming pinapaabot sa inyo sapagkat napakabuti ninyo sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, sa inyong paggabay, sa karunungan at sa katotohanan at kaalamang aming na pakinggan sa umagang ito. Tulungan kami, Panginoon, na maging masunurin sa inyo bunga ng aming pag-ibig, ng aming tungkulin at ng aming pagkaligtas upang magkaroon kami ng tunay na kaligayahan sa aming at kapayapaan sa aming paglilingkod sa inyo. Amin dalangin, Panginoon, na patuloy nawa naging pakinabang ang aming napag-aralan at pagpapala sa amin pong mga taga-subaybay at bigyan ng puso ang bawat isa na maging masunurin sa inyo sapagkat ito ang inyong nais sa inyong mga anak, Panginoon. Basbasan po ninyo sila kasama ng kanilang buong pamilya. Sa mga oras na ito, Panginoon, patuloy naming inilalapit ang aming mga kaibigan. Unang-una, O Diyos, ay mga kaibigan namin na may mga karamdaman na patuloy, O Diyos, na nagpapagaling. Kayo po ang nakababatid at nakakaalam sa kanilang kalagayan. Hindi man namin sila mabanggit isa-isa. Subalit kayo, O Diyos, ang aming dakilang manggagamot, ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, na bago pa kami tumawag ay alam ninyo, Panginoon, ang aming mga kahilingan at dala. Kaya lumalapit kami sa inyo, Panginoon, naglalambing bilang inyong mga anak. Panginoon, kahabagan po ninyo at kaawaan ang bawat isa sa amin. Patuloy nawa, Panginoon, na ang inyong saklulo ng pagpapagaling ang kanilang maranasan. Patuloy nawa, Panginoon, dumampi ang inyong makapangyarihang mga kamay sa mga karamdaman ng aming mga kaibigan at mga kapatid na ito sapagkat alam namin sa inyo lamang magkaroon ng tunay na kagalingan sapagkat ikaw, O Diyos, ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. At sa inyo, Panginoon, ay walang imposible. Subalit, Panginoon, ang inyong banal na kalooban ang masunod sapagkat higit kayo nakababatid sa aming mga pangangailangan. Pagpalain nyo rin po ang mga kaibigan namin at mga kapatid na patuloy na naghahanda para sa kanilang exam. Narito po si Edsel John, gawin din po si Dolce Zara. Patuloy niwa sila, Panginoon, na pagpalain at patuloy, Panginoon, na patnubayan. Buksan ang kanilang isipan at lukuban ng kapangyarihan at ng karunungan ng banal na Espiritu, Panginoon. Pagpalain po ninyo ang lahat ng aming mga tagapakinig at manonood kasama ng aming mga mahal sa buhay. Patuloy namin itinatalaga, Panginoon, ang aming mga sarili sa inyo sa bumaghapon na ito sapagkat alam namin na sa inyong mga kamay merong kasiguruhan ang aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sa inyong walang sawang pagtugon at pagdinig sa aming mga dalangin. Salamat sa inyong dakilang pag-ibig. Salamat po sa inyong biyaya sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Sa pangalan po ng ating programang Salita ng Buhay sa EWR 89.1 FM Radio, kasama natin ang ating teknisya, kapatid na Andy Joaquin, and of course, ang ating station manager, Pastor Nerio Caranza. Ito ang aking may bahay, kasama ko palagi si Ate Dan. At ito lang po niya maglingkod kay Kristo, Pastor Jumel Sinala, nagsasabi, ang patuloy na pagpapala at pag-ingat ng Panginoon ang lagi nating maranasan at laging tatandaan kung si Kristo ang ating sandigan. Buhay natin may kasiguruhan. Maraming salamat at magandang umaga. Ingat!

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607.

ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasalong si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.

0: Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kaibigan, and welcome pong muli dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa, atid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Ako pa rin pong inyong lingkod, Ludolos Reyes Imperial, at magsama-sama po tayo sa isang oras ng talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating relasyon sa loob ng tahanan, pagpapabuti ng ating kalusugan, at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Binabati ko po lahat na naka-tune in sa atin ngayon sa AWR 89.1 FM, pati na rin po sa ating mga viewers sa Facebook and YouTube na Adventist World Radio Manila. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa. At kami nga po ay namimigay pa rin ng mga libreng aklat-aralin sa Biblia. Kung kayo po ay nagnanais sa makatanggap, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777 o di kaya naman sa 0968-853-6607 0968-853-6607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Sa hakbang sa kalusugan po, makakasama pa rin natin si Doc Blessy Varona, at ipagpapatuloy po natin ang ating paksang Fear Not. Ibigay po natin ang panahon kay Doc Blessy para sa bahaging hakbang sa kalusugan.
1: Grabe! Pataas ng pataas ang mga bilihin, ang mga tao natatakot na talaga bang patuloy patong tataas? Ang sweldo hindi tumataas. Pero alam nyo, ngayon merong message si Lord sa atin. Sabi sa Bible, "Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. I will help you. I will uphold you with my righteous hand." So, ang mundo hindi na pabuti. Ang mundo ay pa-worsen. Pero God has a very special message sa atin. Kasi itong fear not message ni God sa atin, this is the most repeated command in the Bible. Paulit-ulit niyang sinasabi, fear not. 365 times nga eh. Sabi daw sa Bible, nabilangin mo. So it's sufficient for one, fear not, sa isang araw. So fear not na naman, bukas matatakot na naman tayo, fear not. Bilihin, tumataas, mga sitwasyon hindi na nagiging mabuti, o nandito yung mga calamities, nakapaligid sa atin, ang gera nahan dyan. Pero ang sabi ni Lord, fear not. Okay? At bukod pa doon, maraming relationship na hindi umaayos, sabi ni Lord, fear not. Yung mga magulang natatakot kasi mga anak nila, ano ba ang kahihinatnan? Ano ba ang kalalakihan ng ating mga anak? So God has a message for us, fear not. Ngayon itong fear not sa Bible ay talagang, sabi nga, alam na alam ni Lord talaga ang na-experience natin eh. Yung takot na handito. Alam nyo, yung pag natatakot ka, yung parang talagang masama yung pakiramdam. Okay? Ang pangit talaga dito sa fear na to, talagang ang hindi maayos, no, dito sa fear, ay yun bang ang fear ay talagang naaapektuhan ang physical health natin, psychological health natin affected, and mental health, okay, even our relationship naaapektuhan ng pagkatakot. Alam nyo, ang fear matindi to eh, kasi ginagawa niya yung talagang ikababagsak natin. Okay, number one, fear deceives you, no? Niloloko tayo ng fear. Fear exaggerate things. Okay? Pinapa-exaggerate ng fear yung mga bagay-bagay. At yung fear talagang pag nag-magnify yan, yan ang magsisiklab sa ating kabuhayan, sa ating buong pagkatao. Okay? So ulitin ko ha, fear exaggerates things, fear paralyzes us, fear deceives us. Tatlo, no? So again, I'm sure marami kayong kwento na talagang mag-uugma dito sa nagpa-paralyze ang fear, nagde-deceive, and then it exaggerates things. Alam nyo ba, ako, hindi ako lecturer eh. May kwento ako sa inyo. Hindi ako lecturer, no. Lumaki ako na simple province girl, mahiyain, no. Meron akong kapatid, sobrang magaling, sobrang matalino. Alam nyo kung ano siya? Hindi nag-aaral, perfect ang exam. Magaling, meron siyang photographic mind. Siguro meron talaga siyang style ng... Ako medyo aral ng aral, B student, okay? Pero alam niyo, dumating ako sa punto na hindi ako stage person. Hanggang hindi ko kayang mag-lecture, hindi ko nga kayang humarap sa mga tao, humawak ng microphone, hindi ko kaya yan. Pero isang araw, no, dietitian na ako nito, ito mga ano to, 1989, okay? Dietitian na ako. And then, sabi ng boss ko, Blessy, speaker ka. Kasi wala yung magaling na speaker, nagpunta sa Amerika. Speaker ka. Sabi ko, no ma'am, hindi ko kaya to. Mahirap para sa akin to. Hindi ko kakayanin. Kasi takot ako sa microphone. Takot ako sa stage. Takot ako sa public. Hindi ko kayang tumayo. Okay. So, sabi niya, Blessy, pero alam mo, may reward. Sabi ko, ma'am, ano po yung reward? Sabi niya, mag-speaker ka sa 20 na secretaries. Tapos, paghandaan mo lang 30 minutes talk, pero may reward ako sa'yo, sabi niya. Sabi ko, ma'am, ano po yung reward? Sabi niya, 2 months mong gagawin yung mastery ng lecture mo. All you have to do is mag-time in ka dito sa hospital, tapos umuwi ka sa inyo, mag-breastfeeding ka sa anak mo. During that time, may newborn baby ako. Mag-breastfeeding ka sa anak mo, 2 months, ganyan lang ang gawin mo. Mag-report ka saglit sa hospital, uwi ka sa bahay mo, tapos mag-practice ka na ng talk mo. Ah, I was so interested doon sa reward. Hindi ko gusto yung talk. Hindi ko gusto mag-speaker. Ayoko mag-lecture. Pero ang gusto ko yung reward kasi para akong may 2 months na malapit lang yung bahay namin sa hospital. So, walking distance. So, makakapag-alaga ako sa anak ko na newborn. Ma-extend ko yung breastfeeding ko. Tinanggap ko yung invitation. After 2 months, sabi ng boss ko, nakuha ko na yung reward ko ha. After 2 months, sabi ng boss ko, Blessy, dumami, naging 50 people. Ma'am, sabi mo, 20 lang po na secretaries. Alam mo po na hindi ako speaker. Sabi niya, mag-practice ka pa. Bibigyan pa kita ng another 2 weeks. At saka huwag kang mag-alala, yung dumagdag na 30 mga accountants, walang alam sa nutrition yun, di ba? Ang mga secretaries, wala ding alam sa vegetarian. Vegetarian pa naman yung topic, alam na alam mo yan. Walang alam sila, kaya kaya mo. Sige, gawin ulit natin yung reward mo. Additional 2 weeks. So, ganun ang ginawa ko. Tinanggap ko yung reward ko, nagpa-practice ako, magbasa lang ng script na 30 minutes talk. Sabi niya, hindi mo naman kailangang memorize yung script mo. Pag paturo ka dyan sa asawa mo, tapos gabin mo, basahin mo lang. And then 30 minutes tapos na yun. Imaginein mo, 2.5 months yung reward sa'yo. Okay? Para lang gawin mo itong assignment na to. So, tinanggap ko siya. Alam niyo, a day before the seminar, sabi ng boss ko, Blessy, sorry ha. Sabi ko, ma'am, bakit po? Sabi niya, kasi dumami ng 100. Naku, yung fear ko talaga, grabe. Grabe na yung fear ko. Ma'am, ba't 100? Huwag kang mag-alala, mga wala namang alam siguro yan sa nutrition. Tsaka na-memorize mo na. Sige, bukas naman na yan. Sabi niya, kaya mo na yan. Alam niyo, yung asawa ko, kinabahan din. Natakot din. Kasi baka nga talagang mahimatay ako doon sa seminar. Nagpunta kami sa Rustans. Meron pa kaming may Harrison Plaza dyan. Tapos punta kaming Rustans. Binilihan niya ako ng puting damit. Tapos maragandang lace na mga flower na red doon sa laylayan ng damit ko. Tsaka heels na mataas, kulay pula. Sabi ng asawa ko, Blessy ha, titingin ka lang sa lace at tsaka sa sapatos. Huwag kang titingin sa audience ha. Kasi baka marami yung 100. And so I was wearing the white dress with red flowers ng mga lace sa ilalim, sa laylayan ng damit ko, with red shoes. Alam nyo, pagdating namin sa seminar hall, it was the first wellness convention in the Philippines. 600 people, malaking auditorium, hindi na gumagana ang lace at saka ang sapatos. Feeling ko hindi na ako makatayo. Kasi fear paralyzes. Okay? Grabe yung takot ko talaga. Alam niyo anong ginawa ng husband ko? Ang ginawa ng husband ko, tinawag niya yung nanay at tatay ko, yung nanay at tatay niya. So lima sila nagpe-prayer band doon sa kanto ng auditorium. It was a big like theater-like auditorium. Tapos nag-lecture ako sa 600 participants. And they are not nurses and accountants. They are medical people, doctors and medical people. Sabi ko, wow. Para ako talagang gusto kong mawala. Alam niyo yon yung feeling na gusto mong mag-disappear na lang. Yung para kang bula na nawala na lang. And I was really so afraid. That was my first speaking engagement. Pero ang sabi ni Lord, fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. Ang hirap tumayo. No, ang hirap tumayo nung panahon na yon. Kasi talagang walang lakas yung mga tuhod. Tapos yung puso ko parang lalabas yung pagkatibok niya. Tumitibok yung puso ko na. Siguro yung mga hormones ko talaga naganahan. Pero I was able to finish the talk by God's grace, no? Alam ko may nagpe-pray sa aking 5 tao na doon sa sulok ng isang corner doon ng conference. Nakikita ko sila nakatayo, nagpe-prayer band talaga. And then, naging successful yung first speaking engagement ko. And that was the first kaba, no? Fear exaggerating. Alam mo yung sobrang takot mo na parang talagang gusto mo nga mawala eh. Okay? Fear talagang paralyzes you. Hindi ka makatayo. Okay? Pero alam mo, itong verse na to, this helped me a lot. Sabi ni Lord, I will strengthen you. I will uphold you. Okay? I will help you. Don't worry. Alam mo, yung 30 minutes na lecture, ang feeling ko, ang haba-haba ng panahon, kailan to matatapos, ganun yung feeling. Pero alam nyo, sabi ni Lord, I will strengthen you. Hindi pala importante yung 30 minutes. What I mean, yung 30 minutes na yun ang naging foundation na hanggang ngayon tinutulungan ako ni Lord na tumayo ang mga tuhod ko sa mga seminar. Yung kaba, naubos yung pagdibok ng puso. So alam nyo, fear paralyzes us, no? Fear deceives us. Fear exaggerates things. Kaya makinig tayo talaga sa kanya. Fear not, sabi ni Lord. And I believe na itong Bible verse na to, this is applicable not just doon sa lecture ko, no? But this is applicable in all aspects of our life. Lahat ng anghel ng buhay natin, ng pamumuhay natin, applicable tong fear not. Kasi natatakot tayo eh. No? Minsan nga, ginapangan ako ng, naglilinis kami doon sa probinsya, ginapangan ako ng toko na ganyang kalaki dito, pag ganun, ay naku po, feeling ko crocodile. Kasi nga, fear exaggerate things. So tandaan po natin to na kalaban natin ang fear. Bakit? Kasi ang fear, siya yung ayaw ni Lord na i-focus natin. No? Pag finocus natin yung fear, ay nako, doon tayo lang talaga magkakaroon ng attention, no? Malaking attention. So again, yung fear, mararanasan natin yan. Eh. Minsan, meron kang butterfly sa stomach. Minsan, parang feeling mo, nasusuka ka na. O kaya, minsan, lost of appetite ka, may diarrhea, yung iba, may constipation. Tapos, nawawala yung concentration mo, yung poor decision making nahandoon, yung panic thinking nahandoon, yung memory problems nahandoon. Kaya, gusto na ni Lord talagang lumapit talaga tayo sa kanya. Parati nating alalahanin tong verse na to. And the moment we started listening, napakalakas ng boses ni Lord na sinasabing, fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. I will uphold you. Okay? Wow! And then, pagka alam natin to, ang kailangan ni Lord, gusto niya magkaroon ng relationship sa kanya. Kaya, alam nyo, and pag ito yung ating ginagawa ng madalas, I believe na magiging sobrang maligaya tayo. And we can celebrate, no? Sabi ko nga yung celebration na napanagumpayan, no? Napanagumpayan mo yung takot mo. And may reward. Alam nyo, hindi yung 2.5 months ang rewards para sa akin, ano, na 2.5 months extra time, ilang daling job. Pero ang reward sa akin, binigyan ako ni Lord ng talino, ng lakas, ng loob, ng ideas, ng mga wisdom, no? Na patuloy pa rin akong nagle-lecture hanggang ngayon. Imagine, that experience happened in 19 1989. Okay? So, 1989, ilang taon na yan? Okay? More than 37 years. Okay? So, again, itong mga bagay-bagay na to, ito yung mga nakakatuwa na bulay-bulayin natin yung goodness ng Diyos sa atin. Kasi kahit din na ang kadoon sa mahirap na situation na sobrang natakot ka, pero ngayon meron ka ding lakas na galing sa Kanya. Okay? Dahil naranasan mo na kinuha yung righteous hand niya kasama mo, no, niyakap ka ng tamang aruga, no, tamang pag-aalaga sa atin. And I believe yung training na yan na naranasan ko, that was a very good investment sa buhay ko. At this experience, I believe na marami, thousands of people ang napagpala dahil napanagumpayan ko yung fear na yun. So I believe na kayo din may mga experiences na ganyan. Ipagkalat natin, i-share natin sa ibang tao. Kasi the moment pinapagsabi mo yan, and then God will really multiply the blessing sa atin. But of course, sabi nga, let our light so shine before men that they may see our good works. Pero wait ha, so that we can glorify our Father which is in heaven. Yung mga good works, good experiences natin, yung mga good challenges natin na napanagumpayan natin, these are very, very good. Pero I hope and pray na ito will glorify our Father which is in heaven. Para sa Kanya. Ang lahat ng papuri ay para sa Kanya. Ang lahat ng credit sa Kanya, no? Kasi siya yung nag-strengthen sa atin, siya yung nag-uphold sa atin, and then siya yung talagang tumulong, siya yung nagbigay ng lakas, siya nagbigay ng hininga, siya nagbigay ng lahat-lahat na meron tayo ngayon. So I hope and pray, let's celebrate, no? Kahit nandiyan ang fear, pag napanagumpayan natin yan, wow, successful tayo. And the success is, again, overflowing, no? The moment na i-celebrate natin yan, parati tayong grateful sa pangyayari na hindi maganda pero naging maayos, no? Nakakatakot pero nagtiwala tayo sa Panginoon. Talagang sobrang nakakakaba pero tayo ay nakaranas ng gabay ng Panginoon, ng lakas mula sa Kanya. Celebrate natin to. Kasi the moment isa-celebrate natin, the moment ipagkalat natin, ipamahagi natin, i-share natin sa mga ibang tao din na nawawala ng lakas ng loob, and God will actually be happy kasi dumadami ang magtitiwala sa Kanya. So, Isaiah 41 verse 10 po. Memorize natin to. So, God bless you and have a good day.
0: Thank you so much po, Doc Blessy. So, ayan na nga po, no, ang bilihin po ay tumataas, ang kalamidad po na nangyayari sa bansa natin, ang gera sa ibang bansa. So, talaga napakarami pong nangyayari, hindi lang dito sa atin, kundi sa buong mundo. Pero ang maganda pong paalala sa atin ng Panginoon ay huwag tayong matakot. Ito na nga po yung fear, ang sinasabi kanina, no? Fear exaggerates things, fear paralyzes us, fear deceives us. Alam ko po marami tayong bagay na kinakatakutan, mga pinangangambahan, like for example nga yung sinabi ni Doc, no, na akala niya hindi niya magagawa yung pag-speak niya, but God grant her wisdom para po magawa yung speaking engagement niya. Kaya ayan po ang paalala sa atin ng Panginoon para sa atin po lahat, ano, fear not, for I am with you. God's grace is sufficient for each and every one of us. Kaya naman mga kaibigan, huwag tayong matakot. Kung kayo pa may mga katanungan o nagnanais na mag-Bible study o di kaya naman gusto niyo po ng mga libreng aklat aralin sa Biblia, ay maaari po kayong tumawag o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-853-6607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, i-search lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, bago po tayo magpatuloy sa ikalawang bahagi ng ating programa, tayo po muna ay makarinig ng isang awitin.

0: Maraming maraming salamat po sa napakagandang mensahe ng awit at tayo nga po'y dumako na sa ating pag-aaral ng Biblia. Bago po umakyat sa langit, iniwan ni Jesus ang kanyang mga alagad ng isang malinaw na misyon, maging kanyang mga saksi sa lahat ng tao. Hindi po niya sinabi na maging saksi lamang sa mga taong katulad niya, sa kanilang sariling lahi o sa mga madaling abutin. Ang utos po ay para sa lahat, anumang lahi, wika, kultura, katayuan sa buhay o paniniwala. Ang salita pong saksi ay nangangahulugang isang taong nagpapatotoo tungkol sa kanyang nakita, narinig at personal na naranasan. Bilang mga Kristiyano, tayo po itinatawag na ipahayag hindi lamang ang nalalaman natin tungkol kay Jesus, kundi ang ating naranasan sa kanyang biyaya at pagliligtas. Ang mga aklat po ng mga gawa ay kwento kung paano lumawak ang ebanghelyo mula sa isang maliit na grupo ng mga alagad sa Jerusalem hanggang sa iba't ibang bansa. Ipinapakita po nito na ang puso ng Diyos ay para sa lahat ng tao at ang bawat mananampalataya ay bahagi sa misyong ito. Ngayon po ang atin pong tatalakayin ay pinamagatang The Witness to All. Ibigay po natin ang panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pa't sa araw-araw kanyang pinaparanas ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating serye na may kinalaman sa aklat ng mga gawa. Kaibigan, ang aklat ng mga gawa, ito ang nagbibigay ng mga katotohanan kung ano ang nangyari sa iglesia mula noong lisanin ng Panginoon ang sanlibutan na physical at pagkatapos ngayon ang balinespirito ay siyang pumatnubay sa mga anak niya o sa mga nagbibigay ng pabalita na dala ang mabuting balita ng ating Panginoon ay pumili ng 12. Subalit ang isa ay hindi nanatili sa 12, pinalitan siya. At ang mga 12 ito ay naging mga lingkod ng Diyos. Ang sabi nga, they turned the world upside down. Subalit kaibigan, ang isang malaking pangyayari pa sa Kristyanismo na noong ang isa sa pinaka masidhing naguusig sa bayan ng Diyos, kaibigan, siya ay naging mabisang hasidlan ng katotohanan at ginamit siya ng Diyos upang siya ang magbigay ng pabalita sa maraming mga tao. Hindi lamang sa mga Hudyo, hindi lamang sa mga Hentil, kundi pa naman sa mga prominenteng mga tao, mga hari sa panahon nang siya ay ginamit ng Diyos, kaibigan, at lumaganap ang ebanghelyo ng ating Panginoon. At ang aklat ng gawa, kaibigan, kung ating papansinin, mahigit kalahati sa mga pangyayaring ito ay may kinalaman sa lingkod ng Diyos na si Saulo. At ayon sa ating banal na kasulatan sa mga gawa 13:9, subalit si Saulo na tinatawag ding Pablo na puspos ng Espiritu'y Santo ay tumitig sa kanya ng mabuti. Kaibigan, si Saulo na tinatawag ding Pablo ay naging apostol ng ating Panginoon. Nanupat sa kanyang karunungan, sa kanyang background na dati-rati ginagamit upang labanan ng Kristyanismo, ngayon ay ginamit ng Diyos upang siya ngayon ang isa sa prominenteng alagad ng Panginoon na nagbibigay ng mabuting balita sa maraming mga tao. Ang sabi nga ng ating Biblia ay ganito, na noong si Esteban ay naging martir, sa 7:58 ganito ang sabi ng Biblia, siya'y kanilang kinaladkad sa labas ng lungsod at pinagbabato at inilagay ng mga saksi ang kanilang mga damit sa paanan ng isang binata na ang pangalan ay Saulo, na naging Pablo. Kaya nga, siya ay isang instrumento sa pagkamatay ng unang martir, at ang lalaking ito, kaibigan, ay naging masidhing alagad ng ating Panginoon. Ang sabi pa ng ating Biblia ay ganito, itong si Saulo sa kapitulo 8, versikulo 1, si Saulo ay sumang-ayon sa pagpatay sa kanya. Yung kanya, walang iba kundi si Esteban. Sumang-ayon siya. Kaya nga, ang kanyang ginagawa sa kanyang pakiwari, sa kanyang paniniwala, ito ay nagbibigay ng kaligayahan, ng kasiyahan sa Diyos. Subalit, ang pagpatay sa maraming mga Kristiyano, siyang instrumento, kaibigan, sa halip na noong siya ay dating mamatay tao, dati siyang kalaban ng iglesia, nung tawagin siya ng ating Panginoon, siya ngayon ay naging mabisang sidlan ng katotohanan. Sinasabi ng ating Biblia, kaibigan, noong nakatagpo ang ating Panginoon, ayon sa kapitulo 9 ng Aklat ng Gawa, ating simulan sa versikulo 1, samantalang si Saulo na may masidhing pagbabanta ng kamatayan laban sa mga alagad ng Panginoon ay pumunta sa pinakapunong pare, humingi siya ng sa pinakapunong pare ng mga sulat para sa mga sinagoga sa Damasco upang kung siya'y makatagpo ng sinumang kabilang sa daan, mga lalaki o mga babae, ay dadalhin niya silang nakagapos sa Jerusalem. At sa kanyang paglalakbay, dumating siya sa malapit sa Damasco, biglang kumislap sa palibot niya ang isang liwanag mula sa langit, bumagsak siya sa lupa at nakarinig ng isang tinig na sa kanya'y nagsasabi, "Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig?" Sinabi niya, "Sino ka, Panginoon?" At siya'y sumagot, "Akong si Jesus na iyong inuusig. Tumindig ka at pumasok sa lunsod at sasabihin sa iyo ang dapat mong gawin." Kaibigan, yun ngayon ang pagkatawag ng lalaking ito mula sa isang lalaking pumapatay sa mga Kristiyano. Siya ngayon ang isang sisidlan ng katotohanan na gagamitin ng ating Panginoon. Sa 7, ang mga taong naglalakbay na kasama niya ay hindi makapagsalita sapagkat naririnig nila ang tinig ngunit walang nakikitang sinuman. Tumindig si Saulo mula sa lupa at pagmulat ng kanyang mga mata ay wala siyang makita kaya't kanilang inakay siya sa kamay at ipinasok siya sa Damasco. Sa loob ng 3 araw siya'y walang paningin at hindi kumain ni uminom man. Noon ay may isang alagad sa Damasco na ang pangalan ay Ananias. Sinabi sa kanya ng Panginoon sa isang pangitain, "Ananias." At sinabi niya, "Narito ako, Panginoon." Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Tumindig ka at pumunta sa lansangan tinatawag na Tuwid. Ipagtanong mo sa bahay ni Judas ang isang lalaking taga Tarso na ang pangalan ay Saulo. Sa sandaling ito'y nanalangin siya." At nakita niya sa pangitain ng isang lalaki ang pangalan ay Ananias na pumapasok at ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanya upang muli siyang tanggapin ang kanyang paningin. Kaya nga, kaibigan, ito ngayon ang pangyayari sa kanyang buhay nung una si Ananias ay tumatanggi. Subalit, ang Diyos ay ginamit siya para yung lingkod ng Diyos na wala ng paningin ay magkakaroon ng paningin. Kaya ang sabi sa atin, ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, "Pumunta ka sapagkat siya'y isang kasangkapang pinili ko upang dalhin ang aking pangalan sa lahat ng mga Hentil at ng mga hari at mga anak ni Israel. Kaibigan, pinili ng Diyos ang isang persecutor at binago ng Panginoon at siya'y naging champion na isang witness o saksi ng Panginoon sa katotohanan. Kaibigan, ang unang bahagi ng pag-aaral na ito, Paul would be a chosen witness. Si Pablo ay pinili ng Diyos, dati siyang persecutor, ngayon siya ang nagdadala ng pabalita sa maraming mga tao. At sa kanyang pagkapili, kaibigan, naging maliwanag sa kanyang isipan kung ano ang kanyang magiging karanasan samantalang siya ay isang lingkod ng ating Panginoon. Ito yung kanyang isang karanasan, kaibigan, na sinasabi ng ating Biblia. Dati-dati siya ang naguutos na batuin ang mga Kristiyano, ipabilanggo o kaya patayin. Ngayon, sa halip na siya ang nagiging nagbibigay ng ganong klaseng kalagayan, siya ngayon ang nagiging biktima, kaibigan. Ano sabi sa 2 Korinto 11:23-27? Sila ba'y mga ministro ni Kristo? Ako'y nagsasalita na parang isang baliw. Lalo pa ako na mas maraming pagpapagal, mas maraming pagkabilanggo, nang di mabilang na bugbog at malimit na mabingit sa kamatayan. Sa mga Hudyo ay 5 ulit akong tumanggap ng 40 hagupit, kulang ng 1. 3 ulit na ako'y hinampas ng mga pamalo, minsan ako'y pinagbabato. 3 ulit na akong nawasakan ng barko, 1 araw at 1 gabi ako'y nasa laot. Iyong pansinin, kaibigan, sabi, minsan akong pinagbabato. Noong pinagbabato si Esteban hanggang sa mamatay, siyang nagbigay ng go signal, kaibigan. Pero ngayon, siya ang binabato. Na madalas na paglalakbay nasa panganib sa mga ilog, panganib sa mga magnanakaw, panganib sa aking mga kababayan, panganib sa mga Hentil, panganib sa lunsod, panganib sa mga ilang, panganib sa dagat, panganib kasama ng mga huwad na kapatid. Sa pagpapagal at hirap, sa mga pagpupuyat, sa gutom at uhaw, madalas na walang pagkain, giniginaw at hubad. Kaya nga, yung kanyang pagkasabing ganon sa kanyang karanasan, tila baga sukdulan na bilang isang witness ng Panginoon ang kanyang mahirap na karanasan. Kaya nga, kaibigan, ang sabi pa na siya ay naging instrumento noong batuhin si Esteban, ngayon siya ang binabato. At kanyang dinadala ang pabalita tungkol sa ating Panginoon na nabayubay sa krus. Ang sabi sa 1 Korinto 2:2, sapagkat aking pinasyang walang anumang malaman sa gitna ninyo, maliban na si Jesucristo at siya na ipinako sa krus. Itong yung kanyang pabalita, nakasentro sa ating Panginoong Jesus. Nung tawagin ng Panginoon siya, siya'y tumugon, kaibigan. Kaya ngayon, si Pablo na isang saksi ng ating Panginoon, nagdurusa ngayon alang-alang sa kanyang paniniwala sa ating Panginoon. Ang pangalawang bahagi ng pag-aaral na ito, kaibigan, Paul would witness to Gentiles and government. Anong sabi, kaibigan, sa 9, versikulo 15, ganito ang ating mababasa. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, pumunta ka sapagkat siya'y isang kasangkapang pinili ko upang dalhin ang aking pangalan sa harap ng mga Hentil at ang mga hari at ng mga anak ni Israel. Kaya si Apostol Pablo, tinagurian siyang witness for all. Hindi lamang sa mga Hudyo, kundi pa naman pati sa mga Hentil at sa mga pinuno siya ang nagdadala ng pabalita para sa ating Panginoon. Kaibigan, yung kanyang naging mga karanasan na noong siya ay naghihirap, bali wala sa kanya ang paghihirap na yon. Ang sabi pa nga sa aklat ng mga gawa, sa pagpapagal at hirap, sa mga pagkupuyat, sa gutom at uhaw, madalas na walang pagkain, giniginaw at hubad. Kaya nga ang sinasabi niya sa ibang bahagi ng banal na kasulatan, para sa kanya ang kamatayan nangangulugan, ito ay isang gain. At maging sa kanya ngayong pamumuhay na bilang alagad ng ating Panginoon, ito ay isang pagpapala sa kanya. Para sa kanya to live is Christ. At ang sabi niya sa ibang bahagi ng Biblia, ako'y napakong kasama ni Kristo, hindi na ako nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Kaibigan, yan ang alagad ng ating Panginoon. Nanapat sa kanyang pamumuhay sa araw-araw, kanyang binabanggit, kaibigan, ang sinasabing si Kristo na pinako sa krus na matay, subalit muling nabuhay at ito yung laman ng kanyang preaching o pangangaral sa iba. Katunayan sa mga aklat sa Bagong Tipan na 27, ang lahat ng mga aklat sa Bagong Tipan, 14 sa mga ito ang sumulat si Apostol Pablo. Nanapat kanyang pinasimulan, kaibigan, ang pagsulat sa Roma. Pagkatapos kanyang sinulat, kaibigan, ang uno at pangalawang sulat niya sa taga-Korinto. At pagkatapos kanyang sinulat yung aklat ng Galacia, kanyang sinulat ang aklat ng Epeso, yung Pilipos, yung Colossus, kaibigan, at pagkatapos yung una at pangalawang Timoteo. At pagkatapos kanyang sinulat din, kaibigan, yung una at pangalawang aklat na sulat sa taga-Thessalonica. Kanyang sinulat yung address kay Philemon, kay Tito, kaibigan, at siya rin ang sumulat ng aklat ng Hebreo, kaibigan. At ang laman ng kanyang sulat ay yung justification by faith. Yung sinasabing ikaw ay maging ganap, matuwid sa harap ng Diyos, patatawarin ka ng Diyos sa pamamagitan ng pagtanggap kay Kristo na isap sa pananampalataya. Kaibigan, ang kanyang theme sa kanyang pagsulat, na ang mga sulat na ito ay pinapadala sa mga iglesia, na bagamat hindi siya presente sa physical sa mga iglesia ito, kaibigan, sapagkat madalas siya'y nabibilanggo. Kaibigan, pagka binasa ngayon ang kanyang mga sulat, ang mga ito ang nagpapatibay sa pananampalataya ng mga kapatid sa iba't ibang lugar, kaibigan. Kaya nga, ang sabi ng ating Biblia sa 9:15, ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, pumunta ka sapagkat siya'y kasangkapang pinili ko. Ito yung sinabi ng Panginoon kay Ananias, sapagkat nangangamba si Ananias, sapagkat alam niya si Pablo ay isang lalaki na inuusig ang mga mananampalataya sa maraming mga lugar. Ngayon ang sabi ng Panginoon, pumunta ka sapagkat akin siyang piniling tisidlan upang ipangaral ang ebanghelyo sa mga hentil, sa mga hari at sa mga anak ni Israel. Kaibigan, napakabuti ng ating Diyos. At ang lalaking ito, wala siya ngayong takot na kanyang sabihin ang katotohanan. Siya naging saksi kay Felix, kay Festus, ayon sa aklat ng Gawa, Kapitulo 24 at 25, na kung papaano siya ngayon ay nagbigay ng ulat at ng babala sa mga haring ito, hindi masabi na mga taong ito na sila'y nalungkulan sa gobyerno na hindi alam ang katotohanan. Kaibigan, ang ating Panginoon ay hindi namimili ng mga tao na may kinalaman sa kaligtasan. Kapag ka ang isang tao ay nahatulan dahilan sa kung ano ang kanyang naging buhay, kaibigan, wala siya ngayong maaring masabi, hindi ko alam yan. Kaya nga, ang lalaking ito na si Saulo, naging Pablo, ay pinili ng Panginoon upang siya maging saksi sa iba't ibang mga lugar at gayon din sa iba't ibang mga tao. Meron pang sinasabi ayon sa Aklat ng Gawa 25 at 26, siya ay naging saksi kay Haring Agripa. Nanupat sa kanyang pagsaksi, kaibigan, ito yung sabi ng ating banal na kasulatan sa pangatlong bahagi nito ng ating pag-aaral. Sa Gawa 20 at 31, hindi ko ipinagkait na ipahayag sa inyo ang anumang bagay na kapakipakinabang at hayag na nagtuturo sa inyo at sa mga bahay-bahay na nagpapatotoo sa mga Hudyo at gayon din sa mga Grego tungkol sa pagkisisi tungo sa Diyos at pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. 22. At ngayon bilang bihag sa Espiritu ay patungo ako sa Jerusalem at hindi nalalaman ng mga bagay na mangyayari sa akin doon, maliban na ang Espiritu Santo ay nagpapatotoo sa akin sa bawat lungsod na sinasabing ang mga tanikala at ang kapighatian at naghihintay sa akin. 24. Ngunit hindi ko ituturing ang aking buhay na mahalaga sa aking sarili upang maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Jesus na magpapatotoo sa magandang balita ng biyaya ng Diyos. 25. At ngayon, nalalaman ko na kayong lahat na aking nilibot na pinapangaralan ng kaharian ay hindi na muling makikita pa ang aking mukha. Kaya ang pinatotohanan ko sa inyo sa araw na ito na ako'y walang pananagutan sa dugo ng sino man sa inyo. Sapagkat hindi ko ipinagkait na ipahayag sa inyo ang buong kapasyahan ng Diyos. Kaibigan, yun ang sinabi ng lingkod ng ating Panginoon. At pagkatapos ang sabi pa nga sa 28, ingatan ninyo ang inyong sarili at ng buong kawan. Sa kanila'y nilalang kayo ng Espiritu Santo na mga taga-pangasiwa upang pangalagaan ninyo ang Iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Kaibigan, ito yung kanyang sinasabi sa mga kapatid bago siya patayin at bago siya nabilanggo, kaibigan, ay gayon na lamang ang kanyang kapasyahan na ipakita sa mga kapatid. Maging nasa bilangguan siya na kanyang sinasabi na siya ay walang ipinagkait ng anuman. At si Pablo, bagamat siya po ay nabuhay ng gayon na lamang na pinag-uusig, hindi po siya ang nagbago ng sabat ng Panginoon. Hindi po ang mga alagad. Katunayan sinasabi ng ating Biblia na si Pablo sa Gawa 17:2-3, at si Pablo ay pumasok ayon sa kanyang kaugalian at sa loob ng 3 sabat ay nangatuwiran sa kanila mula sa mga kasulatan na ipinapaliwanag at pinapatunayan na kailangan magdusa ang Kristo at muling mabuhay mula sa mga patay, at sinabi, itong Jesus na aking pinangangaral sa inyo ay siya ang Kristo. Kaya nga, mahal na kapatid at mga kaibigan, ang lingkod ng Diyos na ito, Paul the witness to all, hindi siya ngayon nangimi na kanyang sabihin ang katotohanan. At sa katapusan ng kanyang buhay, kaibigan, samantalang siya'y nagpunta sa Roma, nabilanggo siya doon, naging witness siya sa emperor ng Rome. Subalit, ayon sa kasaysayan, sa panahon ni Emperor Nero, si Paul ay pinugutan ng ulo. Subalit, kaibigan, napakaganda ang kanyang binabanggit. Ang wika niya nung sumulat siya kay Timoteo, "I have fought the good fight of faith," ang sabi niya. Siyang wika ay naging isang alagad ng Panginoon. "I have fought the good fight." Ang sabi sa 2 Timoteo 4, ito yung sulat niya kay Timoteo 7 at 8. "Nakipaglaban ako ng mabuting pakikipaglaban. Natapos ko ang aking takbuhin. Iningatan ko ang pananampalataya. Kaya't mula ngayon ay nakalaan na sa akin ang putong ng katuwiran na ibinigay sa akin ng Panginoon tapat na hukom sa araw na iyon, at hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga nagahayag sa kanyang pagpapakita." Ang sabi niya, "I have fought a good fight." Si Apostol Pablo na sumulat ng 14 na maklat sa Biblia, ginamit siya ng ating Panginoon upang siya'y isang mabisang sidlan ng katotohanan. Bago tayo magtatapos sa pag-aaral na ito, nais kong basahin, kaibigan, ang sinasabi ng ating Panginoon sa Marcos 11:22-24. "At sumagot si Jesus sa kanila, 'Magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, nang sino mang magsabi sa bundok na ito, mabunot ka at mapatapon ka sa dagat, at hindi nag-aalinlangan sa kanyang puso, kundi naniniwala na mangyayari ang kanyang sinabi, ay mangyayari nga iyon sa kanya. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng bagay na iyong idalangin at hingin, paniwalaan ninyong tinanggap na ninyo, at iyon ay mapapa sa inyo." Tayo'y manalangin. Dakila at mapagpala po namin, Diyos, marami pong salamat sa inyong lingkod na inyong ginamit. Salamat po, O Diyos, meron kaming Panginoon na nabayubay sa krus upang kami ay iligtas sa kasalanan. Marami pong salamat, Panginoon, sa gabay po ninyo kay Apostol Pablo na isang mabisang isidlan ng katotohanan. Dakilan, Diyos, kung paano ginamit ang inyong lingkod na ito. Gamitin po ang bawat sa amin, ipagkalawang pabalita ng kaligtasan sa maraming mga tao. Tulungan po kami, Panginoon, maipahayag namin ang aming Panginoong Jesus na nabayubay sa krus na matay, muling nabuhay. Siya'y nagpunta sa langit, subalit siya'y muling darating. Pagpalain po ang bawat sa amin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Kaibigan, pagpalain kanawa ng ating mahal na Diyos.
0: Maraming salamat po, Pastor Romy. Ang misyon po ng Iglesia ay hindi natatapos sa loob ng gusali ng simbahan. Tinatawag po tayo ni Jesus upang maging kanyang mga saksi sa ating tahanan, komunidad, bansa at hanggang sa dulo ng mundo. Ang pagiging saksi po ay hindi lamang pagsasalita tungkol kay Kristo.

0: reflection o di kaya naman nagnanais po kayo na mag-Bible study, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, muli po maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa. Magkita-kita po ulit tayo bukas, same time, same station, dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Bukas pong muli.
1: Ito ang Tinig ng Pag-asa. Isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating, at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

Magandang umaga po ang ipinapaabot ng inyo pong lingkod sa bawat isa, opo sa ating lahat, na patuloy na tuwing umaga tayo umuupo sa paanan ng atin pong Panginoon. Sana po ay nasa mabuting kalagayan, nasa magandang pangangatawan po tayo at nasa isang kaisipan na kung saan handa po muli tayong makinig sa tinig ng banal na Espiritu samantalang tayo po ay ginagabayan sa atin pong pag-aaral ng kanyang banal na salita ngayon umaga. Kaya nga't samantalang kayo po ay nariyan, tayo pong lahat ay yumuko at sama-samang manalangin. Minamahal po naming Diyos, maraming salamat po sa buhay, lakas at malusog na pangangatawan ninyong ipinagkaloob. Salamat po Panginoon sapagkat muli po namin itatalaga ang aming sarili sa inyo at uupo sa inyong paanan upang makapakinig muli kami ng pabalita galing sa langit. Ipagkaloob nga po ninyo sa amin ang pag-unawa at pagtanggap sa inyong kalooban alang-alang sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang bunga ng banal na Espiritu, ito ho ang palatandaan ng spiritual maturity ng isang sumusunod sa atin pong Panginoon. Kapag sinabing spiritual maturity, hindi po pinag-uusapan dito sa kung gaano na tayo katagal sa pananampalataya. Ang spiritual maturity ay kung gaano kalalim ang ating paglakad araw-araw nakasama ang ating Panginoon. Ang spiritual maturity ay sa kung papaano tayo laging nakikipag-ugnay sa ating Panginoon araw-araw. So yan po ang hangarin at nais makita ng langit sa buhay ng bawat mananampalataya. Alam po ninyo ang bunga ng banal na Espiritu ay kusang lumalabas yan sa atin pong buhay bilang mga mananampalataya kung lagi po natin papahintulutan ang banal na Espiritu na siyang maghari sa atin pong buhay, na siyang mangasiwa sa atin pong mga lakarin sa buhay at siyang magdirekta sa atin pong buhay. Sa ganyan paraan, ibig sabihin ay ating ipinapasakop ang ating buong-buong buhay sa banal na Espiritu at ang bunga ng pagpapasakop ay nariyan na. Ang pag-ibig, nariyan na ang kagalakan, nariyan na ang pagtitiis, nariyan na ang kabaitan, nariyan na ang kabutihan, nariyan na ang katapatan, nariyan na ang kaamuan, at nariyan na ang pagpipigil. Lahat po ito ay bunga na dapat makita sa isang Kristiyano upang ang atin pong buhay una ay maging kaaya-aya sa paningin ng ibang tao. Pangalawa, upang ang tao ay mapagpala sa pamamaraan ng atin pong pamumuhay. At ang ikatlo, upang ang tao sa tulong ng banal na Espiritu ay atin din pong maakay sa paanan ng atin pong Panginoon. Yan ang dahilan kung bakit ikaw at ako ay inilagay ng Panginoon sa iglesia. Yan ang dahilan kung bakit ikaw at ako ay tinawag na Kristiyano o mananampalataya upang ang mga taong hindi pa nakakakilala sa Panginoon ay atin pong madala sa kanyang paanan upang sila rin naman ay makaranas ng pagbabagong buhay katulad ng atin pong naranasan. Sang-ayon po sa aklat ng 1 Korinto, Kapitulo 6, talatang 19 at 20, nais ko pong basahin sa inyo, "Do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit, who is in you, whom you have received from God? You are not your own. You were bought at a price, therefore honor God with your bodies." So narito ho ang banal na Espiritu na siyang atin pong pinahintulutan na maghari sa ating buhay, ang siyang umakay sa atin sa paanan ng Panginoon para lubos po natin ipasakop ang ating sarili, tanggapin ang Panginoon bilang personal na tagapagligtas at tayo ay upang maging anak na lalaki at babae ng Panginoon na binago dahilan sa kanyang dugo, na binili dahilan sa kanyang dugo. Ganyan ka kahalaga, kaibigan, kapatid, sa harapan ng atin pong Panginoon. Ang atin pong halaga
ay walang iba kundi ang dugo na kanyang ibinigay para lamang tayo ay mapatawad mula sa atin pong mga kasalanan. Without the shedding of the blood, there is no remission of sin. Purihin ang ating Panginoon sapagkat ang banal na Espiritu sa kanyang udyok tayo ay tumugon para ating isuko ang ating sarili sa Panginoon, linisin tayo, patawarin tayo at tanggapin tayo bilang kanyang mga anak na lalaki at babae. Sa aklat po ng 1 Korinto din, Kapitulo 12, Talatang 13, ang binabanggit po ay ganito, "For we were all baptized by one Spirit, so as to form one body, whether Jews or Gentiles, slave or free, and we were all given to the one Spirit to drink." Ibig sabihin ay tayong lahat ay bininyagan sa pangalan ng banal na Espiritu upang maging kaanib sa isang katawan, isang pamilya na walang iba kundi ang iglesia. Ang iglesia ang katawan at ang Panginoon ang ulo nito. Kaya nga't sa pamagitan po ng isang Espiritu, tayong lahat ay nangabautismuhan sa isang katawan. Ang isang tao kapag siya ay tumanggap sa Panginoon, siya ay binabautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Efeso 4, talatang 30, binabanggit po diyan na sa magitan ng Espiritu, tayo'y tinatakan para sa araw ng pagtubos. Ibig sabihin, ang banal na Espiritu ang nagpapahinog sa atin pong buhay at ang banal na Espiritu ang siyang nagtatatak ng katotohanan sa atin pong pananampalataya, sa atin pong buhay upang mahanda tayo anumang oras na dumating ang Panginoon. Mahanda tayo sa araw ng pagtubos na walang iba kundi ang muling pagbabalik ng atin pong Panginoon. Alam po ninyo, ang bunga ng banal na Espiritu sa atin ay magiging normal na karanasan ng isang Kristiyano, isang mananampalataya o isang kaanib ng iglesia kapag lagi po natin pinapahintulutan ang banal na Espiritu na siyang maghari sa atin pong buhay. Alam po ninyo, madalas kong gamitin yung salitang pinapahintulutan. Bagaman gusto ng banal na Espiritu na siyang manahan sa ating puso, subalit kung ayaw po natin siyang papasukin at pahintulutan, ay hindi rin po manghihimasok ang banal na Espiritu. Subalit tayo bilang mga mananampalataya, bagaman totoo na tayo ay sinasabi natin sumusunod sa Panginoon, tayo ay kaanib ng tunay na iglesia, subalit nalulungkot tayo sapagkat maraming mga kaanib ng iglesia and yet ang nangyayari ay sila ang nasusunod, hindi yung udyok ng banal na Espiritu na dapat ang tao ay walang gawin kung hindi tumugon lamang sa udyok ng banal na Espiritu sa atin. Sa ganyan paraan, makikita po natin na ang bunga ng banal na Espiritu na atin pong tinatalakay ay magiging hitik sa paningin ng maraming mga tao. Ang mga bungang ito ay hindi lamang maganda sa kanilang mga paningin, kundi bunga na gustong-gusto nilang tikman sapagkat sa oras na kanilang natikman o naranasan, sila rin ay makakatikim ng kapangyarihan ng Diyos sa kanilang buhay. Yan ay walang iba kundi ang pagbabago ng isang taong makasalanan na tinubos ng biyaya ng Panginoon mula sa isang madilim na nakaraan o buhay sa isang buhay na merong pag-asa at merong tanglaw ng katotohanan. Purihin ang atin pong Panginoon. Ang pagiging maamo, ito ho ay bunga ng banal na Espiritu. Ang kaamuan ay ang pagiging mapagtiis, mapagpasensya at maamong disposisyon ng isang tao. Ang pagiging maamo ay ang mapagpakumbabang pagpapasakop lagi sa kalooban ng ating Panginoon. Ulitin ko po,
para lubos po natin maintindihan ang bunga ng banal na Espiritu na walang iba kundi ang kaamuan ay ang mapagpapakumbabang pagpapasakop sa pagsunod sa kalooban ng atin pong Panginoon. Kapag ito ang nais ng Panginoon, susunod tayo. Pag sinabi niyang kanan, kanan tayo. Pag sinabi niyang kaliwa, kaliwa tayo. Pag sinabi niyang tuwid, tuwid ang ating dan. Pag sinabing ibigay, ibigay natin. Pag sinabing ibalik, ibalik natin. At kapag atin pong sinusunod ang kalooban ng Panginoon sa atin pong buhay, meaning to say, pinamumugaran ng banal na Espiritu ang ating puso. Pinapahintulutan natin siya na maging kalakasan, kapangyarihan sa atin pong buhay upang tayo ay makasunod sa nais ng Panginoon na mangyari sa buhay ng bawat mananampalataya. Sang-ayon po sa aklat ng Santiago, Kapitulo 1, Talatang 21, ang sabi ay, "Therefore get rid of all moral filth and the evil that is so prevalent and humbly accept the word planted in you which can what? Save you." Ang ibig sabihin ayon ho, atin pong aalisin ang lahat ng mga balakid sa atin pong buhay, ang mga masasamang bagay, pag-iisip na kung saan ay nangyayari sa atin pong kapaligiran. Ang alok ng sanlabutan ay ganun na lamang po sa mga mananampalataya. Subaklit, ang sabi po ng talata, kung atin lamang pong tatanggapin na may pagpapakumbaba, kaamuan sa atin pong puso, ang salita na naitanim sa atin, ito ang magliligtas sa atin. Kaibigan, matagal nang nakatanim ang salita ng Diyos sa iyong buhay, subalit hindi mo lang pinapansin. Matagal nang nariyan sa iyong puso ang katotohanan, subalit binabaliwala mo lamang. Subalit kung atin pong ipapasakop ang ating buong buhay sa salita ng Panginoon na itinanim sa ating puso, ang sabi dito ay, which will save you, na siyang magliligtas po sa atin. Tanggapin natin ang salita ng Diyos na meron pong kapakumbabaan. Pagpapakumbaba sa pagtanggap sa kung ano ang nais ng Panginoon na sabihin po sa atin. Nais kong sabihin sa inyo mga kaibigan at mga kapatid, ang pagpapakumbaba is the absence of pride. Ang kapag tayo ay may pagpapakumbaba o di kaya kaamuan sa atin pong puso at sa atin pong buhay, ibig sabihin walang anumang bahid ng pagmamataas, walang anumang bahid na lagi natin itinataas ang ating sarili. Ako ang nagpagawa ng kapilya, ako ang tumulong sa kanila, ako ang nagpaaral sa kanila. Kaibigan, mga minamahal ko, mga kapatid, kung ang kaamuan, ang bunga ng banal na Espiritu sa atin pong buhay, hindi dapat maririnig sa atin yung salitang ay, dahil ang ay kapahayagan na ating itinataas ang ating sarili. Bagkus ibaba natin ang ating sarili at itaas natin ang Panginoon, yan ay kapahayagan na ang iyong buhay ay pinamumugaran ng Espiritu, ang iyong buhay ay pinahintulutan mo ang kapangyarihan ng Espiritu na siyang maghari sa iyo. Humility again is the absence of pride. Ito ho ay kabaliktaran ng ano ho? Panghihimagsik. Maaring iniisip po ninyo ang panghihimagsik sa Panginoon ay lalaban tayo, galit tayo sa Kanya. No! Hindi man tayo lumalaban, hindi man tayo galit, subalit kapag wala tayong oras na inilalaan sa Panginoon, dahil nauubos ang ating oras sa ating pangpersonal na kagustuhan, nauubos ang ating mga oras sa ating posisyon, sa ating ambisyon, sa ating hanap buhay, sa iba pang mga bagay, ito ho ay kapahayagan na tayo ay nabubuhay, nataliwas sa nais makita ng Panginoon sa atin. Yan ay walang iba kundi ang pagpapahintulot sa banal na Espiritu na siyang maghari at mga siwa sa atin pong buhay. Ang pagtanggap sa salita ng Panginoon sa atin buhay at sa ating puso ay ang pagtugon
sa kanyang panawagan na dapat ay lagi tayong merong oras sa pag-upo sa paanan ng Panginoon. Kumusta ka, kaibigan? Kumusta ka, kapatid? Natatapos ba ang 24 hours? Natatapos ba ang 7 araw sa loob na 1 linggo? Na niminsan ay hindi natin nabuksan ang Biblia. Na niminsan kung tayo man ay nanalangin, nagmamadali tayo. Na niminsan ay hindi man lang tayo naging buhay na saksi o di kaya patotoo ng kapangyarihan ng Panginoon sa ibang mga tao. Kapag tinanggap natin na may pagpapakumbaba, ang salita ng Panginoon, ibig sabihin, bibigyan natin siya ng oras, araw-araw, hindi lamang once a week, hindi lamang once a month, hindi lamang sa tuwing dumarating ang ating birthday, o di kaya special na occasion sa atin pong buhay. Meaning to say, we've got to sit down at the foot of Jesus every day, regularly, sa ganitong paraan ay atin pong pinapahintulutan ang banal na Espiritu na siyang ano ho, mga siwa sa atin pong buhay. Hindi lamang po yun. Ano ho, maliban sa tayo ay nagbabasa ng Biblia, pag meron pong nagsesermon, mga kapatid, bagaman alam nyo na yung kanyang sinasabi, pakinggan po ninyo ng mataman dahil ang Panginoon ay meron pong i-inject doon sa nangangaral na yan na mga salita na siyang bago sa inyong pandinig na inyong kapupulutan ng aral at sigla at hamon sa inyong buhay bilang mananampalataya. Huwag po nating isipin ay kumot mas mahusay tayo sa nagsasalita, kumot mas alam natin ang Biblia kaysa sa kanya ay parang binabaliwala na lang po natin. Huwag, mga minamahal ko, mga kapatid, dahil kahit sino man yan na nakatayo sa pulpito ay kakasangkapanin ng Panginoon, meron siyang dalang mensahe para sa kanya, para sa iyo, kung ikaw man ay nagmamata sa iyong sarili na alam mo lahat ang kanyang sinasabi. Huwag nawang makita sa isang mananampalataya, sa isang Kristiyano, ang ganong klaseng puso, kundi ang pagpapasakop at pagsuko ng ating buong-buong sarili sa pangangasiwa ng Espiritu sa atin. Papakinggan natin lahat, mga kapatid, sapagkat meron pong mensahe ang inilaan ng langit para sa bawat isa sa atin. Isipin po natin na parabagang tayo ay mga bata, na sa tuwing tayo ay nakikinig sa mga sinasabi ng mga matatanda sa atin, ay laging meron pong bago. Katulad din po ng Panginoon, na ang kanyang katapatan, ang kanyang salita ay sariwa at bago tuwing umaga na kinagigiliwan nating pakinggan, na kinagigiliwan nating basahin sapagkat ang sabi ay laging bago ang kanyang ano ho, katapatan sa atin. Yan ang diwa ng atin pong pag-aaral na dapat makita sa atin ang isang espiritu ng bata na handang laging tumanggap ng mga bagong bagay sa kanyang buhay. There is that what we call the eagerness to do the will of God whatever the cost. Ang total concentration of what God has to say sa atin pong mga kapatid, ang ibig sabihin ay pagpapalayas natin ng makalaman na Espiritu at pagtanggap, pag-welcome naman natin sa katotohanan ng salita ng atin pong Panginoon. Ayon po sa aklat ng mga Numbers, Kapitulo 12, Talatang 3, na kung saan binabanggit po diyan si Moses. Si Moses ay kilala po natin na siya ang maamong tao na isinilang sa ibabaw ng lupa. Of course, maliban sa atin pong Panginoon. Talatang 3, now Moses was a very humble man, more humble than anyone else on the face of the earth. Kita po ninyo, mga kapatid, very surprising ang kanyang buhay, ang kanyang patotoo. Bakit po siya tinawag the humblest man, the meekest man ever was born on earth? Simply because
meron siyang kapangyarihan ng banal na espiritu sa kanyang buhay. Hindi po kusang lumabas yung kapakumbabaan, yung pagiging maamo ni Moses, mga kapatid. It is simply because ang banal na espiritu ang kanyang sinusundan. Ang banal na espiritu ang direksyon ng kanyang buhay at wala ng iba. Siya yung lalaking humarap kay Pharaoh. Siya yung lalaking naglabas ng bansang Israel mula sa pagkalipin. Siya yung lalaking nakasama ng bayan ng Israel sa ilang. At siya rin yung lalaking ginamit ng Panginoon para maging leader at akayin ang bayang Israel patungo doon sa lupang pangako. Kaibigan, mga minamahal ko, mga kapatid, are you confused about what makes a leader like you and me? Tayo ba'y naguguluhan sa kung ano ang dapat makita sa atin bilang mga itinalagang leader ng atin pong Panginoon? Sana'y huwag nating kasangkapanin ang ating posisyon para tayo magmatas. Sana'y huwag nating kasangkapanin ang panandaliang kapangyarihan na ibinigay sa atin ng Panginoon. Bagkus gamitin natin para ang iglesia ng Diyos ay aking maakay sa kapakumbabaan ng buhay, maakay natin sa malapit na relasyon sa atin pong Panginoon. Katulad ni Moses, he was not so dynamic, my dear friends. Hindi siya isang diktador na leader. Subalit nakita sa kanya ang pagiging maamo, pagiging mapagpakumbaba na ito ho ay mas mahalaga sa lahat ng credential na meron ang tao sa ibabaw ng lupa. Ang pagpapasakop sa kalooban ng Panginoon ay mas mahalaga kaysa sa atin pong public relation. Ang atin po bang pride, pagmamataas, ang siyang pumipigil sa atin upang tayo ay hindi makapamuhay, makapanguna sa bayan ng Diyos ng nararapat. Kaibigan, kapatid, kung meron man tayong katulad ng ganitong uri at ugali sa atin pong buhay, bakit hindi natin ilapit sa Panginoon? Isuko ang ating buong-buong buhay at hilingin na pagkalooban tayo ng isang pusong katulad ni Moses, isang puso katulad ng ating Panginoon, isang puso katulad ni Haring David, a man after God's own heart, na yan ang nais makita ng Panginoon. Oh, napakaganda ang panalangin ni Haring David. Ang kanyang pakiusap sa Diyos, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Purihin at salamat sa pangalan ng atin pong Panginoon. Mateo, Kapitulo 11, Talatang 29, ang sabi po ng talata, take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. So narito ang Panginoon, mga kapatid, na meron siyang maamo, mapagpakumbabang puso, na ang sabi po dito'y makakasumpong tayo ng kahipahingahan, kalwanan ng buhay, kung tayo lamang ay laging magpapasakop sa atin pong Panginoon. Siya ang kordero ng Diyos ayon sa 1:29 na naging na naging sacrifice, naging offering para lamang sa iyo at para sa akin, para sa lahat ng tao, para sa iglesia ng Panginoon sa huling kapanahunan. Siya ang kordero na inialay para sa atin mga kasalanan. Siya ang korderong hindi tumanggi na siya'y ipako doon sa krus, bagkus ang sabi po niya sa Lucas 22 talatang 40, not my will but your will be done. Purihin ang pangalan ng Panginoon, na siya ang tanging
ehemplo ng kamuan na dapat makita sa buhay ng bawat tagasunod ng Panginoon, na dapat makita sa buhay ng bawat Kristiyano, sa buhay ng bawat mananampalataya, opo, sa buhay ng bawat kaanib ng iglesia, na sila ang nag-aangkin na tunay na iglesia sa huling kapanahunan na ililigtas ng atin pong Panginoon. Kaibigan, kapatid, ikaw ba yung taong laging nagdi-demand ng iyong sariling gusto? Ikaw ba yung taong mahirap pakitunguhan ng iyong kapitbahay, ng iyong mga kaibigan, maging ng mga kaanib sa loob ng iglesia? Ikaw ba yung taong nagagalit kapag hindi napapangyari ang iyong gusto? Kaibigan, kapatid, may mensahe ang Panginoon sa iyo. At ang mensahe niyaan ay walang iba kundi isuko mo ang iyong sarili sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Hayaan mo siyang maghari sa iyong buhay. Pangasiwaan niya ang direksyon ng iyong buhay. At isang araw, makikita mo ang bunga ng banal na Espiritu sa iyo. Yan ay walang iba kundi ang kamuan, kapakumbabaan, na ito ang likas ng Panginoon na dapat makita sa iyo at sa akin upang ang ating buhay ay maging daluyan ng pagpapala at kaligtasan ng marami sa kanyang kaharian. Tayo pong lahat ay manalangin. Maraming maraming salamat, Panginoon, sa inyong kabutihan. Salamat sapagkat ang mensahe na amin pong narinig ay mensahe na nakalaan para sa bawat isa sa amin. Kaya nga tulungan po ninyo kami, Panginoon, na laging aming buksan ang aming mga puso at pahintulutan ang banal na Espiritu na siyang manguna, mangasiwa at magdirekta ng aming buhay upang makita sa amin ang bunga ng kapakumbabaan, kaamuan, likas ng aming Panginoon, upang ang mga taong nasa kadiliman ay makasumpong ng tanglaw ng katotohanan upang sila rin naman ay maligtas sa inyong kaharian. Salamat po ng marami. Alang-alang sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
1: Ang buhay ay puno ng magagandang pagkakataon, mga hamon at kung minsan may mga sitwasyon na hindi na natin makayanan. Pero tandaan, hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa.
2: Tune in to Faithcast kung saan tayo ay magsama-samang pag-usapan ang pamilya, relasyon, personal na paglago, mga pagsubok sa buhay at ang pag-asang matatagpuan lamang natin sa Diyos.
1: Pakinggan ang Faithcast tuwing Linggo at Miyerkules, alas 9 hanggang alas 9:30 ng umaga.
3: This is Rolyn Kadalig.
2: And this is Lou Imperial.
3: Be inspired.
2: Be encouraged.
3: And let's keep rolling in the loop of faith.
2: Dito lamang sa Faithcast.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Magandang-magandang umaga po sa inyong lahat, mga kaibigan. Nandito po muli tayo sa ating pong programang Mga Pangakong Di Nabibigo. No, binabati po natin kayo ng isang magandang umaga. Pati na rin sa ating pong mga kaibigan dyan sa Alicia, sa Tirad View, sa Santiago, Isabela, sa Ilocos Sur, sa Dipaculao at Baler. Pati na rin sa Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Pangasinan, yan, Bataan, Zambales, Bulacan. And all the way to Cavite, no? Laguna, Batangas, Mindoro. Yan. Tayo po ay nagpapasalamat na ginising muli tayo ng ating Panginoon. Kung meron po kayong mga messages, no? Pwede po i-text sa 0917-1742-7777. 0918-994-7891. Kayo po ay nakikinig dito po sa AWR 89.1 FM. Binabati po natin ang mga nasa Mega Manila. Yan. Siyempre po, kung meron po kayong gustong i-review na ating pong past episodes, no, punta lamang po kayo sa Adventist World Radio Manila Facebook page. At yan ay makikita niyo po doon ang ating pong mga nakaraang mga episodes ng Pangakong Di Nabibigo. Kung hindi naman kayo sa Facebook, ay meron din naman tayong YouTube. Sa YouTube ng ating pong Adventist World Radio Manila. So, ano po ba ang mga karaniwang hinaing ng mga tao ngayon? Yan. Tama ba ang ginagawa ko? Oo, tama ba talaga yung ginagawa mo? Or mali yung ginagawa mo? Paano daw natin malalaman ang will ng Panginoon? O paano natin malalaman yung nais ng ating Panginoon sa atin? Saan po ba natin makikita?